0: mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ang ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Exciting, bro!

0: Baligtad mga katropa sa ato ang pag-uban-uban. Doon na tayo 11 minutos na nakalabay sa alas 8.
1: Pulsaan!
0: Kining bahina mga katropa. Siyempre hatod ka na ito bagating paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang produkto nga wailaing punteriyang ayuhon kundili ang mga problema nga naas atong mata.
1: Pulsaan!
0: Nalagi kinahanglan na ito mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Pulsaan!
0: Okay, mga katropa. Balikta sa ato ang hisgutanan katropang limil.
2: Mm-hmm.
0: Oy, mayong morning kang Tristan Yath Gulay, ha? Good morning, boys. Grabe. Salamat kayo katropang
2: Tristan
0: Yath Gulay. O niya kang Dai Echabes. Good morning, Sir John G. Sir Limwell. Pa-shoutout sa tanang tigpaminang. Happy blessed day. God bless from Alegria Salama. Ay, naapon si Annalyn Cagas. Good morning, Sir John G. Og, Sir Limwell. Great lang nako, tanang naminaw og labi na sa akong pamilya. Diha sa may La Caridad, Vidal Cagas. Watching from Saudi. Layo-layo po niya, ha, katropang Limwell, kay Saudi Arabia.
1: Mga
0: Muslim country ni Dream, mga katropa.
2: Kadlaon pa karun sila, mga last tres kadlaon.
0: Ano, kinig yung oras, ha? Last tres kadlaon yun, eh. Ilahi man ang oras katropa, no?
2: 5 hours ang ilang dili dito.
0: Kay dito, kay katulang dito ata nag-suroy ta dito, ah.
2: Mm-hmm.
0: Pero dili dito Saudi, ha. Dili ra sa mga, pero gawas gihapon sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ay, dugay mo sangko dito ang adlaw.
2: Mm-hmm.
0: Dito sa ilaha, dugay kay mo sangko. Ang alas 5 dito ang hayag pa kayo, alas 6 dito hayag pa kayo, eh.
2: Mao.
0: Oh, labi na sa Singapore nga side, mga katropa, kanang alas 6, alas 7, na.
2: Hayag pa.
0: Hayag pa kayo na dito, ah. Pero sa ato, adiri, karap-karap na kaskangit niya.
1: Ay, ah!
0: Sigit magkaparehas, no? Mga katropa, nga na ang ato ang dagan sa kwan. Okay. Balik ta, mga katropa. Kay aron matagaan na ito o pagtagad. Kung unsa ba gayon, nganong gidakop na abay basihan ng ato ang mga kapulisan atong DNR,
2: uh-huh.
0: Unya, unsa po kahay nalapas mga katrupa ni ining mag-uuma. So atong nasayran mga katrupa nga ang mag-uuma, mga tigpaminaw, laktod ya pagka-istorya, gidakop siya gumikan kay nakalapas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: On a basis balaod mga katrupa, gawas matod pa kung pribado. So, bisan pa gani gunog pa pribado, kung wala sa proseso ang imong pagpanguling, pwede gihapong kandakpon sa imuhang kaugalingong yuta.
2: Mao?
0: Oo. Nausa pa kaha kung ang area mga katrupa, protected area.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nahitabo na iniini katrupang Limwell, dito di ini siya nanguling sa area nga iya sa gobyerno.
1: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Maon yung nahitabo.
2: Mura din yung magdiwata.
0: O, pas anang magdiwata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-uling ka diha, unya, mabantayan ka. Labi na sa mga foreign ranger na may gitawag nila ganang sana kasi gitawag ana task force task force mo na ganang mo tigbantay squad.
2: Oh, forest ranger.
0: Ah, forest ranger, di ba? Oh. So ing ana unya karon nasakpan ka dito, nagtuwad-tuwad ka dito kay maini mong atsa-atsa.
2: Nagpaso-aso.
0: Nagpaso-aso. Unya pa mirong tanaw sa forest ranger una basig namuhag rani, way makonsidera og namuhag. Pagtanaw ish. Uling naman yun ni Gakamada naman. Mabe, nakup. Kaya nga naman, iya man sa kining protected area, iya mas gobyerno mga katropa. So, dinihi na sayop mga kaigsunan ang mag-uuma. At least mga maklaro na to, kay base ba o magpatuyang raputa sa itong gibati, dias kumin. Yawa na to, matik ang background. Kabisan gani, matod pa kuno, kung imuhang kaugaling yung yuta, kung wala sa proseso o ang imong gipanguling diha kantong mga kahoy mga katrupa nga part sa part sa pag-preserbar sa ato ang gobyerno, pwede gihapon di ikang dakpon katropa.
2: Mao?
0: Oo. Mao na siya ang giingon mga katropas balaod. Ah, mga katropa. So, nag-ingon ang balaod mga katropa, kung unsa pod nga klases balaod, katropang limwil ang angayan ni mong ato bangon, kung madakpan kasama ni ini. Amo ni ang mga pangutada ba katropa? Gani matod pa, ang Presidential Decree number 705 Revised Forestry Code mao kini ang nagdumala sa pagputol o pagkuha, panag-iya, pagtransport o pagbaligya sa kahoy ug uban pang produkto lasang nga walay legal nga mga otoridad. O walay legal nga basihan. Ang uling nagikan sa illegal nga kahoy mamahimong masakop ni ini. Oy tanawa. So, pas ani karon nanguling siya nga dito sa kanabang protected area. So ang iyang atubangon nga kaso pagdakop niya katropa kining Presidential Decree number 05.
2: Mao.
0: Oh, mao ni. Ang iyahang kinibang
2: atubangon nga kaso.
0: Atubangon. Oh. Maminaw gid mo mga katrupa ha. Kay mauni ang nakalatid mga katrupa sa maong balaod. Presidential Decree number 05. Illegal nga pagpamutol sa kahoy sama ni ining mga pag-uling-uling. Mauni iyang atubangon mga katrupa nga silot mga tigpaminaw. So at least karon na klaro na to nga naapoy dako nga gibasihan ang DENR mga katropa nga nung gidakop siya mga tigpaminaw. Atis maklaro. Kaya naay gibasihan. Kaya nga no, illegal di ay katropa. Kaya dito di inis area yun.
2: So kibali legal yun ang pagdakop ini.
0: So yun. Ang pagdakop legal. Dili illegal. Pero ang iyang gihimo, illegal. Okay, naaman sa area sa gobyerno. Protected area baga katropa. So, mga ating paminaw. So, naagin siya ato bangon.
2: Kaso.
0: So, mauna.
2: Nga na siya sa prisuhan.
0: Nga mauna na siya karoon katropang Limwell sa prisuhan.
2: Medyo luoy siya kay... Masama ipiansa niya. Makapiansa man nga kaso.
0: Bilable mo ni karoon ang atuntog karoon. Kini ba nga kaso mga katropa sa Presidential Decree number 705 bilabul makahani or wa makahani piyansa.
2: Okay.
0: Pero kung bilabul manggaling or naay piyansa pinapod. Oh, mo ni nga to ang isa sa mga uting kayon kay commercial naman mga katropa. Mo ni isa sa ato ang uting kayon. Kung kini ba bilabul or dili bilabul og bilabul manggaling among pasabot nga naay piyansa. Pila pod kaha baga katropa. Sige. Ato ling taga ano pagtagad gihapon mga katropa sa atong pagbalik, katropang Limwell. Human lamang gihapon ining ato nga pahinumdom.

0: FM.
1: XFM.
2: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
3: Hoy, apa. Hoy, apa. Apa.
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay, bangon na.
4: Exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itryan ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sistapain.
2: Si Arlie Mae ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sistapain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga bukika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye! Kauban si katupang si Elidrias!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, balik ta mga katropa sa tuang pag-uban-uban.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Doon na tayo 28 minutos mga katropa na kalabay sa alas 8.
0: Bullseye!
2: Siyempre, kining bahina, hantod ka na to sa premium D3 coffee milk. Unsa may naan ini, siyempre, kung luya imong lawas, kuwang kastulog niya na apay mga tuwa, tiwasunong trabaho sa office. Hala, pag inom o premium D3 mga katropa, aron mo balik o glagsik ang imong mata. A condition mga katrupa, at least mahuman ang imuhang trabaho.
0: Bullseye!
2: So, balik ta katrupang Limwell. Basig na pa yung nag-missis sa katrupang Limwell. At sa anang kuanon, kaya mang luod na. Tanawa di ha, basig na imuha di ha. Sa ako, nabasa naman ako.
3: Nabasa na rin mo?
2: Oo, ang imuha na lang di ha, sa may katungkaraan.
3: Murak na ako
2: sa taga-agpagtagat. Sige.
3: Si... Chop pwede ko kabasa niya yung pangalan. DW9GCE.
2: Oh, yun sa mana. GCE, sabayugan man ang GCE.
4: Oh, yeah.
3: Murag connection niya sa imong gisgutan kagayin na.
2: Oh, unsa man.
3: Unsa na kunoy ibuhi niya sa iyang pamilya karon.
2: Ah, mao na isang natagaan po na itong pagdagad ng nganang pagbuhi sa iyang pamilya.
3: Murag-mura ni siya.
2: Oo, oh, mauna lang. Akong ma-advise, anak, nga, mauna ang panahon na nga tabangan yun ni mo siya.
3: Nga,
2: sige.
3: Nga, anak, pagod nga. Dili dahil pwede warningan lang sa.
2: Oy.
3: Gikan ni Real Alkiza.
2: Sige. Ato nang taga ang pagtagan, mga katropa.
3: Pangutana na ito sa DNR.
2: Karon, nahisgutan na ito kaganin na katropang Limwell. Nga, naagid siya'y nalapas, gumikan kay... areas goberno o protected area ang iyang giulingan. So na madakpon gyud siya. Ma'am. Kay nakalapas man gyud siya. Kay na may gibasihan ang DENR. Nan karon ang pangutana kay nadakop naman siya, na priso naman siya katropang Limwell. Unya ang kaso pod nga iyang giatubang bilabol or kinibang piansabol lang siya ba?
3: Makapiansa.
2: Makapiansa lang. Nan ang pangutana kung kining makalapas kaning Republic Act 705, kining Presidential Decree 705, illegal nga pagpamutol og kahoy, pila pud kaha ang piyansa ni ini, kay nadakpan naman ni siya, ang kini mag-uuma. So din hinatas pagpiyansa, ha, katrupang Limwell. Nan karon, pila po'y piyansa. Matud pa baga katrupa, kung ang imong pa, matud pa niya nga ang Presidential Decree number 05, wow, mga katrupa, dunay bill ni ini or billable. Matud pa mga kaigsunan nga naa sa 10,000, 50,000 o 100,000 mga katrupa ang piyansa. Nakadepende sa gidaghanon sa kahoy. Katrupa nga imong nalapas pinaagi sa Presidential Decree 705 katrupang Limwell.
0: Bullseye!
2: So,
0: Bullseye!
2: Posible kay kiniiyaha kay uling raman, katrupa, so naanis baba-baba. Naanis 10,000. Ang iyahang mga piyansa lang niini. Kay kining mga tag-50 na, kanto naman yung mga kahoy na yun mga katrupa nga panil-panil na yun mo'y kargahan.
4: Ay,
2: katrupa.
0: Bullseye.
2: So, billable siya. Ang problema na lang yun ni ini karon kay nanguling gani,
3: kay way kwarta,
2: ang problema ni asa ni karon o ikakuha o 10,000 aron makapiansa o makagawa siya sa iyahang nga iyahang pagkapreso.
0: Bullseye! Bullseye!
2: So, mauni. Mga katrupa, so ato yun ning ipaabot, ato ning ipaabot na to sa ato mga kaigsoonang mag-uuma nga mauni isa ni sa mga panginabuhi. Gawa siguro kung ang giuling ninyo diha lubi, kana,
3: pwede
2: wala gyudakop na, no, kanang lubi.
3: Pero maragdakpon mga hapon, ang mga permit kung magdakpon, gawa sa atong lubi siguro nga patay na.
2: O kanang
3: mga buhi pa.
2: Pero glubi, pero kasagaran lubi nga imo gud labi nag-imong kaugalingon.
3: Pwede ra di ay?
2: Oh, pwede man daghan may na bantayan nato nga lubi nga kuan kanang mga kanang lubi lagi. Dili lubi ang bunga ba? Ang bunga mo'y ulingon.
3: Katong,
2: kanang iyang bagol. Bagol.
3: Sabi na ko kang punuan.
2: Dili itong punuan kay naapo tayo permit ana sa kining
3: PNR.
2: Kining dili. Kining PSA yung sa itawa ko na na. Kining PCA? PCA ba?
3: Philippine Coconut Authority.
2: PCA no? So, naana, kanang magputol ka na kinahanglan kag permit po na sa PCA. Pero uling mga katrupang bagol, wag yung kay violation anak mga katrupa. Gawas ang imong mabayolisyon anak kung mga wat ka silingan. O bagol. Kawato ni mong bagol silingan niya imong ulingon ka na kay violation yun anak kay kawat na. Pero kung imuhang area, imuhang lubihan, naguling ka niya imong bagol,
3: bagol.
2: Wala yung kay malapas ni anak mga katrupas balaon. Pero kung kahoy mga katrupa, mga tigpaminaw, sama ni ining gihimo mga katrupa sa mag-uuma nga nadakpan, kung kahoy,
3: prisog yung ka.
2: Maprisog yung ka. Kun, naay, kun pod katrupa, kung walay musumbong. Ang nahitabo ni ini mga katrupa na nagtuo na nasayod ba mo? Nga, unsay hinungdan nga nung naa sa prisuhan, si tatay, mga katrupa, kini mag-uuma, tungod kay naay mi sumbong katropang limwen. Mao ni nahitabo. Tungod kay naay ni sumbong katropa, mao ni hinungdan nga
3: napriso
2: siya. So kung walay ni sumbong mga katropa, gawas nun hangtod karon si tatay. So nagpasabot mga katropa ngang hinungdan nganong napriso ni siya kadtong sumbong mga katropa. Iya siguro na yung mga silingan.
3: Basig giasuhan. Giasuhan.
2: Basig giasuhan. Or di makaha. Nasuyaan. Okay. Nakunang dagko mga kaig-income ning ato ang silingan niya kita ni Gagmay ramang kaig-income isumbong tanis diin. Wala ba? So, isa di ay mga katrupa nga makapadakop sa imuha ang sumbong mga kaigsuunan sa imong mga kasikbit mag-uuma. Mauna, mauna'y bantayanan. Kay matod pa lagi, akong musbon ha, kay matod pa, sumala sa DENR, gisugdan ang operasyon, human makadawat sila og sumbong, tanawa.
3: Okay.
2: Mauna'y nadakpan siya, kinay ni sumbong, sir, anay silingan na mo din sir, nagpataka na lang upamutol og kahoy sir, gihimong uling. Anak.
3: Mao.
2: Kung sa'y hinungdan mga katrupa, tungod sa sumbong.
3: Kanya ang DNR ni sumbong sa polis.
2: Oh, ni sumbong sa polis, naging escort. Himong escort. Ang polis, nagpa-kuan, kaya wala, may katungod ang DNR mo dakop, na namas polis.
3: So nahog na.
2: Nagpasabot nga, nagpa-escort. So mo nang gidakop ang mag-uuma
3: tungod sa sumbong-sumbong
2: mga tigpaminaw. Mauna nga kamo diha o mag-uling mo diha, labi na ni mga sityo-sityo bitaw, ni mga sityo maning Kantagan, sityo maning Durian, sityo Durian, ana. Pagbantay gyud mo din ha, kay basig na ay mga tsismosa o tsismoso ninyo din ha, madakpan gyud mo sa DNR magpataka ang mag-uling diha nyo na yung musumbong. Kay mauni hinungdan sa mag-uuma nga nung gidakop siya, kay naay ni sumbong mga katropa. So kining sumbong-sumbong katropang Limwel, mauni ang hinungdan nganong siya nadakpan.
3: Mauna?
2: Oh, mauni. Kay kung may sumbong, nganong madakpan man. Mawa may sumbong. Di ba? Yung ana ang nahitabo ni ini mga katropa. So kay ni sumbong, nagpasabot mga katropa, mga tigpaminaw, nga dakpon gid siya. Kay naa may sumbong. O niya naapoy basihan ang atong DNR, gumikan kay lapas man lagi sa ilahag abalaod sa gobyerno kay labi na kay diha nanguhag kahoy sa mga area kundiin giprotektahan sa ato ang gobyerno.
3: Pero mo lagi ni panguta na katropang Junji nga di day pwede warningan sa?
2: Ang kining mga warning katropa murag lisod basas balaod.
3: Okay.
2: Oo. Warang wala ko'y nadungog nga na'y mga warning aning sa balaod. Kaya pagbats, balaod, manggod ka tropa.
3: Daghan mo ko'y naluoy, God?
2: Oo. Oh, umo lagi. Bisag kita naluoy mata.
3: Mga bata in town. No?
2: Naluoy o'y kay Moro'y panginabuhi.
3: Nag-uban tayo ni mga bata, nag-uling ilang tatay.
2: Oo. Abi ni mo katropag limwil. Pag ingon bitaw nila nga, tinuod na inalapas ni tatay pero wala lang unta na gidaginot. Giuna lang unta na ning naidagko gid kaayog sayop nga wa pamadakpihang ton karon. Kana ba? Tinuod ba na? Tinuod man gyud na nga kung mahimo lang unta na pod. Wala na lang pod unta na gi. Wala na lang pod unta na pod gi. Una na og dakop.
3: Oh. Ang mga bata katropang Junji na ani sa nag-edad og 8 pa doon sa 10 anyos.
2: Bata pa kayo katropang Limwil?
3: Tibali, wag yun din ng eskwela siguro?
2: Wala na niya siguro ng eskwela na eh. Kaya saan pa eskwela
3: ang panginabuhi?
2: Walay ang panginabuhi nila uling. O niya, og kinirabang uling ng panginabuhi, og wadi ka mulihok ani, wapo kay kaunon. Kaya gaagad raman ang imuhang pagkaon tungod sa imong trabaho.
3: Mao.
2: O niya karon, pas ani karon na preso, lisod po mag-uling siya dito sa prisuhan. Putol ang ilahang
3: Panginabuhi.
2: Na. Kaya nga naman, napriso man ang padre di pamilya, ang ilang amahan. Muna nga, muna ang luoy karon.
3: Mao.
2: Unya, bisan patuod og mingog 10,000 lang ilang lang na to, pero sa ngalan sa ilahang lisod ni Kwaon, tong karon nga kwarta, bugat ni sa ilaha katropang Limwil. Bugat yun ni sa ilaha.
3: Bugat ay, bisan.
2: Kaya bisag sa ato ah, bisag sa ato aning kadako ang kantidad, bisag na atay trabaho, pero bug atay ni mo bayaran eh.
3: Mao.
2: Oh. Matugibs man igway way oras ni. Kung ingan ni manggaling, makabayad tuod ta pero medyo malangay lang ay yun.
3: Oh. Mao.
2: Samot na gyud ni kay ang ilang panginabuhi uling. Unya amahan ra in taon ang ilang gi kana bang sandigan nga maoy maka kuan, maoy maka pabuhi sa ilahang inadlaw-adlaw nga panginahanglan ng katropa. Mao nang daghan kaayo ang mga netizen nga naluoy. Oo. Pero mas maayo ani kini mga naluoy kung mag-amot-amot ni tag 500 para ipiansa ani. Murag posibleng maka kuan, makagawas. Kay kini manggol katropa bisan pag moingon nato og bila, bisan pag moingon tag bilabol or 10,000 na pamanggoy gitawag aning mukuha kag affidavit to reduce the bill. So posible pag yung mugamay ni. Di ba?
3: Napag yung nag-comment rin kay tropang Junji o nga, ilag yun ang gidaginot ang nangulingay pero ang nagdawat og malita, wa manapriso.
2: Oh, mauna. Mauna. Manang para nako unfair ba yapon? Unfair ba yapon? Nga nung gidaginot pa maning sama ni ini. Kung sa ato lang kuan, kung sa ato lang prinsipyo.
3: Mao.
2: Nga nung gidaginot maning, nga naamay pinakadagko kayong billion, trillion ang mga gipangkawat, wa man madakpihang tog karon. Luwas nun man.
3: Klaro man tong illegal.
2: Matoy klaro yun kayo yun nga.
3: Illegal.
2: Illegal yun nga kawat. Ha? Pero mo na mo lagi na yung mga kuan sa uban, pero saon man lagi? Nga, naingani naman ang nahitabo. Abinay mo sa tinuod lang ang mabasol ni ini katropa katog yung nasumbong kung para nako.
4: Ayoy!
3: Basig kapitan.
2: Kaya kung naguna-huna lang yun itong nagsumbong, naguna-huna itong anong, ako man ang isumbong, nga wagani makapapriso sila itong bilyon-bilyon, kinipahinom ang panginabuhi ra. Ano ako may sumbong, ang hinungdan mag-yudin ni katong ang nagsumbong.
4: Ayoy!
2: Kaya wa may hanaw ning mga taga DNR kung way mo sumbong dito sa gikas bukid nga nain ang nguan dire. Gawa siguro kung sinso na ang gigamit katong dagko na yung kahoy, gihimo ng dos por dos, gihimo ng round lugs, nga gibaligya ka na. Hindi na yun amayo, pero kining pagpanguling lang mga katropa. Murag na agyo dapat untana ni Kwan. Pero saon man lagi pagbalaod-balaod man lagi katropa.
3: So at least atong gi-congratulate ang DNR. Ilan man accomplishment?
2: Accomplishment man nila. Murag
3: garbo nila ni nga nakapriso.
2: Na nakapriso.
3: Mag-uuma.
2: Muna nga, salamat kayo DNR. At least nga, naapoy accomplishment
3: po. Nihilak na yung mga bata.
2: Oh, pero dili ni DNR diri sa ato. Kaya mga buutan ni atong DNR diri sa ato.
3: Di ba?
2: Dito ni nga DNR sa Urmoklite. Okay, ilang maning jurisdiction man nila dito.
3: Pero ilang kabaro?
2: Mo ilang mga kabaro nila. Okay, kapalihas man sila opisina.
3: Pareha pong uniform.
2: Pareha pong uniform green.
3: Green.
2: Nga na ay tatak din nga DNR.
3: Oh.
2: O, di ba?
3: Garbo nila ni.
2: Garbo nila ni nga nakadakop sila o gana mag-uuma nga ng uling. Dakuas. Ha?
3: Kunti hilaka sa mga bata.
2: Mo, katropa, pwede biyan na to din sila i-congratulate.
3: Oh.
2: Diba? Oh? Pwede na to i-congratulate mga katropa.
3: Congratulations. Accomplishment.
2: So, congratulations. Ah, sa ato ang DNR diha sa may Ormoclite. At least nakakomplisment sila o kanabang mamutulay o kahoy katropang limwin.
3: Pakusgan yun din nila, no?
2: So dapat pakusgan nila ni. Pakusgan nila ni.
3: Kaya diri sa ato, illegal mining
2: man. Oo, illegal ang diri sa karon sa ato, illegal mining man. Katong mga
3: mamiring.
2: Mamiring, oo. Oh. Ah, placer, kaya may gana. So at least nga nakakomplisment po sila.
3: Oo.
2: No? Diha dito sa Ormoclite kalabot ni ining nanguling nga mag-uuma.
3: Ya karon atopot silang gipanghinaot nga kining mga bata nga nangabilin tagaan nila
2: tagaan bugas. Nila ayuda ni.
3: Bugas
2: o kaon. Okay. Sila man po hinungdan nganong nadakpan.
3: Oh.
2: Duha may involve ani. Ang nagsumbong dapat muhatag pud to o kining nagdakop.
3: Kiloy mga bata.
2: Kiloy man kay mga bata in town.
3: Duha ka buok babae.
2: Oo. Nya usao na man lang na.
3: Og,
2: ang kung nagklase ni sila o nagklase ni usaw na lang ni
3: kunyag wala ay nagbantay ni iuban na lang ni sa prisuan
2: ano na lang
3: kay para libre kaon
2: pwede po na no? O, ano na lang siguro
3: kay libre biya sa prisuan kaon
2: pero kato namang naasa sulod yun
3: di ay
2: pero yeah. Kanang mga mura guda nang sa hospital nga og dili ikaw pasyente adi juga kakaon.
3: Kaluoya.
2: Kaya makakaon ana kana ramang pasyente. Ang watcher ana og gawas yo. Ana ang nahitabo mga katropa. Sige, standby sa mo. Kay bubalik ka ta mga katropa humani ini atong pahinumdom.
1: Kauban si katropa ang Gigi Elibrias.
4: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Mati. Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
14: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
13: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape.
3: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
2: Akong pamanip, itong og dry kaayo.
3: Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen.
2: Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dinisod at tindog kay gamingod ako tiil. Kila og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itigtibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Balik ta mga katrupa sa ato ang pag-uban-uban doon natin 51 minutos na kalabay sa lasutso. Og kining bahina mga katrupa hatod dyan ato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang maong produkto, syempre mapalit mga katrupa sa ato ang mga parmasya.
1: Katrupang Junji, napay pahabol okay. Nga comment rin. Si katrupang Larry Tixon, mga dinan, pa niya. Katrupang Junji o katrupang Limwell, para walay musumbong sa ilegal nga trabaho, muhatag judtag sugbaunon sa mga silingan para takom ang mga ba-ba sa mga suyaan.
0: Maya po na. Masana karon makapanguling ka. Oh, mingon ka, mahalinan ka 3,000. Palitan ni mo, nagbalipay 100. Nga, bahin-bahinon.
1: Sugbaunon.
0: Mingon nga silinga, nay, sugbaunon diri, Bahinan ninyo ni. Parang dili na mo mutak o minyong ba-ba.
1: Pero ang pinaka-safe, yun, di na lang yun ta mo buhat o ilegal.
0: O ka na. Maugin na.
1: Kay, pero, narabay mga silingan nga, bisag bahugan ni mo, musumbong.
0: Musumbong. Oh, muhanag yun na. Tamban raman to ilang ikahatag sa kuha. Ato na isumbong. Mayon anyway. Man na siya nga tambang na may gihatag sa ato dapat ato nang isumbong dapat ato yun nang ikuan kaya sila barilis nakita tambang ra
1: mao anyway nindot pa untak mo padayon ka tropang Junji no pero napaka nabilin diha nga comment
0: so na ay panawagan po din pwede po pwede announce daw puti nga kanding mga 12 kilos sa niya taas og mubo ang sungay, oy. Laki. Ang tag-iya si kusina ni Burha. Huh? Oy, nawala gabi kay gi-kit-kit sa iro ang pisi. Maghatag lag pahalipay pastilan. Kanding ni Burha. Diya si babaw ni.
1: Nawanay, maihawan ni si Burha.
0: Maihawan ang dagana. Kato mga nakakita ha, mga naka... punit sa maong kanding ayaw in taon ninyo na ihawa ayaw po ninyo kauna hanggang ano man di man na inyo ha in taon
1: sige halang-halang na to
0: di na inyo ha hinumdumi mabusog lang mo temporaryo lang ng pagkabusog ninyo
1: mao
0: pero ang gaba na lahutay na mga katrupa mao na klaro o na nga muhangyo lang may katong mga hilig ug kilawin ayaw in taon yung ihawa kaya di na inyo ha pagbaton po mo respeto mga katrupa labi na kay nausap po itong iroa po nga gikuan man po kit-kit mo raman po og silingan at itong mag-uumang nisumbong anong gidakop may noon
1: anyway.
0: So ingana ang nahitabo mga katrupa basig na yun nakapunit ha nakakuan atong kanding iuliin tao ninyo kaya dili na inyo ha mga katrupa total na may pahalipay po gihatag po sa tag-iya kung mauli ang kanding mahal raman kanding karon.
1: Katrupang Junji musunod na ang
0: so mga katrupa katrupang Limwell mga kababayan nato mga tigpaminaw, wala naman tayo igong oras.
1: Sunod na ang nutrition
0: no, school
1: on the air.
0: Ato na lang hulaton. No? Kaya mubabay na ta sa ilaha mga katropa nga nagpanikad na mga listeners nato.
1: Naka-ready na po ang
0: mga estudyante nato ron.
1: Ang ato mga teacher po doon ready na.
0: Ready na ni sila.
1: Kaya ako nabantayan nga nakoy kauban sa Clean Philippines nga usa sila mga angkor unya si Ma'am Sheila Bulari Peje.
0: Uy! sige ha. So, mga katropa, huwag naman gi-igo na mo nga oras nga mukigo-uban pa diha kaninyo. Huwantun ugma na sa katropang limit, no?
1: Yes.
0: Mag-uban-uban. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Mga katropa, kini na lamang inyong ubos o gigalas kanginan bata-bata katropang John Celebrias.
1: Siyempre, katropang Limwell Ukay.
0: Mga katropa, kaming duha, manamilit og mag-ingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos. Mayong buntag ka natong danan, probinsya sa Gusan del Sol.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? May pay muligin.
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muug daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tama dito eh, kay gidiabetes sa di ay ka.
4: Exciting!
2: XFM.
9: XFM.

0: Mga ka-nutrisyon, kini nga programa mao ang 10 Commandments Nutrition School on the Air o NSOA. Usa ka radio program nga anda mabusog sa inyo sa saktong impormasyon. Kini nga programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Caraga, sa Municipal Nutrition Office, Municipal Information Office o diri sa XFM San Francisco 93.1. Kini inyong ubos nga alagad sa nutrisyon, ka-nutrisyon Sheila.
1: Ug ako usab ang inyong ka-nutrisyon, si Nurse Joji. Ug gani nagisgutan nato ang commandment number 8 nga nag-ingon, hinay-hinay sa parat, mamantikaon ug matamis nga pagkaon para malikayan nato ang hypertension ug sakit sa kasing-kasing ug diabetes. Karon din hinapod nato isgutan ang commandment number 9. So hapit na mahurot ang atong 10 commandments mga inmangmoy.
0: Okay, so sa dili pa ta mo padayon, akong basahon ang kadtong mga nakakuha sa taas nga score nga sa kadtong gahapon nga quiz, no? Akong basahon, nakakuha og sa highest score mao si Emily Claro sa Barangay Uno, si Rose Prado sa Barangay Hubang, Riza sa Balyero, Barangay Uno, Ana Fe sa Bandal sa Hubang, Maribel Ablo sa Caraos, Salome Leopardas sa Pisaan, si Aljane Estrella sa Barangay 4, o Dina Rose Tagapan, Buena Suerte, Sandy Sadosta sa Buena Suerte, Erjoy Guma, Lord Bijoy Cañete sa Buena Suerte. O, ako ng assigned school dito sa Buena Suerte. O si Jacqueline Sacnanas, Barangay 5, Joanna Del Dispo sa Pasta, Doris May Altizen, Barangay 5, Kesha Mutya, Barangay 5, Glyza Plaza, Barangay 4, si Jessica Heronda sa Barangay 4, si Jennifer Heronda, Barangay 3, Makrina Dagaang, Barangay 2, o si Luz Batalo Plaza, Barangay 5. Mauto ang mga estudyante nato on the air, no? Natay ginapahimo nga quiz kada human nato sa ato ang session nato. So karon in

0: gyud nga lami sa pamati tungod kay daghan usab tay na accomplish ni adtong ni aging adlaw gikan sa commandment number 1 makalipay usab bisag kita na nahimong teacher sa 10 commandments daghan usab tang natun-an.
1: Okay, so good luck sa atong mga suking tigpaminaw sa quiz nato karong taud-taud. Huma nato tukion ang commandment number 9.
2: Kayo ba alam niyo ang timbang niyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa commandment number 9. Panatiling tama ang timbang. Sigurado yung hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din!
3: Barangay San Pedro is super time! Woo! Woo! Woo! Woo! And down! Woo! Oh, one more time!
4: Woo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.

0: Okay, so niining mga nilabay ng mga sesyon, nagkalainlaing topic atong naisgutan. Kabahin sa nagkalainlaing pagkaon para sa atong lawas. Karon, tukio nato kung unsaon ang pagbaton sa tukmang panglawas o normal weight, body weight, para mahimong himsog o abtik.
1: Sakto do. So sa tanang butang, dapat adunay balance. So dili lamang sa atong pang-adlaw-adlaw nga ging buhaton, kung dili po bisan sa atong panglawas, dapat balance po. So naisgutan kaniadto na nasa tanang butang, dapat in moderation yun lamang o basin kung sobra po, dili po ni siya maayo sa atua. Sa Pilipinas, nag-atubang og double burden of malnutrition na ginatawag. Kumbaga, parehong problema sa sobra og kulang nga nutrisyon. Usa na niini ang pagka-underweight sa mga bata. Isa po na siya ka-problema no diri sa Pilipinas, mga hamtong og kalakip na nga mga buros og nag-breastfeed nga inahan. Sa pikas nga bahin, gika balak-an pud usab ang pagtaas sa obesity sa mga adults og kalakip na sa mga bata. Kini ang resulta sa dili saktong diet o saktong nutrisyon sa mga Pinoy o kakulangan sa physical activity nga nagresulta sa pagkabaton sa nakalilaing sakit.
0: Okay, mauna, sa tanan natong buhaton, kinahanglan nato ang tanan ang energy para makalihok. Ang energy kay atong makuha sa mga pagkaon. Diba ang energy kay musukod sa calories sa makuha nato sa pagkaon?
1: Sakto. Kanutrition shell na, no? Base sa itong pagtuon, ang calories nga nakuha nato sa carbohydrates, mukabat ni siya og 4 calories per gramo. Ang protein sub na ay 4 calories per gramo, og ang fats adunay 9 calories per gramo nga anaa sa maatong mga pagkaon, klase-klaseng pagkaon. So karon, unsaon man kahat nato pag-measure sa healthy body weight sa isa ka tao?
0: Oh, kinahanglan daw nga i-maintain nato ang energy balance na insakto para sa health o well-being sa isa ka tao. Ang energy balance kayang equal sa tunga-tunga sa energy intake o energy expenditure.
1: Sakto ka na ka nutrition sila, no? Buot pa sa buot ana, kung unsa kadaghan ang gikaon, dapat ingon ana usab ang kadaghan nga ipagawas nga energy sa lawas sa usa ka tao. Dili ba?
0: Sakto ka ka nutrition, Juji. Pagdaghan imong gikaon, pero wala kay gihimong physical activity, kadtong energy na imong gisulod sa imong lawas, kay mahimong tambok maong mapun-an ang imong timbang. Pero usahay sad kung gamay ra ang imong gikaon, pero sobra usab ang imong gipangbuhat o paglihok, magresulta kini sa pag-ubo sa timbang, nga usahay paingon sa underweight.
1: Sakto, no? Sa gisulti pa nato ganina nga dapat adunay balance aron malikayan ang pagka-underweight or pagka-obese. So mas maayo nga sakto ang paglawas lang kay kung pasabot ani kung sobra pod or adunay lack of energy, mahimong po siyang imbalance ang panglawas. So alang sa mga idaran, kini masayran pinaagi sa pagkuha sa atong ginatawag nga BMI or Body Mass Index.
0: So unsa man giday kasamang Juji, unsa gid ay pasabutan ng BMI o Body Mass Index?
1: Kanar sila, ang atong Body Mass Index or BMI sa usa ka tawo mao ang usa ka basihan para masayran kung normal ba ang timbang sa usa ka tawo base sa iyang katas-on o height. So kini ang pamaagi aron masukod kung ang usa ka tawo adunay normal nga timbang o kini underweight, overweight or obese ba siya.
0: Ah, ingon ana di ay no. Unsa ni mo pagkahibalo kung ikaw usa sa imong naisgutan?
1: So, matod pa sa World Health Organization or WHO, ang basihan susama ni ini, kung usa ka tawo adunay BMI nga ubos sa 18.5, kana siya underweight. Kung ang BMI pod sa usa ka tawo mo range og 18.5 to 24.99, otro 18.5 to 24.99, kini maong ang normal nga body weight sa usa ka tawo. Kung ang BMI pod naa sa 25 hangtod sa 29.99, otro 25 to 29.99, kining tawhana is overweight. So kung mulapas siya sa 30 ang iyang BMI, kining tawhana obese na.
0: Oh, So kasamang Juji, mo gidbe gid niya to ang trabaho on sa DepEd. Sige
1: so,
0: panimbang no. So mo abot na lang siguro tani og 60 nga edad no. So di matamo retire magsige ra kita ning panimbang. So unsa ang gid pagkuha nato ang BMI?
1: Dali ra kayo naka nutrition cella no. Adunay formula ana sa para makuha nato ang BMI. I-divide lang nimo ang timbang in kilograms sa gitas-on or height in meter squared. Otro, ang kilogram sa imong timbang i-divide sa imong katas-on meter squared. Example, naitimbang nga 50 kilos o height nga 1.7 meters. So, yung mga na pagkuha, i-divide na to ang 50 kilos into 1.7 squared. So again, 50 divided by 1.7 times 1.7, kikaduhaon man siya. This is equals to 17.3. So base sa ato ang giingon ganina, kung ang BMI daw anaa sa 18.5 paubos, ang tawo is underweight. Kung ang nasayran nga height kay feet o inches, so dapat pa nato siya i-convert to meters. So i-multiply lang nato ang inches to 2.54 para mahimong centimeters, then i-divide nato sa 100 para mahimo na pud siyang meters.
0: Oh, so inatuon di ito. So sa atong mga eskwelahan kasamang Juji, labi na ang secondary, natudluan na gina sila unsa ang pagkuha silang BMI. So karon ang ako ako i-compute unya ang akong BMI no kung basic overweight na di ako.
1: Ako mulag napako sa 24. So normal pa.
0: more kuan pa kana more.
1: Kailangan pa gyud ubos-ubos
0: badminton or kuan pa ta na mag pickleball.
1: So samtang ga compute kan nurse sila no, mag short break sa ta. Ug ipadayon nato ang discussion kabahin sa commandment number 9 sa atong pagbalik sa paminawon sa nato si Mang.
0: Okay, sa pagbabalik.

0: maayos lang kasi tapat ako sa commandment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din!
1: Barangay San Pedro, it's super time! Woo! Woo! Woo! Woo! And gong! Woo! One more time!
2: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.

0: Okay, we're back, no? Og atong i-mention ning atong mga viewers diri sa Facebook Live na si Ma'am Ana Fe sa Bandal, Ma'am Emily Claro Mayang Buntag, Macrina de la Cruz Dagaang watching from Barangay 3. So Mayang Buntag, no, sa mga suking tigpaminaw, padayon sa kita sa atong discussion kabahin sa commandment number 9, imintinar ang insaktong timbang.
1: Oo. So aduna sa laing pamaagi sa pagkabalukon ang usa ka tawo kay adunay sobra na tambok sa lawas. Ang usa niini mao ang waist to hip ratio. Diri so taon ang body fat distribution o adiposity. Kinigigamit para ma-assess kung ang isa ka tawo adunay risk o magkasakit sa kasing-kasing, diabetes ug uban pa. Gamiton ang sukod sa waist circumference o hip circumference. Ang recommended nga waist hip ratio sa mga lalaki kay less than 1.0 samtang 0.85 para sa mga babae. Pag ang waist hip ratio sa isa ka lalaki kay bugti sa 1.0 o sobra pa niini, ug sa babae usab kay bugti sa 0.85 o sobra pa niini, kini gitawag og android o central obesity. Kung tan-awon mo rag hulma sa mansanas kun asa mas daghan tambok sa parte sa tiyan pataas. Ang mga taong adunay sobra na tambok sa tiyan kay mas delikado na mag-develop sa sakit sa kasing-kasing, hypertension, uban pang klase sa cancer og non-insulin dependent diabetes mellitus, kini nga klase sa obesity na kasagaran sa mga lalaki. Ang tip sa obesity na mas daghan og tambok sa may paa ug bugat kay ginatawag usab na nga gynoid obesity. Kini usab kay pear shape o hulma sa piras ang lawas og dili kaayo related sa chronic diseases. Ang ingon aning tipo sa katambok sa kasagaran sa mga babae.
0: No? Dili dai pwede basihan lang na ko hawa.
1: Apple shape o inana na kinahanglan gid nato dai fit, no, physically fit ang ato ang mga waist circumference, hip circumference, pag maminyo na ba mawala na ang figure.
0: Kaya saan hawa?
1: Daghan ng adipose, daghan ng mga maternal fats.
0: So dili dai pwede basihan lang ang hips, no, ang sukod sa hawak para mas simple lang.
1: Oo, so oo, kana usab gitawag og waist circumference, diri gigamit ang sukod sa hawak. Para sa mga lalaki, dapat kay ubo sa 40 inches, samtang sa mga babae, dapat kay ubo sa 35 inches ang ilang hawak. Gamiton kini para mahibawaan ang tambok sa hawak o tambok sa sulod sa tiyan. Kini kay pwedeng mamahimong indikasyon sa risk o komplikasyon hinungdan sa obesity. Kay kini gamiton sa mga edad-edaran o dili sa mga bata.
0: So, unsaon na ito pagkabalo nga ang mga bata kulang o sobra ilang timbang?
1: So, timbangon usab ang mga bata o depende sa timbang o edad. Kay ikumpara kini sa growth reference standard, maong mas maayo na ipatimbang ang mga bata kung adunay operation timbang plus o OTP o kaha sa school. Pwede usab dalhon sa health center para may bawaan kon overweight o obese, normal o underweight o kulang sa timbang. Ang mga batang below 2 years old kada bulan silang timbangon, samtang ang katong 2 years old and above kay kada 3 ka bulan usab. So nana sila makita kanang mga nursery o kanang sa barangay, kaya sa ato sa DepEd kay from kinder grade 1 to grade 7 and even sa secondary junior high school api lang senior high school.
0: So ato iklaro usab, no, ang pagka underweight sa usa ka or isa ka kondisyon, no, kung diin ang timbang mas ubos pa sa usa ka healthy nga tawo. So kasagaran niini sa mga bata nga na himong hinungdan sa dili tukmang pagdako or pagdevelop mo nang underweight sila. Ang pag-overweight pod sa usa ka tawo, isa ka kondisyon kini kung diin ang timbang mas taas pa sa normal nga timbang sa usa ka tawo. Kung ang obesity pod, mao pud ning timbang nga sobra sa katambok sa normal nga gidak-on. So usa kini ka matamang sa malnutrition tungod kay ang tambok naghinobra naghinobra nga mamahimong makadaot usab sa panglawas sa usa ka tawo. So naay cases sa obesity po sa eskwelahan, no, nga di, sometimes ma-left sila kay low ang ilahang number, pero isa gyap mo siya sa malnutrition nga gina-target
1: po.
0: Oo, gina-consider so
1: po na to. Correct. So kini nga mga nasingpit kay ipikto sa giingong energy imbalance between sa amount sa gikaon sa usa ka tawo o sa amount sa energy nga iyang gipagawas sa iyang lawas. So base sa pag-examine, nitaas ang pagkonsumo sa mga tawo sa pagkaon o parat, mantikaon o tamis, pero kulang sa bitaminang mineral o uban pang importanteng nutrient, samtang kulang sa physical activity tungod usab sa klase sa panginabuhi o lifestyle. So karon manggood kay kana na lang mga easy cook, mga kuan na lang
0: instant,
1: tinana
0: tapos fast foods.
1: Wala ni unsa man siya mga trabaho sa mga tapul. Minanaw sa di ta magpailan, no, pero nindot yun na aragid sa atong palibot ang ato ang mga masustansya gin nga mga pamaagi, mga pagkaon.
0: So aside ana imong giingon ka nutrition sila, no, dili ra kana di ay aduna pud ta epekto, aduna po epekto ang psychological o cultural factors pud di ay nga naka-impluwensya sa eating habits sa usa ka tawo nga musangpit sa pagka overweight or under 18 sa usa ka tawo. So possibly, no, pwede usab nga genetic ang impluwensya sa ihap sa fat cells o panglawas sa usa ka tawo. So pwede usab nga hormonal factor pud ang iyahang underweight or pagka overweight. So nasayod ka ba nutrition siya nga kadtong mga bata nga ga breastfeed og mga gi breast milk, mas ubos ang tsansa nila nga mamahimong obese. So ang mga bata nga underweight usab, dako ang tsansa nga mahimong tambok sa ilang pagkahamtong. So dako ang benepisyo, no, sa breastfeeding og gi breast milk sa kamama.
1: Okay, so lisod jud na basta ingon ana samot na sa mga overweight na tao, duol sila sa mga sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes, sakit sa gallbladder o sleep apnea o dili normal na paginhawa samtang natulog. Pwede usab silang makabaton o osteoarthritis, cancer o sayo sa pagkamatay tungod sa sakit.
0: O sakto, no, sa mga kababayan niyan, no, sa mga babae, i-recommendar nga i-maintain ang ilang timbang ayha sila magbuntis. So ang mga babae nga obese usab mamahimong makabaton sa gestational diabetes nga ginatawag og hypertension or paglisod sa pagpanganak og infection pagkahuman sa ilang pagpanganak. So mamahimo silang magpahimugso sa mukapin pa sa termino nga maoy dapat jud unta og gumikan niini ang mga puya nila, dili pwede nga mahimong masakiton o di kaya mamatay nga wala sa oras.
1: Kanang kaliwat, no. Mm-mm. Kung liwat jud ninyo nga mga obese ang dagkoon, so kung as you go siguro tan-aw na to kung o kung hereditary, no, mo na siya. So mag-amping jud nga dili jud mo abot pod og sama sa ilaha kay maumanay magdaghantag sakit ni noon nga bation. So ang childhood obesity usab kay pwedeng dalon sa mga bata hangtod sa ilang pagkatiguang. Pwede silang makabaton og hyperinsulinemia, dyslipidemia, lisod sa paginhawa, hypertension og increased fracture. Kay kana bitong mga bata bitol kasamang Joji, nindot jud kayo, cute kayo kanang sa baby pa, dako na dayto siya, no, overweight na dayto siya,
0: sa dili gyud.
1: Ginahang lang ginato i-monitor nga dapat normal ra gyud ang iyahang weight sa iyahang edad.
0: Dili ingon kay sakto ay panglantaw nato nga samlag sakto ang iyahang kuan, no, height or weight is healthy na dayto siya. Dili siya guarantee. Ang pagkahamtong or pagkaidaran sa usa ka sa katawo, nagbunga sa taas nga rate sa mga sakit susama sa hypertension, diabetes, atherosclerosis, arthritis nga kasagarang bunga sa pagkahilabihan nga tambok, no, tungod kay magkatiguang ang usa ka tawo magka kunhod sa nang iyahang metabolic rate og na kunhuran usab ang physical activity nila hinungdan nga na nadungangan pod ang ilang timbang. So as time goes by, no, sa kabisi, dili na mabantayan nga wala na kundi physical activities. Girekomenda nga dapat ipadayon ang regular physical activity or exercise ug dungan kini sa tukmang diet sa mga idaran kada adlaw. Mulag apil na gyud taaning mga idaran, no? Oo, okay, mulag malimta na ang physical activity.
1: Oo, pero napansin pod nimo nga adunay may mga idaran na nga ganiwang bisan wala sila gadayet. Pwede kini mamahimong indikasyon sa sakit na pwedeng mamahimong hinungdan sa implikasyon, depression ug pagkamatay. Pipila sa consequences sa pagpaniwang kay anemia, limtanon, laka ng mga limtanon, diha. Dili lang ta mag-ingon nga sa katiguangon, no, mag-edema, daling madagma o makabaton o hip fracture, immune dysfunction, muscle loss o osteoporosis. Kaya ang muscle loss kay pwedeng tungod sa negative nitrogen balance o sa dili insaktong protein intake.
0: Ang aside ana no angayan sab nato obserbaran ang ato ang mga grannies, lola og lolo kung sila ba sobra ang ilang timbang or sakto ba para sa ilahang edad. Ug ako pod no hisgutan nga dili nato dapat kalimtan nga nagsobrang pagkatambok usahay makahatag pod og kalailaing sakit no or low self esteem kumbaga. Oo.
1: So, pwede natong malikayan ang mga inaaning sitwasyon, di ba? So, diri musulod ang pagbaton o balanced diet sa usa ka tawo, bata man o edaran.
0: Sakto gid na, no? Ka-nutrition sila, tama. Para sa mga bata, ang ayan, tudluan sila o healthy eating habits. Muna sa eskwilahan gid, no? Nagid tayo mga gitawag healthy lectures o mga sit-in nga mga healthy discussions. So kini mao ang pagtudlo sa mga bata kung unsa ang dapat likayan o dapat unsay sakto nga kanon. Mas maayo nga gikan sa pagkabata gitudloan na sila sa unsay saktong kanon o mga masustansyang pagkaon o dugangan pa kini sa sakto nga physical activities. So ang giya o ehemplo sa mga ginikanan ang importante aron matuman kini.
1: Oh, so kasamang Joji sa ato mangod sa DepEd natay gitawag nga DepEd number 13 mao ni ang katubitong pag mga bawal bitaw mga junk foods na dapat imo adhere gita na ta. No, labi na sa kanang ato ang how our canteen manage or manage. So hinautunta nga kaning no makuang gini siya ma-apply no at mo-adhere ta sa kaning direktiba kay daga na kaayo karong mga pagkaon nga mga gipangbawal pero makita na to
0: isa gid po
1: na dili siya maayo. So para sa edaran ang lifestyle, body size ug edad kay dapat gamiton para makuha ang tukmang caloric intake. Dapat sad kini sabayan og tukma nga physical activity para mokunhod ang timbang. Makatabang usab ang hinay-hinay nga pagpaubos sa caloric intake sama sa pagubos sa 500 calories kada adlaw hinungdan nga moubos ang timbang sa tunga sa kilo kada semana. Okay. So kada po ay de kay ani na tunga ko ano.
0: Tama ra goal do fitness goal.
1: Oh, so kinahanglan gid ato ang kanang conscious ta sa ato ang kuan.
0: Okay. So makatabang ra gid to ato mga pickleball.
1: Pagkagabi, nya pa kamano ka nang daghan.
0: So dili na balat yun Japon. So mas makatabang ang mga taksaktong exercise no, physical activity gyud kana aside sa diet. So hinumduman nato nga dapat magpagawas kita og energy nga labaw pa sa atong gikaon aron mukuhod ang atong timbang. Ang sulti sa uban nga the greater the energy deficit caused by exercise, the greater the fat loss.
1: Okay, so dapat sab usabon ang pagunanguna sa usa ka tao. Dapat permi lang isipon na kayanon nato ni ato gining ganang labanan no. Maayo sad nga dako ang suporta nga magikan sa pamilya para makabot ang goal nga magpakunhod sa timbang. So magtinabangay ta sa ato ang gikan sa ato ang kaugalingong lamesa sa ato ang pamilya sa ato ang mga kaubanan sa balay nga kanang conscious ta sa ato ang diet sa ato ang timbang kay as we grow old no daghan natag mga sakit-sakit nga bation.
0: So naapunta okay. ipanghatag magbilintag tips siguro no ka nutrition sila.
1: Mm-hmm.
0: So natay mga tips aron mapakunhod ang timbang. Una, hinay-hinay ang pag-usab sa diet. Diet gyud no
1: ikaduha.
0: Ikaduha gyud pilion ang isda og utanon. Og kunhuran ang pagkaon sa mga karne og tambok nga mga pagkaon. So ilimit gyud. So more on vegetables, more on fish, less on meat. So daghan nato ang pagkaon nga utan og prutas.
1: So diet gyud. Sige raman og kanang say og kanang bagong sweldo mag-cheat ra bagyo dayon ha. Makaon ta didto. So makatabang sad nga basahon ang label o kanang sa produkto nga paliton kanang every time bitaw mapalit ko oo sa kanang kon tanong gina ko dahil ang kon dito sugar o kung less ang sugar kay taas-taas naman og sugar mo nang bantay atong basahon ang label no nasal sa nga produkto nga atong paliton. So piliyon nato ang mga whole grains para sa mas daghang sustansya o nutrient ang makuha. Kung usahay dili maiwasan na mag crave no sa matamis na pagkaon sulayi ang pagkaon og presko nga prutas.
0: Sakto no, read your label matud pa. So mukaon pud putag mga nuts no na hilig kaayo kaning nuts alang sa dugang nga potassium sa lawas. So limitahan nato ang pagkaon og prito og mga chichirya no, red gina sila, red type of foods gina bawal. So pwede usab nga kan kung kita mukaon mugamit sa mas gamay nga plato aron mas daghan tan-aon ang atong gikaon bisan jutay ra kini. So mukaon ta ginahinay kay mas dali ka nga mabusog.
1: Okay, so usa pod ang kasikrito ana kasamang juji kanang ato bitong na use sa eskwelahan nga every learners must bring their own tumblers. No, best practices din na siya nato nga ato ang gi parang gi-impose ginato no sa DepEd no
0: kay
1: mas maayo kung nakay daghan ang imuhang water intake na pag-inom sa tubig. So likayan ang soft drinks og sugar sweetened nga mga ilimnon, likayan nga mabutang og parat sa pagkaon gamit og herbs and spices para mas mapalami ang pagkaon. So nang nagitay tubig permi no. Bring your own tumbler
0: ilagan
1: para dili gyud ka makuan ma kanabitong maibog lami kayo minom og kuan aside from that no naay water nga naasay mong kilid so dali ra imnon labi na bugnaw so makatabang gid na siya sa paglikay sa mga
0: balik-balik yun ng 8 glasses of what of water 8 glasses good
1: kay universal kung ginang water
0: so kung mikunhod na ang imuhang timbang pod imbis na mukaon ka og daghan aron mag-celebrate na Pinoy, palit na lang ka og laing butang susama sa bagong sinilas or sapatos. So dili na lang kaon.
1: Lagi i-divert na lang ana paningkamot. Pero kung gyud na siya effort gyud na siya kasamang Juji, maningkamot gyud ka usay bitaw akong partner akong inon. Paningkamot nga kanang makalikay taan ang akoan or else sa among panimalay, sa among kusina G. Kuan kanang wala kay mi gapalit og mga pagkaon nga kanang sama sa karne, kung pwede ka to lang yung mga gikan sa amo ang garden. Gulay, agwanta, usay na lang yun, murag na kuan nami, na kuan nami, sige gulay. Gulay, gikan sa kong. Okay, kay nga no, kay kung makagawas ta, mukaon ta, murag piyesta.
0: Correct.
1: No?
0: Pagasto pa ka.
1: Oo, kagasto pa ta. murag birthday permi. Makato sa silingan, grabe gud ta no, bisan na kanang wala na ta pero pagkaon na gani abunda.
0: Pinoy culture.
1: Oo, so ato gina siyang bantayan kay pag nahi unsay i-serve na mo, harabra ba gid ta?
0: Wala nang diet.
1: Oo, so naapoy uban nga gusto magpadali og pagpaniwang o gapa-opera sila. Kini nga procedure kay ginarekomenda lang sa mga obese o sobra ang tambok sa lawas. Mas maayo usab nga mag-exercise o mukaon sa tukma para makunhod ang timbang.
0: So unsaon man pod ang pagka-underweight sa mga bata nga mamahimong hinungdan sa hinay nga pagtubo o paghinay sa ilang intellectual ability or capacity.
1: Para makunhuran ang pagka-underweight sa mga bata tungod sa impeksyon, dapat tambalan usa ang sakit niini. Ikaduha kay tarungon ang ilang diet ug punan og hinay-hinay ang ilang gikaon para sa idaran. Ang caloric level sa gikaon nila kay taas para makabaton og makitang pagbugat sa timbang. So, mo na ni G, sa ato sa eskwelahan, nagid tay feeding program. That is not only to kanabitang ang ikuan ang ilang hunger syndrome, kung gid, kanang ibalik gid ang ilang kadagantag mga no, underweight. Okay. So, kung underweight ka, hinay ka kuan, hinay ang imong comprehension, luya.
0: Concentration so, sa klase.
1: Concentration. So,
0: irritably. Oh. No?
1: So, dili maayo ang resulta sa ilang edukasyon.
0: First hand gina to na ma-experience di kay kita gina sa eskwelahan.
1: Mga frontliner.
0: Mga gateway.
1: Mo-retire na lang kita. Sige, ratanig panimbang.
0: Kaluway bita sa mga bata, no? So, adunay punta yung mga tips, no? Aron madugangan ang timbang sa isa ka-underweight. Una, mukaon sa energy-dense foods. So, dapat taas ang energy susama sa monounsaturated fats or polysaturated fats. Pero likayan ang tambok nga pagkaon susama sa saturated. No? So, ikaduha, dungagan ang calorie intake sa hinay-hinay aron maanad ang tiyan ug dili makalitan. So, hinay-hi slowly dapat, no? Dili abrupt. Next, mukaon sa saktong oras og mag-snack usab. So, dili bawal nga mag-snack, no? Number 4, mag-include og variety nga pagkaon. Og lastly, likayan ang pagkaon nga matamis og tambok ay hamukaon aron dili mawala ang gana sa pagkaon.
1: Okay, oily, so, no? Kana kasamang Joji, mutuba ka na nga, dapat jud breakfast mo nagingon like eat like a king.
0: Oh, in the...
1: So para busog yung kakay. Dapat the whole day namang kay dako nga sagubangon.
0: Tama.
1: No, labi na itong mga sure. Estudyante gamit ang imuhang brain, mga brain cells ni mo din na physical activity for the whole day. And then kung lunch daw kasamang Joji, eat like a queen. Og ang pagkagabi daw, eat like a pauper. Kanabitong gamay na lang diyo diyan na kay para ang katong mga gikaon nato the whole day nato no ma-digest, ma-process siya kay matulog na rabada yung tapag ako ano, wala na tayong mga exercises. So mo na siya ang katong sakto gyud. Pero ang uban mong kay dili ko ga breakfast nya akong snacks i-escape nila no na mag-skip sila dili ko na mo to kay ako every day every morning na ako yung mga supplements nga ginainom so kinanglan pag mag-inom ka napod sulod imong tiyan para di maghapdo so maingon ta pwede pud mainom tag yung gatas no ang gatas o fresh fruits juices. Pwede kining makatabang sa imong energy intake. So, importante usab na mag-exercise para mulig-on ang atong lawas. Mag-exercise usa ay ha mukaon para gana ang pagkaon. So, ayaw kalimti na napunan ang energy intake dungan sab sa exercise. Mukonsulta usab sa doctor o nutritionist dietitian para matabangan sa pagpuno sa timbang.
0: Okay.
1: Nya kita kay number mang timbang.
0: Basta padayon lang gid ato ang
1: exercise, lihok-lihok gamay o pero daghan.
0: Mawala sa ato ang kuan activity.
1: Okay.
0: So duol na ta mag-quiz, mga suking tigpaminaw, maong mag-ready na kita. So usaon na ta mag-break bag-o nato tapuson atong discussion sa commandment number 9.
2: Kayo ba alam nyo ang timbang nyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa commandment number 9. Panatiling tama ang timbang. Sigurado yung hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din!
3: Barangay San Pedro, it's summer time! Woo! Woo! Woo! Woo! And go! Woo! Oh, one more time!
4: Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
1: Okay, welcome back mga suking tigpaminaw. Tukyon, una nato ang mga frequently asked questions. Una sa tanan, how about mga fast foods?
0: No.
1: Ang ayan na bang likayan ang mga nasingpit?
0: So, pwede man ta mukaon gyapon og fast food, usahay. Kanana usahay gyud. Pero dapat adunay nutritional value ang gi-prepare ang fast food. establishment. So dapat makita na siya or aware ta ng nutritional value. Mas maayong ubanan sa salad na adunay required or reduced fat dressing, gatas or prutas ang mga gipang offer sa fast food. Kung madaghan ang pagkaon sa fast food, mag-exercise punta para magamit nato ang extra calories na gikan sa kaon nato sa fast food. Ma-burn kung baga.
1: Oh, so how about sa mga kanang gi-offer nga para paniwang susama sa mga slimming salon ug uban pa?
0: Agoy, mo gina no, mulag isa pud na ka rampant nga ginakuan. So matud pa sa pag-examine or mga studies, mga research studies, dili makahatag ug dali ang solusyon ang equipment or kung unsa man ang gipang offer sa mga slimming salon samtang dili nimo sabayan og diet og exercise. So dili lang no makatabang ang slimming salon or mga diet pills. So pareha sa una no, dili matunaw ang tambok kung mag-sauna. So makahuman og tubig sa tong lawas. So ang mga masahe, bruises, masahe, bruises, wraps, creams na gina-advertise no sa TV, sa Facebook, na pampaniwang kay dili sad kini makabaton og saktong epekto samtang walang insaktong diet o exercise.
1: Oh, tinod ba kining giingon nga spot reducing exercise?
0: Bago siya sa akong pangtungog no, ang spot reducing exercise no, ang fat cells daw ana sa atong lawas ang girelease og fats. So base sa panginahanglan nun sa atong lawas samtang na ay physical activity. So base sa mga pagtuon or research, walay tambok ang pwedeng makuha sa isang kalugar lang no, ang kay ang epekto sa fat cells kay naa sa nagkalilaing party sa atong lawas. So pero kung naay exercise nga pwede makatabang para mawala ang mga trouble spots, so ang mga lalaki kay naa sa tiyan. So mo na siya ang mga trouble spots sa pamaagi sa aerobic exercise. So pwede magpagamay ang tiyan og magamit ang tambok sa tiyan nga maghatag og enerhiya samtang exercise. So sa mga babae po, ang trouble spots naa sa paa or batang.
1: So unsa man pud ang mga fad diets sa usa nga mga pamaagi nga kini makaapekto sa lawas.
0: So ang fad diets no, bisan unsa pa ang ipangalan ani nga mga fad diets, isa lang ang ginahimo ani, ang makabawas sa calorie intake. So naay mga diet na taas sa protein foods o ang pwedeng kaunon. So pero makalimot sila nga taas kini sa fat content nga mga pagkaon. Kini nga mga diet nga mas taas sa protina pero ubos kaayo og carbohydrates, hinungdan nga pwede magka-ketosis ang sa katao or dili sakto nga pag-breakdown sa tambok, pagwala na glucose sa iyang lawas. So kini kay makapawala sa gana sa pagkaon nga kasagaran dako ang makunhod sa timbang sa mga unang adlaw sa pag-diet. Ang pagkunhod sa timbang kay hinungdan sa wala na glycogen or protein kauban sa pagkawala sa daghang fluids nga importanteng mineral sa lawas sa tao.
1: Oh, so dagantag natun-an no kasamang Juji.
0: Mag-upo kay, siya nga kuan.
1: Oo, oh, kay ang kitara ba gyud ang ato ang pirmi nga gitrabaho giatubang ang atong mga learners. Pagkuman wala na data kay balon no nga naa day mga inani nga mga sitwasyon nga nagpadayon. Nagpadayon lang taon niya antod na naibaw na lang tanga na anay nga sakit. So ugdaghan sa mga susama nga diet nga dili balance ang nutrisyon nga nakuha sa lawas.
0: So sakto ka na no ka nutrisyon sila. So lain pa ana kasagarang mabalik lang sad ang nawalang timbang sa mga taong gihimo ani nga mga diet. Kay kini nga mga diet or kind of diet kay dili pwede himuon nga dugay nga panahon kay dili kini makaayo sa panglawas o sa katawo.
1: Oo, so hinumduman.
0: Recommended yun.
1: So hinumduman nato kanunay kining maong mga pamalaod aron atong makabot ang tukmang timbang og maayong panglawas. Kanunay i-monitor ang timbang, magbaton sa normal nga timbang, i-monitor ang waist circumference of waist to hip ratio, magbaton sa balanced diet dungan sa physical activity, magbaton sa aktibong pangkinabuhi og likayan nga makabaton sa mga bisyo nga makadaot sa panglawas og makatambok kanato.
0: Sakto ka na no ka nurse o nutrition Sheila. So, mauna to ang atong kumainment number 9. So, mga suking tigpaminaw, andama na inyong mga papel o ballpen kay mag-quiz na ta. So, remember nga i-text ang inyong mga tubag sa 0938-995-3738. Otro, 0938-995-3738. Uban sa inyong name, edad, address, pagkahuman sa atong kumainment number 9 quiz.
1: Okay.
0: So, magsugod ta sa atong question number 1. So, question number 1. Unsa nga ginasukod sa atong BMI? Otro, unsa ang ginasukod sa atong body mass index?
1: Oo. Unsa may gikuha?
0: Unsa yung measure niya?
1: Unsa yung measure?
0: Oo. No?
1: So, mo na ang unang nga pangutana. Unsa nga ginasukod sa body mass index?
0: Unsa yung ginasukod?
1: Okay. Kaduha?
0: Kaduha. Sige, ako masama ng kaduha nga question. Unsa ang normal nga BMI or body mass index sa usa ka tawo?
1: Yes.
0: Unsa nga range, no? Unsa ang normal range sa body mass index sa usa ka tawo?
1: Okay.
0: So, katong range dapat, no, ang ilang gikan ani hangtod sa kani nga number ang normal.
1: Padayon.
0: Padayon ta sa katulo, ikapila timbangon ang bata para masiguro nga naa sila sa saktong timbang.
1: Oo.
0: No, ikapila timbangon ang bata para masiguro nga naa sila sa saktong timbang.
1: Okay. Kay kita sa ato sa atong sa school. Natay regular ginako anato. Gitawag nato baseline o endline. Kinahanglan nato nga mahibal-an pag sulod sa eskwela, wala na, sugod na dahil arangkada ang mga nurses, manimbang. Mo na gitawag na to, baseline. Then, after 6 months, I think, no? Kuha na po na to ang atong endline, mga January to March.
0: Pero kaninga, pangutana ka nutrition, no, kay Mulag sa mga puyan ni siya.
1: Oo.
0: Oo, mga puyan.
1: So, at least, mamonitor. Bata. Mamonitor gid ang weight, no? Nutritional status sa atong mga kabataan. So, padayon sa ikaupat nga pangutana.
0: Ikaupat nga pangutana, unsa nga sakit, unsa ang sakit nga pwedeng makuha sa sobra katambok? Identify nila.
1: Dagang kayo mga common nga mga ano? Mga karo, mga batanon pa.
0: Na-mention na mo na gaina. Last nga question. Maghatag og duha ka tips para makunhuran ang timbang.
1: Oo.
0: Otro, maghatag og duha ka tips para makunhuran ang imong timbang.
1: Okay, good luck sa ato ang mga scholar diha, mga nag-answer karon diha online. So, time is up. Mga higala ug maatangi ang announcement kung kinsa ang atong mga taas, no, top scorer. Scorers.
0: Tama.
1: Mga scorers. Sa'yo
0: na itong question nga. Dali lagi na matubag sa itong mga tigpaminaw. So, hinaot no nga nalamian or nabusog kamo sa atong topic sa kumainment number 9 nga itaytol, imintinar ang insaktong timbang. Ug atang isad ang atong sessions 11 o 12 ugma, Miyerkules. Ay, Miyerkules karon. Huwebes. Okay, para sa kumainment number 10. So, mahimong aktibo, likayan ang ilimnong makahubog o ayaw pagpanagarilyo. Mauna ang topic sa kumainment number 10. So, ako si kanutrisyon, Joji, Nurse Joji.
1: Yes, at ako sab si kanutrisyon, Sheila. Kami, kanunay, nagaingon dagang salamat sa pagpaminaw ni ining programa sa nutrisyon. Ang 10 Commandment Nutrition Schools on the Air. Unsa to, G?
0: Again, naturong na to, Bish.
1: Naturong na to. So, 10 Commandments Nutrition Schools on the Air. Umoning NSOA. Okay, so, mo lang na, dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kayo ba alam niyo ang timbang niyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa commandment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din!
3: Barangay San Pedro is super time! Woo! Woo! Woo! Woo! And down! Woo! Oh, one more time!
4: Woo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko kapaminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na kapaminaw ko XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha diya! Huwapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Ladies and gentlemen, welcome sa tuang mga pasiugda diri sa XFM Network Philippines. Welcome mga maring sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong miyembro sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan, hindi kayo man yung maundang, oy, ini siya nga katawa mo, bugal-bugal kaayo maring. Alas Jess, ang atong oras, mga higala, welcome ka mong hurot sa tuang panaguban. Kini ang kong ako, ikaw. Live, ika na lang sa studio sa XFM. Sa Tago. Ako ni mga maring, si Maring Inday, Erika Deligua, padali mister sa pandi makopyan sa antungod guy, mangunay, o silingan. Huwag, pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa, gadispos pa. O niya, taon-taon ito makaoban si Master Inday Tanini. Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus na kaayo. Siyempre sa mga igala, in behalf po sa to ang kaoban nga grabe pinaka grass ng Bisayan. Walilain si Tia Daria. Ang gikagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Ano mo yung mga maring, 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa Amdiria sa XFM Mati. Mati. Taba sa mga taga XFM Mati, good morning kanyong hurot nila sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nikadayaing nga mga radyo.
1: Di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Pabuti.
1: Gintador. Usa mo sa buhol, di na may tahon ganina.
0: Mau ba? Live sa Takaro Mabati, mga maring, sa to ang mga kaubanan, sa to ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga naminaw karon diri sa XFM Bukidnon at mga binati ng mga ting paminaw sa XFM Bukidnon. Hello! Pilihalan sa mga maring kay makitansap o madungog sa bato ang beauty today diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta ba mo diha mga maring ha? Ong tanga, okay lang ato ang mga pamitay diha. Ha? Lili ako nun nyo kung gabay ulit na. Murag, kinangla na gina siyang ipa-check up. Kay, kuan lang sa basig na nasa ikanang kuan. Nanasay mga di maayo ba? Og mabati sa takaron diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri. Ni Ri Ferraren. Og syempre mga maring mabati sa takaron diri sa ay naku, mabati sa takaron diri sa XFM Pagadian. Kamusta mga taga XFM Bagadian? Kamusta? Welcome ka mga hurot nila sa ito ang panag-uban mga maring, ha? Mga suki nga namati ka rin rin sa XFM Bagadian. Welcome ka mga hurot. Dayon ka mo sa ito ang balay sa kahanginan. Pinakasadya nga balay sa kahanginan mga maring kini ang XFM. At syempre, paki-follow sa mga maring, ha? Paki-like and share. O niya, paki... Makilili sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tago. Kaya niabot naman ito 155,000 kigul. So, happy sabta kaayo. Kaya niabot po taan ng ano kanaghansa. Kaya, hala, karon mga oras sa mga mari, makita na ito ang Facebook Live sa XFM Tago. XFM 107.1 Tagum. Good morning dia sa to ang mga silingan dapit sabdiriya sa Tagum City. Labi pa sa to ang walo ka mga lungsod sa Davao del Norte o tulo ka mga syudan. Sa mga taga nyo Corilla, Kapalong, Asuncion, Talaingod, sa pagdapit ning lugar dito sa kuno sa Duhali. Sa Sawata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular sa diriya sa sa siyudad sa Tagum. Ang siyudad nga daghan kaayog mall. Ang siyempre pildiya lang sa mga maring ha kay mura mo tagnaong ni Anabel ani oy. Mura mo tagnaong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diriya sa dako kayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente, gidungawan lang sa to ang tower din sa mga syudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mga mordia, oy? Kamusta man ito mga pamitay, oy? Bidabi, kuan ko na, warawara ko na mga pamitay. Ito ang mga tapay diya, ha? Ito ang mga kaisunan ginamati karon diri sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab o uban pa nga mga silingan nga barangay mga maring. Welcome mga tagamong kayo akong yutan na tauhan. Kamusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy sila ni Juan Layo Ibid. Kamusta ato ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ato sabi nga mga silingang lumusod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Baragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mga urot? Welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuodan diri sa may laas. Kamusta? Kamusta man kaya doon, Jeff? Laak. Ang tanga na mo na sa maayong nga pagkabutang mga maringa. Paabot mo taon-taon, ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest. Tagaan tala mong idea, ha? Kung pwede ba mag-request sa to ang page, i-comment niya diyan inyo, ha? Gusto madungog nga kanta, mga maring, kay amo ng kantahon, sama sa to na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisa unsang kanta, kay kantahon na ni... ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap Balisyang sa Balisyang. Si Master Inday Tanini taod-taod maring ha paabutan ninyo kay gakuan pa siya kay deposit pa siya kay murag huot na kuno kaayo. Ha sa gadeposit pa siya. Gusto mo niya kung cellphone mo kalta man siya balihin dito sa mga page sa mga siksing nga mga babae sa puto na badayin ko makakita anak maring ay kanang mga page sa mga siksik kaayo nga mga babae no sa puton jud ko mari makaana ko nga ngano di man ko nga naga siksi oy. Ato sa ning lilion bi kay ano kanang kuno ga comment diri a mga maring ada kata do na tay mga viewers nga 14 ka milyones ka buo abot na 15 day abot kini 20 ron may split jud ko diri aday. Wajod ninyo gikanta ang Just Once gahapon na hapit na ko magluod. Ingat pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo asel kay noted pakisilik regodya Mr. Operator nga Hinsog nga to ang kanta nga Just Once apan sa dili pa ha ato na ipakanta sa to ang si Master Inday Tanini kay grabe din ito sa vocalista magunin sa banda kani adto. Kang Josefina Tenanbuna request kog song The Girl Has Turned to a Woman. Masa din ang siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City. Salamat kayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Maayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Taro? Tarong Tulie, ha? Libakira Himantayon shout out midiria sa Timog Namina oy sa mga taga Timog. Sa mga taga Timog kanukutan sakop sa Bisayan boundary. Salamat sa iyong pagpamati din labi pa kang Aljon kang Libakira Himantayon mga mering. Ayan so ani ana ang pinakangilingig nga ato ang Anchor Woman Dria sa XFM Taguang. Muni siya ang isa sa din siya sa lantip ng tigpamaba Dria sa programa ang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihalan sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tatanini.
2: Yan ang sayo. Hello, hello.
0: Yan ang naikanta niya mo rin dahil sa pag-uanday.
1: Siya. Ah, okay.
0: Asa mo ito dari apa rin ka?
1: Bebe, bebe.
0: Ayan na. So, Master Inday Tatanini.

0: tama na kay, dili man ni sibong algabre.
1: Dili naman noon ni mundang ni. Unya ra kadali lang ha.
0: Ay sige, sige be.
1: Sa din hindi nalagi si mundang paring
0: na. Ay, doon na sa doon ni, mura ni balik na sa siya maring.
1: Mura ni
0: mura ni ningkoy na sad ko maring.
1: Aba, mura ga nakakaon sul kag di maayo maring.
0: Ma, o mo kay kaon gabi oy.
1: Oh ba, basi ga kakatarob luhod.
0: Ah, tama o niya, tama check ang.
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga ikala. Ah, niya, nawa na.
0: Nawa tama na, na, nawa na.
1: Po ang vet. So, masa mali, nawa po diri. Ah, niya, nawa. Ano? So, ato ang kanta, ito pasiyon ang kanta, pasa di pa mga ikala, kini ato ang kanta, ang ipa, atong ipadungog na kaninyo, ato di ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ay siguruha ba yung matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlo-adlo ng pag-inaong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiyon ang awit, gikan kang request ni Rimotigi Maricel.
0: Aba, be, be, be.
1: Ang awit na ka na yun, Just Once.
0: Just Once, sige, be.
1: Napan sa karaoke, baby. Birahi kay nakita ng kanal.

0: kalaban ng galit bang gagan oy na. Mura ba 'to siya ganda na na Ermox seal?
1: Ayaw naman.
0: Nakamura siya na Ermox sal ha. Pero nakakausalin. Ay nakasalamat kayo. Katong kantaha totong di painungod kang Maricel. Kang sa to si Maricel Ramotige. Thank you kayo ha. Welcome sa inyo ang ato ang panag-uban mga maring. Ay kamo kalimot na mga igal ha. Kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan, pagpalaban na sa kapsula nga herbal nga gama sa Yes to Health. Mula nung lagi hapon to na, huwag ginipawag ni Master ang yahang kuan ba, yahang mikropono. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, mabalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Nga sigurado mo alim sa mga nagkadaiya mga balatian, labi naging mga maring ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Mabito na karon nga, dagkana kay mga bata pa nga nangahiwi ng aping. Dili munta sila addict, pero naada sila na mild stroke sila mga maring. O yan doon na sa uban, yung bisag bata pa ka, dili makahimo. Patingala kang lami unta pang inabuhi, pero ang misis sigig mungot kay ang mister dinanay kakaya mo Gerger. Kay taas kayo og sugar. Oo, isa ba yan na mapiktuhan ng imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya mapiktuhan, labing may mapiktuhan ba siya kay taas kay imong sugar kay dinan siya mo gahi. Muna lang siya kanang kuan diha kanang design na lang na siya diha. Ya, dili po sa pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So, ano gina sa pulos? Walay pulos ba? So, inam na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga magnormal pinaminti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay, kasabay na dyan si Tita Manang Gula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ato nang birahan unya ha. Ay, standby na ninyo mga request din na kay nagkuan pa nga ito ang kato siya dagan. Uy, maabig purtahan, alalago man si Bintana. Si Nekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko perting hubaga ang title, sige ra ko request di Jude Gantahon. Suko na ni si Nikwahaw ba si Gibi na noted Nikwahaw taga-airi ko niya kanang paringgap o kanang perting hubaga kanang daw sama sa na, natunok o kuan siguro rin natunok o kanang bumbil hubag o mayo na kuan na infection Sige noted ha sa mga ga-request alala comment na mo diya. Tingaw na. So, kining perting hubaga, hatod ni kanato kang ato ipainungod kang unsa ba ni nawa man maring oy kang nikwa ha? Ano na ha?

0: kanta mga marin, katong kanta mga igana, hatod sabto ka na to sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karon dapat paraminting ligon o gabas kung ito ang mga immune system. Inam ta adlo-adlo mga maring og Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dinasa mga taga Nueva Iloco sa Mawag. And also, ito nang itimbayan, ito ang mga senior citizen di ay, kay mamanisla, ito ang mga kuan, ito ang mga kumaring, ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26 mga igala, kaya di amunta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco karong Hulyo 26, kauban ang Yes to Health team o ang XFM Dagom ng sanib amo ang mga kusog day. Kaya man ha, may karoon di ang Hulyo 26 adlaw nga Domingo, kaya aron nga mahatod ning mga libre nga mga serbisyo. Sama sa to ang check-up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nga, makitaan sa ninyo diha kami tulo ni Tia Daria o ni Master Inday Tanini. O inyo sa mahalubilo diha personal ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Og diapod si makitaan po nato diha mga maring ang programa tigpa mapapod sa kana ganing programa nga Exciting Pilipinas. Ya si pari Bobong o Bobong Bong Algabri. Bong Umaki Algabri Senior. Kompleto gyud na iya kay malain din sa dili kompleto na nga maring. Alas 10 na dayon na atong oras mga higala. Hoy mga tricycle drivers diri sa Dakbayan sa Tagum, kamusta ang ato ang pagpamasahero, nagkuha ba mga income? Basig gahantak mo diha ha. Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng okay na lang maghantak pero ayaw ganyan ka ng ihurot ganyan yung income kay luway pa ba yung pamilya ka kung ano ba nagpaabot na silang bahay. Anyway mga igala, ano na ako ang sparring partner.
1: Hello ka. Okay.
0: Maraga, isang nagayong mga postura.
1: Maraga, siguro sa hangin ba kayo?
0: Pagkawas ni mo kanina, murag okay ra. Karun, murag nakagnaunsa.
1: Lain man kayo. Eh, murag sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Mukanta siguro ko, B.
0: Kanta, basig na yung mo sabay, ha? Inakanta. Basig na yung mo palo-up, ha? So, kanta yung mukantahon.
1: Brick fluid. Ginam na ko brick fluid.
0: Basig yung mukantahon.
1: Kuan, katong pirot lang ako, abe. Kaya ba na request si GM kahapon?
0: Mabasi. Good morning. Ito ang, di ba sa sakto pamarog na general manager sa XFM Network Philippines, si
1: Edwin Garvey.
2: Good morning!
0: Good morning,
1: GM. Okay, so, be, ito nga kantahon, be.
0: Yeah, kaya kaya pa ito ang, kuan, pa ito ang operator, napaygi, kuan, napaygi ingon, dili, ito sa nating tilaan ni mga
1: kanyang tayo si dili, ah. John Jampong,
0: Aba,
1: kanil si John
0: tilaan
1: Jampong.
0: Tilaan ko na siya kanang takbaw. Ano na? Muna siya?
1: Bebe. Asa na siya yung title, ano?
0: Pirot ng kahay.
1: Pirot, katong kuan, katong isa, katong isa nga pirot. Ayun, asa daw,
0: Pirot?
1: Pirot-pirot ma. Duha mo lang siya.

0: I'm not familiar. Kuha na lang big ng
1: Eddie na lang.
0: Eddie?
1: Any kind of
0: Eddie, piri-piri. Ako na lang. Katong Okinabuhi by Victor Kahoy.
1: Kana na lang.
0: Ana. Dapat ato atong ikuan. Uy, atong i-message.
1: I-message yun. Oo,
0: i-message. Wala
1: ma- tamang sabay sa protocol ba?
0: Wala tamang ma- imbudo na sa CGM.
1: Oo. Imbudo rin ba ito kahapon?
0: Imbudo rin ba ito kahapon?
1: Hi, good morning, Kang Nudes Jampon.
0: Ali, makirahiman tayo na

0: thank you kayo sa mga nag-request.
1: Salamat kayo ha. Salamat kayo. Ay, shout out ka, Linlin.
0: Good morning, Lin. Sorry, Lin.
1: Sorry kayo, Lin.
0: Good morning po di ay kang Josephine na pero Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako ang mga igsoon sa Maligaya, taga Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Uy, nakapuyok-puyok ko dali, huwag ka nang kuan ay sa Tagugpo.
1: Maubak?
0: Sa Pantukan, Tugnaw, kaya di huwag ka nang kuan.
1: Olo, uy.
0: Kanang munang itaw sa Tagugpo, kaya nagkagabi, kaya magtikuko ka.
1: Grabe naman yan, grabe naman yan.
0: Lugo ni mong imuhang diadapita, yan mayroon ka,
1: Tagugpo.
0: Anak ka.
1: Mot nga ka.
0: Yes, Tugnaw, juga. Idea youth ay.
1: Hello, eh. Boss, ganang ko ng book now.
0: Hi, kanya. The girl has turned into a woman.
1: Girls, okay. Kana, anindot na siya.
0: Okay na, sakayanin mo na.
1: Ato ka tahon, kaya buka akong biya ko.
0: Noted.
1: Uy, si Toto Richard.
0: Anya na, kato sa masawang, this girl has turned into a woman. Isin, siguro na, kaya malibog na pa na si
1: sige, be.
0: This girl is
1: turning to a woman. This girl is turning to a woman. Requested by Toto Garing Pirarin. Sos Ginoo ko.
0: Ay, mga taga Jensan, good morning. Yung salamat kay Pagkanaw sa paglili. Makitaan sa ta live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Mari. Shout out ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtak ang paglinungag watching from Purok 10 Kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo maring salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello
1: si Liberta Sael shout out Amerik Erika de Tanini from Nuevo Iloco mawa kumana na ba ni
0: wala pa
1: sige ni si John Jampong salamat kayo John Jampong okay salamat kayo sige.
0: Richard Garing, tama na George.
1: Lain ka kaning na
0: ning sidlak ng upaw o kinabuhi yugyugon di na mugahi aba
1: testingan
0: asa ni didikar

0: Tama nai kay ma kwan babayo ta na kita ha. Salamat kayo.
1: Ako tinahay ko diyan kuan bi kadang tatay ko ba Yuyoy Bilyan.
0: Kana. Oh. Tatay ko.
1: Kaya ni mo na.
0: Matalam. Kaya na ni mo, di ko kabalo ana.
1: Ikaw kanta.
0: Deko. Kaya
1: request ako na ng PM sa ako.
0: Ay, ikaw kanta ha. Oh.
1: Tatay ko mong gunaoy.
0: Deko kabalo na lang. Sige daw. I-try daw. Oh.
1: Tatay ko.
0: Oh, matalam. Ay, alam na.
1: Mode
0: na
1: siya.
0: Oh.
1: Sige no. Sige. Ato ning ipahinungod sa to ang mga hapal-hapal drivers. Ringgay lagi na siya. Katong Yoyoy Bilyami. Tatay ko. Lalo lagi na si Paringgabay. Pagkataon lang kita grigi.
0: Mahilig mo na siya grigi.
1: Si Paringgab.
0: Si Paringgab. Ay, pagkuhan na yan na Paringgab kayo. Hilig ka grigi ba?
1: Lalo lagi na siya kay makuha bita ng rigi. Oo. Sige, oy, shout out. Basa naman yung ganun
0: na. Mana naman yun. Oy, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba, si Rosemary Sarinas.
1: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.
0: Mm-hmm.

0: Taman ay gara man sad mo ay nga.
1: Ingon pa diri si Alvin Gook na kantaha taon mga request oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa mga Alvin, mura na aning ka Alvin. Asa man imong request Alvin? May
1: Ingon pa si GR inabiyugan nga maayong buntag ka tropa. Shout out na ako mga silingan diri sa may Purok Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Mati City. Abang! Angat ka, Mati.
0: Oy, si Arturo Ed Kila. Katahan ko no, mabungnaw ng alasang. Abang.
1: Noted,
0: amang. Okay ni nga si Norbert Tahali. Count on you. Abang.
1: Tahali.
0: Noted, sige na kay. Katahan na ning duha ni Maring Erika.
1: Sa may unahon na tabihan.
0: Kani mabungnaw ng lasang.
1: Sige, noted.
0: Kantaha, oh.
1: Dekan pa kagdos diha.
0: Dapat ko'y tres di, o dungagi lang di, o.
1: Di mo kumulang mabug ng lasang, oy, kay Erko, nabiyaan mo, ano. Sige na, ikaw na, mabug ng lasang.
0: Be.
1: O sa may ikaw na, sige. So, kay kita mag-ipalik-alik doon, ikataon, tani, noted, master, na ikataon, ikataon.
0: Ako, ikataon, ay, ulam, tani, sa ilay.
1: Kini, ikataon.
0: Ay, pirot.

0: man na kay bugnaw na kay lasang, bugnaw na kay lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ha, ana na dito mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba yato nakalabing adlaw dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon day.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Nakuan gyud taon sa kinang kinabuhi nakalan sa gyud taon. Ako mahalo sigo ana mga banakon. Mala unta to ko banakon nga matud sa kadang oras.
0: Ako kay pagkita ko banakon akong kutukutuhon oy.
1: Ang banakon.
0: Oh, ang kutuha. May ispan man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, day. Lailagay ka.
1: Ako nang, ang puta, libo ko ka nang, kung ano kay horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yung taka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Yung Bing Rodrigo, yung pa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit ka ni
0: Rosemary. Kanonyo, kantahasan ni Kanonyo.
1: Isang kay, nga-request
0: si na. Si Norbert Tanghali. Ato rin pang, ano kay, para din sa mga lain,
1: oh. Ano, si Barangon ba ta?
0: Yes,
1: si Ibin, si... not,
0: count on you, kantaha, oh, kantaha.
1: Uy, taas, be, mapatong sa ko sa bangko, kaya taas, be, ano
0: eh. Oye, nasa sayaw, de, ka Arturo. Ayaw, mahugwa di ahan, ha.
1: Hatod ni kanato, mga maring, ato ang kanta sa Premium D3 Capsule. Doon ay virgin coconut oil, doon ay malunggay oil, o vitamin D3, 200 ayo. Balagwa kay ayo, inom o Premium D3, kado na ay 200 ayo.

0: Ah, wala kayo. Nawagin siya.
1: Thank you kayo sa mga ga-request. Katong kanta ha, mga igala. Tutok ka nato sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo din na mugahi. Inamin ka na og turbo. Ang kapsula nga po ha. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Check, check, check.
1: Uy, tinanong.
0: Hey.
1: Tinanoan mo na ginadin.
2: Number one.
0: Nasaan naman na yung mga kwan niya?
1: Tinanoan. Excuse
0: me. Ay, wala sa nadi ang mga advertise. Okay, magkabayad taan na, oh. Para man lang bayad sa tua.
1: Ay, nako, mga mari, ay maghawak kayo. Mabalik niyo man ang panghit pahinomdom. Kini ang, yan na ha? Yan ang kaliyan kayo. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Mag-ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Paring Lodi, krabiyas damgo na ko, Paring Lodi, oy.
4: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
7: Paring Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug niyo kayo, kukayo. Napiting hubugag yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
7: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: oh, o siya may problema.
7: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: O siya ila siya.
7: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Ito, exciting kayo.
8: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Okay, we're back, mga katropa.
1: Salamat kayo kang Pari Ariel sa iyong kanta In My Life.
0: In My Life, good, grabe. Okay,
1: nagkagamay na lang kayo ng mga lalaki or gamingon nga ka ng kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi. Gamay na lang kayo
0: na. Daghan, walay, gamay na lang na kayo. Pila na lang na sila, oy.
1: Murag, ambot lang ka ni si Kwan, si Nod Jampon, hana ba ka na siya?
0: Mau, basin.
1: Si Arturo Idkila, hana ba ka na sila? Kanamingon sa Kwan nga kini akong asawa mo, gini akong kinabuhi.
0: Ah, may mga ang mga factor ba no?
1: Gani.
0: So ato anang mga kuanan, ato anang himay-himayan ron niya Marie.
1: Sakto na siya mga Marie nga. Okay. Siyempre kaya itong oras alas 11:02 na sa buntag ato ni kanato mga igala. Ay, kalamit sa kape. Ang Santon Gold Coffee Mix mga Marie, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolinis mismo sa inyo mga lugar. O niya pildi halang sa kay mapalit po sa to ang Yes to Health Clinic na butang diri sa Tagom. Paingong ka sa palingki di kagasubay sa Ganti Road sa Magugpo West na lang sa wala nga bahin tapad sa Mr. DIY.
0: Aba!
1: Tapad sa
0: Bukasan.
1: Napangita si Dok CJ ni Druda kay Daniel delivery nga check-up ikan sa Miyerkules nga doon sa Adlaw nga Biyernes. Nga siyempre kung mapalit ka pangitaan sa po si Dalikyati dalam po si Palangga.
0: Ayun po niya. Ayun ko na kalimdi si Palangga. Oy, kay mora ba ginaya mo ang mora ba ginahan na to?
1: Tabalo ka ni Palangga ano? Kung nang himsog siya sa?
0: Alang-alang alaga man sa Yes to Health. Bensog ng yug ka.
1: Unay good siya sa mga produkto sa labi pa ka na nga to ang clear skin.
0: Kana.
1: O niya nga to ang pildiya lang sa kini ato ang kuan bayot. Isa din sa makapa-fit sa lawas di ay kini ato ang Santon Gold Herbal Tea.
0: Alang nga hawas manatanan. Hawas manatanan ng mga kuan-ana.
1: Feel ako murag muna yung nainom ganina. Now as
0: tanan. Now as yun tanan yun. Lagi, lagi sila
1: Ang kada best ano itong Santon Gold Herbal Tea. Kaya na paayong ka matulog para mo sa mulami among ipaghinanok. Inom ka dahil usaka, tsaa.
0: Tsaa, isa ka tea.
1: Isa ka tea.
0: Dito tibak ha.
1: Isa ka, di po to tibak ang gimong tsaa ha.
0: Wala, buto.

0: kanin, makadawat na, oi.
1: So, mag-Santon Gold.
0: Herbal tea.
1: Mag-Santon Gold.
0: Herbal capsule.
1: Mag-Santon Gold.
0: Santon Gold coffee mix.
1: Yes.
0: Ah.
1: Mapalit na sa mga pharmacy butika.
0: Sa inyong mga lugar, sa tibok kalibutan. Alam mo dito sa yokai, mapakan niya mo, Groro Bells.
1: Mapalit ka rin sa kuhan sa, katong nagira ko rin sa gawas.
0: Sa Ukraine?
1: Dili, sa...
0: Sa man to? Sa
1: Hamas ba? Mapalit ka rin dito, no?
0: Depende ko, na-distributor dito. Mukha na ito si boss. Boss, na kayo distributor dito, boss?
1: Sign ka dito. Ikaw ka ng katigsubay ka sa mga parmasya dito.
0: Kung busy man kayo tadiri, oy. Busy kita sa video, okay?
1: Di ko alam nito siguro si Marlo.
0: Si Marlo lang dito kay kuan ay mga... Naputoy, kuan po ito si Marlo. Naman po ito yung kapasidad.
1: Hindi mo ito siya tirahan. Kaya may nga mo ito mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kaling tumahan, kaoban rin eh. Ay nako, hayang tikongkong, tikangkang, kaya itong birahan ng imong luwang. Mga maring, alas 11:05 na itong oras. Diba, napa yung hagit o bijuki diha?
0: Sa ba ni? Ato pa nang respetuhan? Kaya na lang si Ugma na lang ni.
1: Assignment na lang.
0: Assignment na lang na ay.
1: Ilista lang na, ilista.
0: Josepina, assignment na lang na yung Josepina ha.
1: Wala namin mga utang sa mga message sana na. Tatilaan na ng utanan ha. Lahan na ba mo, kainyo may pasangin dyan. Wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
0: Uy, may, kanang Rosemary Serenas ha. Ugma na lang imong may pag-ibig pa ba ha? Ana.
1: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae kay Janjan. And a BB girl. Nasa'y BB girl. Murasan si Kenneth ay BB girl. Na nagamay din si Kenneth. Ni sumagod iyan pagka-mistiso.
0: Oo, siyempre. Namagin ang mga inana ang mga faktor.
1: Nakatupad mo po sa mistisa.
0: Bagay sa sila?
1: Bagay. Sa kailang may mong anak na mura siguro si Marlo.
0: Ala, oy, sige.
1: Wala, ay, bina yung anak ba?
0: Ano man?
1: Ako kani Antonio, anak ko no, kaya niingon ako ng amahan nga, pwede ni Itani, kaya ba siya napulihan niya sa hospital?
0: Nay, nana?
1: Kaya ako mama o papa, kaya gapo man sila o gwapa. Niya kaya pagkataon ako, niingon sila, mura, diskopyado sila nga, nailisan ko sa hospital.
0: Mura ka gikabyuhan.
1: Oo, niya kaya...
0: Giswap, giswap.
1: Oo, niya pag DNA kay positive mang yun. 99.99 mong yaman yung anak. Gidawat na lang po.
0: Gidawat na lang. Wala sa like no choice yun.
1: Oo, na.
0: Ana.
1: Pero mo lagi, muna nasaot ko. Ranot na sa humay akong inom, oy. Wala ko patutya sa kong inahan.
0: Ay, nako, ana. So, sa talang mga inahan ron yan, nga, nag-antos nga. Sila rami mga, kabalo ka ng mga inahan ron nga. Grabe kayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo. Kaya sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako bang ipag-injeksyon na ng mga buktos sa mga inahan, bugat kayo, maupay magkuan, maupay magpa-kaon sa anak, anak, grabe kayo ba?
1: Pag-uli silang bana, kainom pa yung turbo.
0: Ano, makaabot, wala silang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag-duty, pag-ugma, luya kayong lawas, ana ba?
1: Ay, sa ako ganino, kanang nga ano, pasalamat na po kung nga ka ng gidebitis sa Edgar.
0: Mupilita rin sa bato. Mupilita sa Edmig Games. Isa kasi rin din akong Mike B. Kaya mura magalubong kayo. Ana, kalangkuhan ba? Alam magiging mga inahan na mga asawa. Labi na kaya ikaw, kaya grabe kayo ka, workaholic kayo kayo. Nagabot siya sa balay. Ikaw pa yung mabana. Ikaw pa yung mga sikaso sa tanan. Magproblema pag ako sa ipanihapon ninyo. Unya, pag kumapag panihapon dito na, maabot sa banay. Kung ano pa kayo ka, kanang humulan na yung ka. Malumluman na kayo. Magluya na kayo pagkagawa, mag-duty. May nana ba? Mulakaw ka. Sikasa ka mulakaw. Luya ay mulawas.
1: Pero at least malang nabis-bisan po ka.
0: Oh, gani.
1: Nabi na uban dyan nga, wala nag-bis-bis-bis-bis. Nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
0: Wala na. Kanang, wala kayo. Kanang, uga na kayo mag-ianan sa irrigation.
1: Wala, kanang mga dihado na ang niya. Ay nako, dito may sweet anak ko eh.
0: Oo, kayo lain ba kayo, lanulaw, nag-um na ba yan?
1: Nag-um na ba yan, kanang reklamo na ba ito si Toto, kaya nag-um na dito sa Jensan, kaya tungod sa to ang mga kanta.
0: Abaw ganyan, kung kayo si Toto, alay, amping mo tanan dyan, so, asama na to na ni nga, karatiho na nato ni?
1: Ito rin yung bigyan, masig bigyan pa ng Marlo. Anya na,
0: tirahin na natin, magkatirahin pa ng iba.
1: Oras ito mga maring, alas 11:09.

San tugot ako nga makahatag sa akong pagyukbo pagtahod kaninyong duha nang Maring. Oga, apila na lang budtong isa ka bigat pla ninyong kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo. Nagpuyo din ni sa may Asunción, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kuan nga ako problemas pa ni Malay kay namugoy kini maguna kong suliran karon bahin sa akong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kay kamangtas ang anggaan dito sila ang lang ba pamilya Georgia. Kaya kana mga ana ang mga pangalan ng mga isu ginakayo kanang mga maro-maro ba. Pero ganahan magugog babae nga kanang murag ganang astigon pero nagtuod ko nga okay kaayo pero bako kabalo dai nga ako man yung duminahos kanahan. Pila may kabulan na gikan atong gikasalmi na abtag mga hapit may tuig murag nakakitanag ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana. Ugin na ni mga panghitabo.

0: Lolo.
1: Mang.
0: Ay, magmang-mang skwa kay. Kornehan ko, anak.
1: Kasi ba buntag na saka na imo ang kabuhi ni mo? Kasi may tabo ni mo. High blood ba siguro ka? Pag namunta ka Santon Plus Gold.
0: Nag-mintinar ko, anak. Nako'y mga tulog ka baksa lang ang ipalit. Ako gusto ko mag-istorya na itakay. Hapit na ta mag-tuig. Tunga na ta sa tuig gikan sa itong pagkasal.
1: Mang, gusto mo na problema ni mo? Wala man tagay, wala man tagay problema gabi. Ano sa mga nga?
0: Dili, gusto lang na. Huwag mo ko'y problema. Ginana na tayo memorandum of agreement.
1: Kasi po't pasabuti mong memorandum of agreement.
0: Agreement. Agreement. Ako di ko gusto nga nagko na tanakita, Marlo. Kay ba ako na kay batasan? Ako na ko'y batasan. Ipagawas ako akong batasan garon. Ako ay nanil ako ang misterya.
1: So, pasabuti mo ko ito. Nakailan ako sa unang mga bata. Dilit na kamauron.
0: So, basig!
1: Kita ko taguan mo imong tirong na pagka ikaw. Masa man taong gamang? Ano sa man taong kaanak?
0: Basig, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy. Ang taba ka nila sa ko, Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mga panahon sa Honduras Eskwilan, pero atsultiya ta ka sinood.
1: Mang gili man dautan, nga ipakita ni mo yung pagkaikaw. Pero sa kuwa, imo mo kung ba na, di ba tag-kontra?
0: Asilan!
1: Saan man taong ikaw?
0: Ayoko ka na!
1: Maulaw biya ko sa
0: kuwa na! Kutukutuhon ta karon, kutukutuhon ta karon, ayoko kuwa ko na.
1: Gitiuna, mga kuni mo, mahadlok biya ko, kada kong ikagbukton.
0: Niwang na nga niya karon.
1: Murag ka ganang bukton ni Alex.
0: Kabalo ba ka sa kong timbang sa una? 60 karon, 50 lang ako kapin?
1: Mas ganun kuman rin.
0: Gadayet ko.
1: Mau ba?
0: Sorti yung takastinood, Marlo, ha? Di ko gusto ngayon mo kong sigasingal kay. Grabe na lamang kayo ron.
1: Oh, sorti yung anta po kastinood, ha? Ayoko, hunaan nga under ko rin mo. Ako ko'y padre di pamilya niya rin. Dapat ako'y gahe di rin.
0: Huwag ko'y labot.
1: O niya, saan man na'y gusto ni mo di?
0: Ay, musukol ka sa ko. Sorti yung takastinood. Wala ba diyo ko nang hinayang ang laki? Wala ba diyo ko nang hinayang ang mga kwan?
1: Sorry, man.
0: Si Manny na Marlo. Sukad karon. Dili ko gusto ni mga imo ko hindi mo ko nga pareso na lubang mga bana. Ang mga asawa nga sikasingkala ang mga bana.
1: Wala ba takaon sa ah? Gigong sa Manny, ikaw may ni... Gigisagpa, di ba?
0: Muna imo, timanaan ni mo. Wapang ka ni kay sala.
1: Nahiwi ako ka, Pingo.
0: Sama.
1: Okay.
0: Da.
1: Saan mong gawin? Gigisag... Saan mong taong gamang ka? Saan mong gagana-ana?
0: Sutiya taka Marlo. Huwag pagali kayo sila. Gilaparo na ka na kung unsa lang makasala ka sa kuha, ha? Di ba nila?
1: Mausaman taong gamang, oy.

0: Pare, parang ganun lang mag-jagalong tuba, pare.
1: Dago, Dricky, wailing house by, eh. Ganun. Napugoy ganang kinupsan nga bakbak, Dricky.
0: Ah, mababa.
1: Lutan.
0: Ah, uyawa mo, pare. Parang mag- Kuyawa ni mong tumba ni mong pare. Sabi ni from A to Z ni? From Iguito Sirit?
1: Ngadili. Ay, kanang, kuha ni siya, kanang 30-40 ni.
0: Ano siya 30-40?
1: 30 ang tumba, 40 ang tubig.
0: Bangas ka. Ang ganang bungot sa ito eh, pare. No, sabi na yun, marang yun lang pa, marang na, usama na yung mga, pare, marang pula lagi na yung mga aping.
1: Pula ko daw usama na sinapit.
0: Di ba? Kanang si mga aping?
1: Ay, ketchup niyo eh.
0: Ah, okay, ketchup niyo na eh.
1: Ano mo kung ganyan nag-barbecue.
0: Bito pare, grabe bito kay social media pare, kita ka, tanong video ba? Ako pare, sultihan takas din noon, kita ko itong nagi, nagi video pare nga, ang bana pare, gibunal-bunal lang sa iyang asawa pare, kay na abtan nito nga nag-inom pare, kaya mga vlog ko rin, madungag, makita
1: na ko. Ang bana, gibunal-bunal lang sa asawa?
0: Oo, ako pare, sultihan takas din noon pare, ako, nagigukuha na pare.
1: Ah, pare, asta.
0: Ah, mababa? Agis kay kuha na pare ka ng mga asawa ng mga isok. Asa mo kumukuha na na? Wa ako na sa asawa na ko. Bisan pag 300 na sila ka mo, wa ako na lisa ka na.
1: Ngigani mo no?
0: Pare!
1: Ako pring anak, mapugo. Ako eh, kuha-kuha ni anak. Si Paon, kumanayahan ko yan.
0: Kuyawa naman no? Kuyawa naman. Kuya isok ka.
1: Ako eh, sa puton sa bahay. Hadlock gina sila kay ay manglusot sa bintana sila mo hot.
0: Eh, awa ko asawa. Tawagan ako asawa. Prinsya! Ay, Dre.
2: Unsay? Ay.
0: Tagay may Dre yung kwan. Tagay may yung corn beef, Dre.
2: Nala pa, nahuta na sa corn beef.
0: Kung wala ay beef dito, corn lang.
2: Kanan, may beef loaf dito.
0: Kala. Si.
2: Pang, mukapi ka?
0: Timplay mo rin ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Sige, mabalik ko ha niya. Tapos ito kay mong corn beef, kay gisingot ang
0: imang pang. Naka na. Mo na yung mga asawa. Permihagin na.
2: Kanan, undang na akong kanang kuan na ka, hindi na ka ma, hubog na kay ka, undang na niya ako. Kaya pa ni mo, hala, inom mo eh, bahala ka.
0: Si.
2: Barang ako niya taon-taon.
0: Taka pare, kita ka?
3: Gini mo eh.
0: Nakakita pa ka?
1: Gi-servisyonan juga si mga sawa.
0: Ako pare.
1: Daw sama ka sa politiko, nagi-servisyonan siya alagad sa mga tao?
0: Wala ko naga muna ako pare di ko disiplina ko ginago nang usap pare
1: amo ni
0: dili na ko na ingon nga pare aso ko na pare andiron ko
1: ako dai
0: lokon
1: ako lagi kan singkang ko sa konsawa ay
0: di sa to pare gidi ka
1: ako dili sa paghambog pre usa ka tingog na ko sa bay makita na nila mo sugat ang kong kilay na ko tago sa tanan.
0: Ako pare.
1: Kasawa na ko, sok-sok lang sa katri.
0: Kukuyo ko na lang. Ako, sultiyan na ka, ako? E, nag-abot ako din sa balay pare. Ako asawa pare, ikan po na siyang trabaho. Muna ako palong agon. Muna ako papiloon. Muna ako palapon. Mauna talan.
1: Ang igagin ni...
0: Wala ako ikikon pare.
1: Ikaw gagin ni, gahe, dirig, sa inyong bahay.
0: Putlik tail, ako na lisa ka na ako asawa pare.
1: Sige. Ikaw na ang panalo, pre.
0: Pero, ikaw, hindi ka mo kada, hindi ka pa-under, giday.
1: Away, maka-under na ko. Ako may padre di pamilya. Usa ka tingog na ko. Usa ka tingog na ko, timbakuas. Nandun na ba, yun ako, dili.
0: Kuyawa, managin, pare. Di kita pinagdaw kung mga asawa, pare.
1: Ay, kita ka ni bukton.
0: Grabe, bukton mo, pare. Murag, imong bukton, pare ba? Kung napalay tunok-tunok, murag bunal ni barok.
1: Hindi akong bukton ako.
4: Ayaw naman.
1: Muni ang ipa, dili mo pa-uraray mga bay, pero musipyat sila, kinirap mong mungkuhan sila po.
0: Kuyawa.
1: Bukton ako, may mo, ay.
0: Pare, di gini ka basta-basta, pare.
1: Kana si kuhan, si ambot lang, kana si Nod Jampon, mag-under po ni siyang asawa ni.
0: Di gini ka basta-basta, pare. Mora dyan ikang sigulin, pare, yung kito si Boss Mark, pare. Nga ko ang mga amigo, pare.
1: Kini si Osipina, tinambunan, gahit mo ko na sila, hani. Pero, ako lagi, tingala man sa atin.
0: Ako pare, sultihan na ka. Kana, iba, ako mga amigo pare, sila si Boss Mark o si Gulin. Kato ba tawa na to, mga hadlok na sa asawa. Ako pare, di ko manlo sa asawa pare.
1: Grabe ka hiag.
0: Isu ka hindi pare.
1: Pare, mo, pasin na ko pre.
0: Si pare.
1: Nilapas ko sa oras.
0: Pasa pare.
1: Masagpan ko sa asawa. Ito na po.
0: Si pare.
5: Mga maring, murag na
3: siya ko ba mga maring pagka balo na ko maringa mga maringa akong amigo na ko maringa bertibing kuan to kung pare na ko kanamang tas dito kayo di siya magpander siyang asawa kaya naman ko yung bang mga bana maringa para nila ni Gulin o ni Musmark nga kanang mga maro-maro na ay mga kanalas na yung mga gitawag nila o kanang mga yearbook. Kanang mga yearbook parang libog ko anak muto nga nagisigutan na so, nagisigutan mo na dito pag ulit ako sa balay maring inani mga pagkitabo

0: Anong karuraman ka?
1: Eh, niabot na yung gwapo kayong ba, 9 taon?
0: Kalruhan na yung style, ah. Sinaguban-uban mo nila ni Gulin di Dog, ni Mark.
1: Ay, nagkuhan. Nagkalingaw-lingaw na ragod gamay.
0: Kako, kabalobi ako ng mga style ninyo. Narabay mo yung mga password. Narabay mo yung pagmingon ganin na bus-bus! Ba't pasabot na, nagkauban na ninyo mga asawa.
1: Ma, nanapunay mo ang mga style ni mo nga.
0: Ansa?
1: Ilan na pumini mo na yung mga style?
0: Ay, ayaw pagkuhan. Oh, ang kakuha lang ngayon. Ano nga, kusama na nga, namin mga password nga, ganang mga yearbook. Kusama na mga yearbook.
1: Mga yearbook, good. Ganang mga batchmate. Kanyan to, managod.
0: Mga classmate, anak.
1: Mga nga na.
0: Klaro-klaruhan na yung mga style lang. Ganang karo naman ka?
1: Ayaw, saka-sakahay mong high blood guy. Bagura ba kang ligo?
0: Di ko gusto nga magpa. Ano ba yung bagong ligo? Ayaw ko wala na, ha?
1: Nagis kay ni kuot ko sa imong dihadapit, agisagpa ko ni mo.
0: Ay ko kuan ko, anak. Ay, na, takda na ka ni mga amigo niyo.
1: Ako na siguro kang ipacheck up kasi high blood ka kayo ni. Suko na ba gawa ko kay buhat dautan? Sumantang gabi. Ngayon, kejo-kejoan na gabi.
0: Ay, ayaw ko dot-dote, anak. Balakaturbo ka, no?
1: Wala, we. Ingigahi, mag-inis, ya kay. Gaming dinar man kog Santon Plus Gold niya.
0: Karuhan na style mo, ha? Karuhan na style mo, ha?
1: Mang.
0: Ha?
1: Masa man taong ka? Ayaw pag... Ay mo manong kung suko-suko na kainom ba ako?
0: Ano din ako? Ano din kainom ka?
1: Gahi ba ako na kainom ko?
0: Ay kung ako'y labot o gahi ka?
1: Ayaw ko ko. Isa man ay... Ikaw, gahi ka. Isa ba ako? Gilapanggal ni mo agay gikutok-tok ko ni mo.
0: Ayaw ko galukan-luka na yung mga style ninyo, ha?
1: Sorry, ma.
0: Asa man tabang na yan? Ano mo lolo ni mo? Asa man tatay ni mo niya? Pukaw na!
1: Tay! Gipukaw ka!
0: Tay! Sa man, laban ka na yung mga apo ni mo?
2: Huwag ko yung panahon.
0: Sa man yung kuha nito? Sa man yung kumusta ba ni mo ang pagpananom ni mo nito?
2: Ah, sinambung at yung kasang dahon.
0: Ayoko, kwan-kwanam. Sa mo, laban ka na
2: eh? Ah, pasin ako.
0: Kanay mong bayaw ni mo niya? Ayoko, kwan-kwanam. Kaya kung sila tugag na mong bayaw niya.
1: Sinto, gabang apilon mo ni mo na akong mga side. Akong tatay na kung gagawang... Saan man taong...
0: Ay, mong isyo niya. Wag ko ilapot na yung isyo ni mo. Tawagan mo yung isyo ni mo niya si Pugi. Pugi!
1: Pugi!
0: Kamas niya! Ay, kung ano-ano ka, ha?
3: Uy, ano na pilman pa ning sa ilan eh? Ano mo kaya pil? Nagpuyo ka malinawon, ha?
1: Ay lang kay ka.
0: Di ka magapil-apil, ha? Di mo si mukha kasi yung sony mo.
3: Ayaw! Wala akong kinalaman dito, ha?
1: Tawarag, apil mo ni mo na kung may suon mo, may saan eh.
0: Di ko gusto nila, kung gusto nga, parehasong ko ni mo na ubang mga banang, mga asawa nga, imo kong diran-diran nga, ginahin mong mga kwadre.
1: Wala mong kutika, Andira. Good. Nung sa may isa, dahil naman. Wala sa may problema.
0: Hindi, pagiging na lang takadaan. Pagiging na lang takadaan. Nga, dili ko gusto nga mo kung kwan-kwanon. Kaya maramingin na mga style ninyo.
1: Dili ko, wala man, dili ko mag-under ni mo. Kaya,
0: saan po kayo? Mukha ka po kayo? Pogs, mukha ka, Pogs. Mupala ka, Pogs.
3: Wala, hilapot din eh. Pasin ako.
0: Ina na yung mga kwan ni mo, ha?
1: Suon ako ni mong kalaki. Ana, sumantaong ka, day. Uy. Muna'y epekto sa sige-sige tanaw ni mo ka ng inchik-inchik. Kaya na magahi kayo ng mga salida.
0: Magbuot ka kung talagang mature garden. Ganaan mo walang talagang mature garden, be.
1: Sige, muna epekto na. Kasi kataon mo ng mga si...
0: Idol mo lang ako na si Juan. Idol mo lang ako na si Dauminso. O, ginatanaw mo lang ako na. Ay, kung kuwan na. Kaya idol lang ako na.
1: Amo lagi, idol ni mo na. Niya karoon. Kuwan na ka ng batasan ni mo. Nautro ka galit.
0: Niya, alam ko na pag-istorya. Alam ko na pag-istorya.
1: Okay, wala mong...
0: Isa mas Crispin. Tangin mo mga ulit si Crispin. Tawa to si Crispin.
1: Napin.
4: Kuya, may gabi, kuya.
1: Tawag ka atin ni mo. Gito mo.
0: Ikaw. Taro-taro nga ang style ni mo, Crispin, ha?
4: Sorry, te.
0: Asin nito?
4: Sorry, te.
1: Ay, sorry, to. Mga tao, yung musiki ko, ano anon ba? Samang tao, abusado naman kayo ka, ana? Sumuntaong, ayaw kong tao gulatang ng panahon.
0: Stila ninyo.
1: Ingong ko sa kong gulingong na nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
0: So, nagmahay ka?
1: Wa, ganino. Ayaw gulatang maabot ang panahon na magmaabot na
0: spunto. Pero yung kong loko yan, ha?
1: Kahit...
0: Pero pa kong 5 mil, abe. Kaya ibayak na lang ako nakarapit na, abe.
1: 5 mil? Wa mo ko, 5 mil din rin.
0: Hunguga. Pakita ang 5 mil ito. Pantay ka sa kuha. Wala naman ko gig-count eh.
1: O, naroon. Imo na yung 5 mil.
0: Kasi na, wala ko. Matawag na ko.
1: Saon naman nga sa wami gahi magkain. Ay, magkasawa tag tigre.
0: Mga maring, kani mo kunong asawa mga maring, sige mo nyo siyag tanawa ng mga kuan maring ka ng sitratana ng Mature Garden. Mature Garden maring ba? Kanagay din siya magkuan, kasi hindi kayo tagdo na niya maring. Magkuan din siya na, magmunimunim, sugot rin po din siya rausa. Kaya ako sa puto ni siya, may laman ako niya sa puto niya maring. Kaya kahit ako sa ang aura sa iyang naong, o niya, ang smile kay pikas na. Pwede rin medyo isugag yun. Nagkikausahan ni Maring nga, giblock ko sa Facebook ane, niya, akong gidooloy, niya pa kumana, ngayon kong pasailo, gipadala lang kong mga minsayro. Doon na ulihan po ni Maring. Kamalong ka mga Maring, na naiusa ka one time, ana, nakuban mi ana dito, kauban akong kumparid, kay na mo ito'y birthday, ang ina ni mga pangitabo.

0: Pre.
1: Pre.
0: Okay, okay ba dari pamistahan pre?
1: Okay kay pare kay kining balaya pre. Murara pud ako ning magsuon pre.
0: Aw, di ka tang hello under.
1: Ah, ay. Ay kabalaka pare odra. Okay, balion ako pre. Oh. Duha ihatang ni mo si mo asawa pre.
0: Tawas tapol.
1: Tawas tapol na pre, tawas tapol.
2: Ayo.
1: Tawas tapol na sa pare.
0: Ah, sige, tawag ko sa kong asawa pre. Han. Ana.
1: Sa ay kung sagit-sagiti ba? Ay kung sagit-sagiti ba?
0: Itawag raman. Good. Hinay raman ito pagtawag.
1: Kabalo ka nagtanaw ko doon sa kong cellphone ng Juan Mitchell Gardin. Imo kong tawag. Tarong-tarong ako ba?
0: Buwang na kasi tatanaw ng inchik-inchik.
1: Saan ang tawag? Isik-inchik pa rin na nga. Kaya man na. Korean-Korean man na.
0: Inchik mo guna ko. Taiwanese mo na. Mitchell. Patakka. Radyo ko no. Hindi yeah, magkakaroon ito kay...
1: Ay kung sagit-sagiti. Ay kung sagit-sagiti.
0: Nagsuka na niya, pre.
3: Ah, pare. Narin niya, pre.
0: Ah, sige.
3: Atap na pare.
0: Sige, sige. Ana, tara na, tara. Ngayon, hukad na, hukad na.
1: Siyon ko siyon, takas mong kilit.
0: Hindi, sige. Igusto po niya makukilit ko. O sa mga... Pagkakaroon na mag-iisog naman ng kay ka.
1: Ayaw kong sagit-sagiti. Ay kong sagit-sagiti.
0: Singkit ba na ito? Ang itawag naman ka. Sa mong taong gawin?
1: Ay kong pariyasan ako ba ang mga bana ba nga? Ang mga asawa ka ng mga bana ilang nasigasing kagdagagtao ba?
0: Singkit ba na ito? Itawag naman ka kay mga una?
1: Ay kukuan na ba at kutukutuhon takabi.
0: Agay. I-uppercut ko ni mo. Masa mo? Agay. Karugkaunan eh. Nakutukun.
1: Diyan ka lang! Wala ka lang ako!
0: Ana! Ana!
1: Ito, ni gawas ko siya.
3: Sa pare! Sa ito, pare!
1: Muna mo ka naglaaway pa siya mo sa pare?
0: Wala eh. Mampalood daw siya sa gawas. Tanaw mo ito ka-inchik-inchik. Na-expire yung load.
1: Muntanaw siya ka na mga CEO?
0: Kana mo na yung natanaw niya, pre?
1: Kana mo ingon nga. Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
0: Muna ginatanaw niya. Ay, ni kuwanan siya. Balik dito, pre. Ay, nga.
1: Pare.
0: Oh.
1: Marag, kuwal ka pare. Marag, daog ka si mga asawa pare.
0: O sino? Taka, naman taong ko
1: eh. Nakita na ako ganina pare. Ginasigikusi ka pare. Gikutukutu ka pare. Marag, wala ka ni. Buka ni arte pare.
0: Nagkasiga, ramin. Nagkuhan, ramin. Nagkosgosnot ba? Sige, under ba ito? Sipaon, ganoon to.
1: Ako pare, sulti yan.
0: Kapalik to na ni. Sipaon ko to siya. Tabangan ni mo.
1: Kana may sakto. Kana may sakto.
0: Under ko daw.
1: Usa! Sige ni mo? Sige ni mo?
0: Di kayo nang nag-istorya, may karate ni pare. Di ba pre? Karate pre?
1: Oo.
0: Sipa pre?
1: Oo. Bita ma rin. Mabunawa pare.
0: Muna yung mga istoryahan. Isugan.
1: Naluluhan na yung mga ulis balay. Maulis sa balay ha?
0: Pako na niya.
1: Ihapanta ka kalima. Kung di ka ulis balay, bantay ka sa kuha.
0: Namista pag ito.
1: Diyan na ka.
0: Mang tara na. Pre, ganang lain na kuntihan pre. Muli isa ko pre.
1: Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan.
0: Pare, na kuntihan.
1: Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan. Pare, na kuntihan.

0: Ana, saan mo ka nga skandalo mo gato sa kining nagnimista ta?
1: Da.
0: Sayang kayo to ditong mga litson nga. Ang ni Hurotog gaon si Pari Darwin ra.
1: Da, wala me.
0: Kasi wala me, upakatilaw, wala me.
1: Da, tagad.
0: Ikaw ba? Istukar po na imo ang guwan dito no, imkabuhi imo dito sa dagang tao.
1: Na naman.
0: Imo ra ba rin tagpasakitan dito nga. Salamat juga pinangga tega di gumbaus.
1: Aiko kana, aiko gerak kau ni. Aiko gerin kana istirahat mengin anak.
0: Di petaka pinangga, berdeg.
1: Aiko istirahat langsung. Lo tiada kabar lo, aiko kana na. Sudah berbasing di bongong gay pakita dia si bongong mat, munga kau ni munga, munga minggu ni munga under kau ni munga, munga gay isisiho lang kau ni
0: munga. Lo pakita bete, kamu gay nak kawan kawan gay. Masih pakita kita kan under, kamu gay nak.
1: Kebawa banyak kau ni munga, kau ni munga style ni munga. Takadal ma kayo nagalang gay kwan. Nagarba ko na pansin mo makakita kag patanon mo lain nga gagisingisi.
0: Amo gani. Amo sa kanang patakar. Naka ebidensya.
1: Kasi ba ebidensya? Kasi ebidensya kinang laba bagay ebidensya na. Nga klaro na kay nang imong mga lihok.
0: Karo sa makakita nga nagisingisi kung dunay batanon. Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Ni adto ka dito atong maligyag maruya pertingisi di mo.
0: Kita dai ka. Otro. Takar jud gano.
1: Kisa man ako na dong nga istorya be. Nga nangadto man kon mo sa mga amigo dito nya. Naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa kutong tindirag maruya nga murag pangalaan o ganing kwan kasag.
0: Ito murag ang mata murag rabbit?
1: Murag lambay. Murag matang lambay be.
0: Kaya ikaw, warningan taga. Ikaw, sige, labi pag daghang tao, di ko gusto mga... Abi pa lang, sige, kasultin ng mga amigo na ko nga... Tuo ba ginagin na sila nga kwan? Ganang gahe-gahe, dris ba eh? Hindi ka sige nga na, kay asawa tarata ka.
1: Ay ko kuwana niya, ayo.
0: Padre, di pamilya, diri.
1: Mau ba? Mau na yung kinapahambog ni mo?
0: Masa'y pahambog?
1: Ha? Tapos tatay ni mo? Tapos mo, katay.
2: Sorry po.
1: Kumusta ba na yung pagpanguman dito?
2: Ako lagi.
1: Ha?
2: Sinaw ang daotip ka sa buma. Dako kong harvest.
1: Tumaga to isa ka asas, Pugi. Pugi!
2: Pugi! Te, may gabi iti.
1: Di ama o. Di ama o, crispy. Di ikaw crispy. Di.
2: Sorry, te.
1: Di, Pugi. Tama ka, Pugi dito.
0: Si Pugi dito.
1: Pugi!
0: Uy, baya. Tinatawag mo na ako. Oh, alam.
1: May Pugi. Kaya pagkapawala sa kong stress, Pugi. Kung saan may mong mga kwanan mong kanay mong magulang ni mo, Pugi. Wala na, tumsulti-sulti, tamag-tambagi na. Gadili ko, ipanalander, kasabot ka?
0: Oh, Marlo, magbago ka na. Gawas to, damay. Ikaw ba? Limitahero ko di mong kamaldita ni mo, ana. Huwag ito ikaw mauna na imong style ni mo. Sige ka suko. Ngayon na ako naman, nakunod na ako. Ang imong edad is 32, mamura na kag 52.
1: Kuya, kay ka makastorya na ko. Kaya nga naman, nanakay lain.
0: Na napunta ng istorya ha.
1: Na nakay gi bidibiran nga batanon.
0: Umuriak ta inon din tani mo lain.
1: Ha?
0: Og di ta muriak may nag kana ganing wala na ganing na man kay lain. Ambot
1: gano. Mana man so karon ako imong gi ako yon himong dautan ani. Amo man juga kay ako may imong dautan nimo.
0: Isa mo lay dautan diri kay mo ko gibuhat dautan ikaw may sig.
1: Kuya kay ka maka istorya nako. Kuya kay ka maka istorya nako ba no? Ha? Mura ka kanang unsa juga kahinlo gyud? Ha? Kabalo ba jud ko nimo na style nimo Marlo?
0: Ah? Ano po nang mga style ni mo? Imo rin tayo sige pasangin lang. Sige rin tayo mo pasakitan.
1: Pasakitan?
0: Oo.
1: Muna niyo gusto?
0: Okay. Kutukuto na po ko ni mo. Sayang kayo madigwa na ko ni humba.
1: Muna niyo timanaan ni mo.
0: Okay.
1: Samtang buhay pa ko. Dili ka pwede mo bulag sa kuha.
0: Ma'am.
1: Kung kadesisyon ka mong bulag sa kuha, timanay huna-huna sa pagkadaghan. Basig. Dili na ka makakita sa lindot kaya kalibutan.
0: Mang, ana.
1: Muna ko problema karon mga maring. Sao ba na ko niya kung asawa nga si Ana nga, pero medyo mang tasa nga. Di man yun ko kalihukan niya, wala mo ito ko'y gibuhat niya. Tanan na lang mga kuwala ko, di siya gusto ko nga andiro na ko siya. Wala mo ako siya gi-under. Pati ito ako mga iksuon, akong tatay na ko, madamay niya. Butan man tani siya kayo, pero naman siya iyang channel. Tapagi ko ni Jovi, saan man ako ni Bian na magan ako ni, pero I love you so much, makikwaan niya. Ay, pero malaki, sigibig ka away. Maluhoy mo, tambagi ko. Di nila lang kutob. Marlo.

0: goreng, balik ta.
1: Grabe jud kaayo.
0: Grabe oy.
1: Ngala sa mento.
0: Grabe kayo sa naman yung mga kuandre.
1: Grabe yung sanali ay.
0: Hindi naman gini sila mga kuandre. Mga action, magkita nila ka mamuhipoy sa tani nila.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty. Hindi ay mga maling.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamagyapan na mati, Dria, sa XFM.
0: Yes, exciting!
1: Siyempre, kini ang programa nga ginapaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Ana, so, dagang kayo nag-atang aning programahan, no? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Gahidsit na mga secure.
0: Mga headset, mga secure, kay gahidsit na sila. Grabe d'yo kayo.
1: Ah, mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Ah? Grabe kayo. So, na yung inalang ang mga sitwasyon. Ito nisgutan na maring. Nag-ibanginan ang mga factor, no? Nga, mga asawa nga. Abot nung no, mga napugay, mga bahan napod nga. Grabe po kayo ka. Hinapat sila mga asawa. Napoy mga asawa nga, hinapat sila ba
1: na? Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa
2: anak
1: kasagaran sa asawa magpakaruinong ginasal sila gisiga sa mga sa bahay.
0: Oo, mamoy ng mga asawa gyud.
1: Sige, kita nang desisyon diha mga marin.
0: Pero ano po yung mga asawa nga kanang kabalosan ng sabot.
1: Kasagaran biya na ako lang ni experience no. Kasagaran desisyon ang sasakton sa bahay gyud.
0: Nagay mga inana.
1: Sa kasagaran kay
0: ni Sulimbad na si Linlin, no? Di ka dili mo, di mo oyon si Linlin ana kay.
1: Alaba, may example na ko ha. Ayaw sa kaplano sa banang, ikaayaw silang kinabuhi, pero di mo sugot ang asawa kay kana laging maduulag daw ang bana sa kanang mga tentasyon.
0: Ni may nana.
1: Halimbawa ka nang gikuha ang bana sa ako, gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sang artista.
0: Ana, agwapo na kay nagbana. Kumo na istorya ha.
1: Masuko ba na yung asawa ko? Ay, iparis pa lang ka dito ani Kindi.
0: Ano yung mga inana?
1: Kindi Biloso.
0: Hilig biya kitong bahog ramon biya ka. Bahog biya na yung gamot.
1: Kabala biya suka ka na muna hilig ni Kindi ha. Nga magpanigoan ka, mga artista ka.
0: May mga inana nga mga factor, no? Pero ano ba yung mga bana po na kwan? Pero sa kuan agin siguro na sa taura, Maring? Kaya, ubala na Maring ha. Ang ubala na, kaya na may ubang mga asawa nga. Sige, may problema, ala mo, sugot na po. Pero na po yung mga asawa nga, di yun sugot, persama ni, ni Ana nga, asawa ni Marlo.
1: Labi na kabalo na ang asawa nga, kabalo po sa imo ni Marlo nga, kanay mo, mura nag-iyas murado.
0: Ano mo ni mga Ana no nga, mga kwan, mga gaya naman, mga inana nga, mga kwan, mga isug, madyo sila kayo.
1: Kana mga letter A.
0: Oo, nakoy kayo lang nga Ana, sugot na po. Man, nagrabe kayo mo. Dalira kayo ka. Ano ba na lang? Matigimang tasa. Niya ang smile ka na nga. Mailan, ganun mo nga, kwan? Pikas? Pikas kay smile?
1: Ako na ko yung nakailan. Pwede man to, Ana?
0: Asa man?
1: Ganggang.
0: Kwanto, labaw sa dos siya?
1: Oo, kwanto.
0: Nagin na siya sa babae.
1: Oo, mga nga na.
0: But anyway, no, ito ni tambakan kay. Muraga, mo-flight na sad ko sa Bangladesh niya.
1: Maglain na mo din ba?
0: Natamaglangay. Natamaglangay kay para makakuan po ito, makatiyam-tiyam po ito.
1: Oo, ganit, no? Kaya rin nga maka...
0: Giyo naman itong gasol, takang lalag kulang.
1: Ang problema ba si Dari nakauna nitong takang? Doon kayo mabuka lang yan, itakang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marikay. Doon na tayo on 14 minutos na nakalabay. 40 minutos na nakalabay sa alas 11. Kini ato ang programa. Ato di ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa... Paligon sa ito ang, mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani Maring Molantip ato ang pangunahuna. Ta makamemorize o dali ta makahinumdum. Di ta makalimot nga kana di ay mga Maring nga doon na tayo mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakto nga pag-estudya ko, doon na tayo mga problema, dali ta makapangita o solusyon basta makasanton plus coffee mix. Tungod kay Lantip ato ang pangunahuna. Ang Santon Plus Coffee Mix doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay o nililansonis.
0: Nililansonis.
1: Maya rupod. Soybean eh.
0: Soyabean.
1: Soyabean. Soyabean o soyabean?
0: Soyabean. Sige, nagbalata ka ng...
1: Tabagi.
0: Tabagi. Ay, so, kining Marlo, no? Ang imuhadya Marlo, kay... naalaman na, ayaw, sama sa mong gingon, kay... Gamay ra kay mong diferensya gapon sa nagpadala sa mong suwat tong among center na to gapon. Mamaura po, pero gamay lang diferensya. Kanay mo, kwa lang gapon na imuha, imuha lang gapon na kay jasawa naman na, naaranan mo, yung imo nang dugay-dugayon, yung imo nang dugay-dugayon, papanay mo nang, dapat imo nang isitel daan. Ayan, papuntag tuig kay pasabta lang na si Ana. Kay kasagaran yung mga Ana, mga mangtason yun na siya. Nagin na yung mga kwala na, mga ila, mga talent nila nga. Da, may lami, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kay mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung asawa nga si Ana o panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Hanggod og mapon, kita magkaoban mga marin diriya sa ato ang programa nga Kung Ako Ikaw. Sa ngalan sa ang sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
0: Okay, siyempre.
1: Ako si Maring Inday Erika Dali Guapa Dali Mestres sa panibakopensa ang tungod gaya mangunay og si Lenga.
0: Master Inday Daria, nagkasalamat. Thank you for watching.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sira, taga-Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitupultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
3: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike Cusara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Food.
5: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agian sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
6: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. O inom o Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: mga katropa. Exciting di

0: Exacta time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
0: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
0: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games Project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
0: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alitan ito sa mga kaklase.
2: Balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
0: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
2: Balitang sports, sa Las Pilipinas men, sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa August 10, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: XFM News Nationwide.

0: 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na ng Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga Senator Judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosekusyon at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang mga irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang controversial na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Git ni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala,

0: Sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Tatlo pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inilok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng bantayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution Number 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayong taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makaliligha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni bida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ang bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-sama ang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Jensen ang balita. Katropa, meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
5: Live report. Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ang buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensen kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre din ako din na iniog kami nag-sagit yung justisya sa madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay, kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis imbisigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Hangyo gyud ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ko mga Ivan, na ang manggod diri ginatawag na culture of silence. Although daghan na kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag information kay lagi adlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsad yun ang problema when it comes sa pagresolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong, Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong sospek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga sospek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga sospek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga sospek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman po katropa, boyfriend, nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
5: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umunoy pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagaya, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang Linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumumbahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinggawang inspeksyon. Binigintiin pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng Sitio Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng Sitio Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalhaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapuntasan ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
9: Sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa paggamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
2: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR, hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
0: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
2: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan. O yun, thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede niyong subukan. Patuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas sa mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano si ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup. Ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos parehong lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo, silalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Sunod po ng laban kontra Cambodia, harapin ang alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. July 15, Wednesday, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asilong gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asit. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatag. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
7: Ayong adlaw mga katropa, welcome. Ano sa ba niya itong programa The Secret of Health? Ano na sa ba inyong health consultant si Jenny Drudan? Sa gihapon, inyong makauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay sa atuwa kayong mga panglawas. Hilabi na sa unsa sa gihapon atong mahatagan o pagtagad o matuldukan. Kini gayong mga balatian, no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mangkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na, no? Dinhi sa atuwa kayong XFM 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta tagumen yon sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamo diha? No, nga din ang tanan na hinaot, no? Nakakauna karon mga katropa, nakapaniod to na. Tungod kay oras na to, Stibog Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no? Tagumen yos. Bani ako ninyo mga katropa nini atong programa. No, sa mga nagapaminaw din na karon, samtang nagakaon or naga no, asikaso sa ilahaga yung paniod to mga katropa. No, pwede ka mumuban sa atong programa. Just text your concern and message us. That's one text line number na 0909-1762844. Usbud ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato kang hatagan o pagtagad, no? Ang inyong mga gipadalang pangutana unya, human kayod sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamo din ha mga katropa, no? Asa magkakaroon ng lugar, usbon ko may adlaw. O welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, siyempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din maghahatag ka na itong inspirasyon. Og paglaom hilabi na kung ikaw aduna gayo balatian din ha nga di nadugay na nimong gidala-dala ani atong programa The Secret of Health ha ato gay ginahatagan og pagtagad atong ginatun-an ang mga butang kadi nabisan unsa pa man day nga balatian basta na sayod ta kun say hinungdan niini pwede gayo di kini makaangkon og kayuhan hilabi na kung adunay willingness na ang usa ka tawo nga di nagbalatian mga katropa nga diin adunay disiplina nga paghimuon ubadan dayo nato og mga pamaagi mga modalities na nga pwede gayong i-apply and natural way o no nga nato mga katropa especially ang ato ang mga therapies nutritional therapies no juicing therapy kauban usab ang ato agayong mga guidelines. So, by God's grace and help, pwede kayo magkaangkod o gagayuhan ng mga katropa. Labi na, no? Para kayo na mapugad o malikayan ang mga balatian. Tungod kay lagi, prevention is always better than cure. Maunang kini ato programa The Secret of Health ato gayong ginahimay-himay pag-ayo. Kini mga simpleng butang ang mga makatabang ang hika nato. Okay? So, welcome ang tanan asa mga kakaroon ng lugar. And live usap kita ha, pinaagi sa ato ang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo ha gayong matag Facebook apps. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions. No, regarding sa atong panglawas or aduna ka mo'y gusto itimbaya, pwede kaayo mga katropa ha. And happy viewing, Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha, Sir Harold, no? And welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kaoban na iyong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Oras, alas 12:44 na. Og kining orasa sa gihapon, hatod ka ninyo. Sa Yes to Health Incorporated, nga maugay nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gilabi na atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini atong ultimate trio. Padayon ang paghatod ka ninyo kaayuhan na mga katropa. Mutaban sa lawas para gayod malikayan ang mga balatian. Huwag kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto, no, mas mutabang sa lawas aron gayod mapasiguli, no, ang pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa paglawas sa mga katropa. No, mas gikinahanglan, no, kung dapat natong hisayran o atong isipon pirmi mga katropa, if we have health problems, that is the time nga mas nanginahanglan o igong sustansya ang lawas. Mga bitaw sa kung atong balikan ang mga sinaunang panahon, tingala ka, no? Kung doon na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina, wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod kay usa sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. No? Nya ang ilang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no? Mga gulay, mga katropa, mga prutas. No? Wala dyan tayo kayo makita ang mga proseso ng mga pagkaon, labi na sa naunang panahon. No? Halos gid na mga presko ng mga pagkaon. No? So maunang ang mga pagtuon usab karon sa atong mga health experts. Ay labi na sa atong mga naturopath practitioner. They believe na usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan ug matuldukan, no, kining gitawag na tunga balatian, mao kanang panahon nga diin mas gikinahanglan og sustansya ang lawas. Mao nang pirmi na to ginapahinumdom, gina-advise gani sa mismo natong mga client nga di nagabisita sa Yestro Health Clinic, matingala sila ngano manindok nga daghan magbawal. No? Adunay mga dietary guidelines sa tungod kay sa pag-angkon o kayuhan o sa pinakaportante, kiniga yung pagpili sa mga pagkaon. Muna aton gina-advise mga katropa, likay ani, likay ana, pansamantala naman. Di po pasabot nga diin na permi na yun or di na yun kamukaon ni ana. Okay, wak man tayo katungod nga diin na dilian na yun na sila mga katropa. Ang ato alam is to advise and then arapod sila kung ilang sundon, labi na sa panahon nga diin na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala, likayan sa jud ang bawal. Maunang taon, pila na takatuig mga katropa na hindi nga ito ang servisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Taon, daghan na gayod ang naayos sa ilahang mga balatian, daghan na agdatabangan. Tungod kay usa sa pinakasikreto, kining gitawag datog healthy diet, na? Kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod na, duwagan din sa ato ang modalities. Pwede gayon makaangkon o gayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health, the Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdum, no, mga katropa. Pila na lamang kaadlaw, naana lang sa unsi, no? Unsi kaadlaw, mga katropa, tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, nga diin kini pagahimuon karong July 26 din hagarod gayod, no, sa barangay Nuevo Bawab, Davao de Oro. Diha ipahigayon hang ato ang Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Usbon ko karong gayong July 26. No, kauban na to din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum. Gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and siyempre, ang Yes to Health Tagum branch usab mga katropa. Ang tanang libreng serbisyo, among ihatod nga na kaninyo, no? Ilabi na itong libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wak mo'y panahon, nga din mukaato sa itong Yes to Health Clinic, bisag ka mo, taga-mawab raman unta, pero kay basic-busy kayo mo, or doon na ba'y mga circumstansya nga din dili, no? Maka higayon sa pagbisita sa atong Yes to Health Clinic, kami na mismo muato din na sa inyuhang lugar, na? Para kamo mismo maka-avail sa tuaga yung mga libreng servisyo, hilabi na ito ang libreng check-up o the consultation. And then libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, therahertz therapy, health counseling. And syempre, aduna pa'y mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum, hilabi na nga ito ang libreng bugas sa asakana. No, doon natin libreng bugas usab mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26 sa atuwa gayong paghahimoon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dina gayod sa barangay Nuevo, Mawab, Davao de Oro mga katropa. And sa mga tagamati, no, buot ko sabi pa hinumdom o ipahibalo, tungod kay ugma na gayon, no, ang ato ang schedule din ha, mga katropa. Uy, ugma na, no, July 16. Busa sa mga tagamati, no, mga taga Davao Oriental, kita kits tomorrow. No, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up at consultation. No, din na gayon sa mismo natong clinic address sa Mati branch mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya, timani, ugma rapod ang ato ang schedule din ha. Only one day. And then the next na pod nga schedule is next month. Sunod bulan na pod mga katropa. Manang i-grab na ninyo ang opportunity. No, maghimamata din na personal, ugma gayon mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng ning konsultasyon, no, dinha mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, Mati Branch, mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha, nata sa A Square Building, no, Barangay Central, o ubos rata mismo sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. Mauna ang ato ang clinic address din ha. Kita kits ugma alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Alas 12:51 na mga katropa. Aga balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita ugat manindot nga testimonya, no? Ining atong programa The Secret of Health. Kung ikaw adunay balatian ayaw kawala sa paglaom, aniya paminawa makahatag inspirasyon nga di na pwede di ay makaangkon og kayuhan na bisan unsa pa man nga balatian atong paminawan.
8: Kumusta bago pa niya ito din sa Yes to Health? Kung saan ito yung mga balatian?
9: Ako ni Bati, ito, para kita nga kung mabaga. Ako ko ito, ako heart. Akong tuhod, bro, lelay, okay ko siya.
8: Uy, na, kumusta man tatay? Sa diyan na nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health, kumusta yung pag...
9: Susi sa 15 days, nagi ko yung review.
8: Wala na yung sakit sa baga?
9: Wala na.
8: Kuto ko to, okay na?
9: Okay na.
8: Kunya ang TL nga ng laylay,
9: wala
8: po.
9: Wala na yung gapan, bakarong puyoy.
8: Uy, gana kayo?
9: Gana kayo. Sa naminaw ka ron, nagkaparihan ako di Grace sa akong lawas, musulta lang mo diri sa... Yes, clinic. Sa limutan sa ISIS at bang sa
8: Hawaiian Red.
9: Hawaiian Red.
8: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
9: Taga-limaw. Pinyaplata. Dabodilote.
8: Dabodilote. Dabodilote. So, dagang salamat tatay ha. Huwag siyempre sa ito ang buhing Ginoo tungkol sa kayuhan nga nadawat ni tatay.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santong Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyong nadungog, no? Na grabe kanindot nga testimonya, mangkahatag ka na itong inspirasyon. Nga din gani, no? Samtang gina-interview nato ni tatay, ako pang nahinduman, kini si tatay, atuan siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Sadyang ato ni siyang gi-interview, makita bitaw nato kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagatanaw sa live na no, nakita ninyo naka okay ma-flash man pod mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay no sa mga nagatanaw sa atong Facebook live for sure nakita ninyo ang panagway ni tatay no naka sunglasses pa ni tatay pero bisan pa man naka sunglasses makita nimo ang pahiyom siyang panagway tungod kay lagi nalipay siya no kay nakaangkon siya kayuhan sadya nga nisuway gayud sa atong pagpanambal na din sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atuan ng paningkamutan, uban sa tabang sigino mga katropa nga din kamu matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan hawa tayo piling edad basta dunay problema sa panglawans. You are very welcome mga katropa. And happy viewing, no? Usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon, especially, no? To Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong panood to katropa Doc CJ. And always watching your The Secret of Health from Mawab Davao de Oro. Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din. Be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raksoman de la Peña. Mabitaw yung nag-ingon na ito ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No, kana nga coat na gihimo kana sa ato mga health expert mga katropa. Tukod kay lagi ano, ang ilahang pagtuon nga kung unsa man ang atong pagkakanon mga katropa, no, bisan pagbuto tag sa dili, pero magresulta gayud kini sa ato ang panglawas sa malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga coat na himo nila, no, nga what we eat is who we are tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian. Usa sa pinakahinungdan nini mao gayud kini gitawag na tog diet and lifestyle mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health ato ta sa ato agayong gitawag nga health information. Atong ipadayo no og atong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko mga katropa gahapon no sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimong health program usa sa maanindot no nga impormasyon tungod kay halos tanan wala sayod nga diin ang lawas di ay aduna day gitawag natog duha or ikaduha nga kasing-kasing no tungod kay lagi syempre focus ra man kita sa atuang kasing-kasing no the real heart ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa atuang dughan pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon day sa atong mga eksperto even the science itself na po day gitawag natog a second heart mga katropa or ikaduhang kasing-kasing no atong naisairan nga kini ang ikaduhang kasing-kasing mo kining gitawag nato nga calf muscle no ang mga muscle or atuang mismong bagtak no si Bisaya pa para mas masabtan no kini atuang bagtak kining muscle sa likod sa atong mga batiis mo day na gitawag nga second heart or ikaduha nga kasing-kasing mga katropa kung ato tinud nga kasing-kasing nga dinana sa ato ang dughan ato ang naisairan gahapon kung sa mga function nining atong ikaduha usab nga kasing-kasing mga katropa kung ato tinud nga kasing kasing ang pinaka trabaho niya is to pump the blood pagbomba sa dugo para ang dugo moadto sa ubos nga bahin sa ato ang lawas unya ang ato ang ikaduhang kasing-kasing usab mga katropa mubomba po niya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing ug ninaog sa tiil, mubalik pagsaka mga katropa. Manay trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing. No? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mo, bumba siya para katundugo nga din gikan sa kasing-kasing, mubalik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi doon ay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin maunang kung dili bumbahon dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no? Moagi sa atoa gayong baga mga katropa. That is why, no, usa sa pinakaimportante kaning gitawag na itong kalihukan sa atoang ikaduhang kasing-kasing, no? Gani atoa nang nahisayaran kahapon sa atoang pagtuon, pero para lang ma-refresh ang atoang minds, no, ang atoang mga panghuna-huna din ha mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing di na kaayo magalihok, no, wala kayo na activate, wala kayo na function, no? Pasig-sigira kaglingkod din ha, o wa kayo nimo ginagamit ang imuhang bagtak din ha. Sigira glingkod, sigighida, o ron sa ba. So kung wa kayo na activate ang imuhang second heart mga katropa, ay nako po, doon na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tug swelling. No, pagpanghupong, pagpanghubag, no, kay kanang mga tubig bitaw. Too much liquid sa dinha gayon sa imuhang mga veins, mga kaugatan, hilabi na kayo, wala kayo natarong ang circulation, tungod kayo nagpundura din ha, kawa man kayo na pump, wala man kayo lihok-lihok, nahitabo, adunay mahitabo, nga gitawag na to swelling mga katropa. Varicose veins, one also the result. No, mga katropa na to din ha, basig adun na mo yung mga varicose veins, usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit ha, inyo ha gayong mga second heart mga katropa. And ikatulo, kining blood clots, usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots, pwede mabuo, no? Din ha gayod sa gitawag na itong lower part of our body. No? Tungod kay slow moving of blood, ay maugid na, mahitabo po na sa gitawag na itong, o magresulta po na sa gitawag na itong blood clot, no? Maunang kinahanglan, ilihok-lihok yung tawon mga katropa. Unya, ang pinaka-problema ni ini or seryoso nga kondisyon, ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle, adunay gitawag na tog heart strain. Unsa man ning heart strain, pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsa panghitabo nga nung pagka heart strain man dok, kung adunay gitawag na tog wala na activate, wala na gamit, kining gitawag na tog nga second heart. Of course, atong balikan ang senaryo nga din nahitabo surod sa atuang lawas. No, ang tinuod na itong kasing-kasing, gabumba na siya dugo, para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya gadugo mga katropa. Aruntod niya na ang dugo nga din, gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones, alang gayod sa kinatibok ang lawas. Muadto na sa ubos nga bahin sa atuang lawas, no, to every cell, sa tissues, organs, and systems mga katropa. Pag abot ana sa ubos nga bahin sa atuang lawas mga katropa, dili na adayon musaka pasaka, no, sa atuang pabalik sa atuang kasing-kasing tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin ug kana nanginahanglan og tabang. Sa unsang tabang, syempre sa atuang second heart, mo mo nang gikinahanglan, mulihok-lihok ang atuang tiil, aron to niya na mapuga katong mga gitawag na tog one-way valve nga naagayod sa atuang veins din sa atuang lower part, especially sa atuang feet. Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no, matulak pataas ang dugo mga katropa, and then ang dugo mubalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka lihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, kuya mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga uy, wa man galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, wa man galihok ang ko ang katabang. Eh di ang dugo nga din iyang gibuy-an, nagpundura sa ubos, dili makabalik siya ha. Kuya gikinahanglan man nga makabalik siya ha ug moagis baga. So ang nahitabo ana, instead nga regular o normal lang ang pagbumba sa imuhang kasing-kasing, iyang gipakusgan ang iyang pagbumba. No, iyang gipadaghan ang iyang pagbumba para lang ma-push, no, katong mga nagbara dito nga mga nagpundong nga dugo sa ilalom mubalik sa pagsaka, no. Pero lagi ang resulta ni paspas ni grabe na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kadugayan, mao nang adunay gitawag na tong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahe ron tayo ang trabaho, tungod kay ginatabangan man siya, no? Nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo, gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing, tungod kay lagi na may second heart nga mutabang mga katropa. But lagi, no? Dili man tanang tao nga di na gusto o hilig mag-ehersisyo mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern na lifestyle. Unsa man yung modern lifestyle? No, maglingkod sa opisina, pila ka oras, doon ay tulo, upat, lima ka oras. Oh, pero syempre, ang magtrabaho ta karon na amanggid na sa gitawag na itong 8 hours. No, amanggid na ay required mga katropa. So ang uban tawon, no, pila ka oras magnilingkuray sa ilahang opisina. Oh, may nalag makatindog, umuato si Ara. Ang uban kay magpugong-pugong pa dyan sa ilang ihi. Oh, maglingkod ra dyan mga katropa. How many hours? Ay, naku po mga katropa, dako gid ang problema nga din, wa na-activate ang inyong second heart. Taon, ang imong kasing-kasing, maka-istorya pa na mingon na, uy, tindugi na po din ha. Tabangi ko kay barado na kayong dugo. Grabe na bumba din, higikapoy na kayo ko, no? Kung matindo mo, kung istorya pa na imong ang kasing-kasing mo, na ipanghitabo sulod sa ato ang lawas mga katropa. Sa ato, usap mga katropa din ha, nga mga driver, no? Pila

instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako no, personal experience kay usay mo biyahe man jud tag dugay nga oras. Labi dag matrapikan ka din sa Davao ato ano. Kapoy kayo mga katropa murag binhod, laylay ang paminaw no. Labi na sa imuhang tiil, ako ago na pisliton-pisliton sa akin kaya labi nag-traffic kayo, no? So, maugid na ang panghitabo sa lawas ang mga katropa. Problema na, amunta kay panahon nga mula kaulakaw, imuha mang gipili is paglingko din sa panimalay, pagtanaw og TV, or pagtanaw sa computer, no? Mag-games, unsa pa na ginahimos mga kabataan karon or mag-cellphone, no? Dina silang sofa o silang higdaanan, no? Maglingkod-lingkod, magtanaw silang cellphone mga katropa. Less movement means less calf muscle pumping. Kung di kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon na wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduhang kasing-kasing. No, kung di kayo maglihok, expect you will have symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. Ato na nang kikaingon ganina, pang panghubag sa imo mga tiil, pang panghupong. Ikaduha, leg cramps. No, paminhod, panglaylay sa imo mga tiil. Tingling sensation. Mo na nang murag, nalagidok murag mga gatusok-tusok sa kuwang tiil, dok. Ay, naku po, basigsay na na ha. Nga din adunay gitawag na itong poor circulation. Dinagayod sa imuhang lower area mga katropa sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya lower extremities, na? Cold the feet, pamugnaw sa imuhang tiil. Halagi, pagkabuhi na maguro ni. Moday pagtuo sa uban. Halagi, unsa man ni siya. Matingala ka mga katropa. Kinibitang pagpamugnaw sa tiil. Kadalasan nga makabati nini katong mga katawhan, mga katropa nga din anagayod sa mga opisina. Talagsaran na yung makabati o pagbugnaw steel kini mga tao nga din na-expose sa gitawag na itong trabaho nga din na pirmi galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din pirmira, galingkod, no, unya bugnaw pa dyan ang palibot, kadalasan sila ang bation nining gitawag na itong cold feet. Ay nako po, ang pingi ha, kay kung ikaw adunay pagbati nini, this is a sign nga din adunay na di ay gitawag na itong poor circulation and a signal from your second heart nga kinahanglan, uy, i-activate na ko pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil ang mga katropa. Varicose veins and easily tired legs. Gamay lakaw lamang, tua, murag wa na'y kusog, no? Murag senior citizen na kay gikapoy na ang mga tiil ang mga katropa, no? Kini nga mga symptoms nang inahanglan kini og igong atensyon, especially kung nagapadayon na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Ngayon kini nga mga symptoms imong gibati, please, no, hatagi pagtagad ang imuhang second heart mga katropa. Sinining ato ang health information, maghatag ko kaninyo og mga practical tips nga pwede ninyong himuon, no. Dili na kinahanglan mo ato pa ka og gym, mo ato pa ka og asa man nga mga establishment nga din adunay mga physical nga pagahimon nga mga aktibidad, no, mga equipments. No need equipments mga katropa, pwede nimo nang himuon bisag asa ka, bisag naara ka sa imuhang panimalay mga katropa, no. Tungod kay kini makatabang para gayud mahimong healthy ang imuhang ikaduhang kasing-kasing, ma-activate pirmi og adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing mga katropa nga naas tudugan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na yung ginapahinom dom. No, kining paglakaw, adlaw, adlaw. No, asa man ka karon, hatagi pagtagad, no? Kining paglakaw-lakaw, adlaw-adlaw. Asa man ka na-assign, no? So, field man, so, office man, please, at least give 30 minutes every day of slow walk, mga katropa. Di po't kinahalan nga magpaspas kaglakaw din, ha? No, or magdagan ka, at least makalakaw man lang ka, bahala ginay-hinay for 30 minutes every day. Maugin na yung pinaka-advise sa ato aga yung mga health experts mga katropa. And then pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw-adlaw, no, kung di mo kaya sa buntag, edi dito ka sa hapon. Kung di makayag hapon, edi dito pa yung kas gabi, no? Bisag asa na nga oras mga katropa.
Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin na mahimok kang consistency.

0: stand. Buot po sa buot, mahimong makanunayon. No? Makaya ni mong pirmi ba, no? Nga din, kini kada adlaw, kaya na yun ako ni himoon. At least, ha, si akong usbon, 30 minutes mga katropa. Pero kung doon na dito ka igong oras, ay di pwede ka maka-adto dito sa mga gusto ni mong adtuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ha, labi nagmaato ka din na sa City Hall, oh. Ha, makita ni mo ba nga din, daghan po taon na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka, no? Kaya makita bitaw ni mo sa ilang kapasidad. No, makahuna-una ka, makapanglibak kagahat. No, makapanglibak kagahat. Uy, kaya magandiyang naana siya sa pangidarot. Ako pa ba nga bata pa, no? Tawon mo nang makatagog inspirasyon. Mato ka sa mga lugar bitaw nga inana nga dindaghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sa mata, no? Sir Gab, no? Ito ang mga kauban din. Gusto ka matog mga vitamins mata, ato ka dito City Hall. No? Mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayo. No? Madasig na ka, lakaw-lakaw. No? Walking-walking, nindot pa. No? Kaya na ay doon ay libreng Vision X Plus mga katropa. Baby to, inana ka nindot mga katropa. Usubon ko at least 30 minutes, have a slow walk. Ako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato pong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak mga katropa. Sa unsa nga din kini mahimong maligon, adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede natong himuon. No? Okay, number one, kini nga calf raises, no? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. Bawa ka na nga gitawag na tog wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. Pwede kung na kay makita nga hagdan, balik-balik din ha 10 minutes dako kay nag-ikatabang. Halimbawa, wala kay 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa man ka mula tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. Pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kay nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak mga katropa. No, cycling, no? Pag bike-bike, kung nakay bike din ha, pag kanindot na lamang, no? Magbike-bike mga katropa, kay dako kay nagikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tagtubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinood nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Buot pa sabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig dako ginaikatabang para gayud mahimong healthy kini ato ang blood circulation, ha. And syempre healthy weight, kung sobra ka sa timbang paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang, ha. Paano mabalandok nga diin na healthy ang imuhang timbang? Imuhan ang ibasi mga katropa kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani, naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note, dapat ang imuhang timbang, naara pod ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naa ka sa gitawag na tog 5'8", 5'9", bahalag mo, pwede ka makaabot gayo tog 70 mga katropa. Ha? Pero kung naa ka sa 5'2", 5'3", yung imuhang timbang, naa pod ka sa 80, 70, ay nako po. Kinahanglan, ang pingi, bawasin na imuhang timbang. O tungod kay grabe na maka dungag o impact din ha sa imuhang blood circulation nga mabugatan ang imuhang tinod nga kasing-kasing o mabugatan usab ang imuhang ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Avoid sitting too long. Pirmi na ito na ginapahinom dom. Kung maglingkod man ka, halimbawa, di dyan malikayan, especially sa ito mga office workers din ha. Lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingala na imuhang manager din ha, or inyong admin halang. Anong wani, wak mani galingkod ni si Sir Swanson, no? Unsa man din, si ma'am, anong wak mani galingkod? Ay, kay nakadungog, magukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, no? Pero di po pasabot, nga di na mumulingkod. Pwede manggod na, halimbawa, kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour paning kamuti tindog jud ka sa imuhang lingkuranan. Amawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone panigurado, no? Imuhang makita, nag-alarm na imuhang cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Mano imuhang himuon, ha? And then mag-alarm na po kasunod, oy, 1 hour na po ko naglingkod, tindog na po ko. Mano yung mga pamaagi para dili mag-clog, no? Dili mahimong magbara o magpundo ang dugo dinha sa imuhang tiil. Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining gitawag na to lower extremities and having a poor blood circulation and even heart strain, ha? And syempre, pagkaon og mga gulay, maunay dakong ikatabang usab, no? Pagsabaw-sabaw po din, ha? Ay, sige, prito-prito, adobo, mga nya, litsyon pa dyan. Ayo po, no? Gulay-gulay po ka din, ha? Oy, no? Sabaw-sabaw ka. Hilabi na pagbuntag, boy, pinaka-advisable. Pag mata nimo, dapat na-adyo kayo gitawag na to gasabaw. No? And then pagka-auto, diyan nakapwede mo gamit kayo o mga prito kung gusto ka mag-adobo, hala. Oh, basta pagkabuntag, kinahalan, doon na dyan kayo gitawag na itong sabaw, especially gulay, ha? And then mga prutas, of course, and then whole grains, unya, limitahe kining gitawag na itong mga salt and unprocessed, or I mean, mga all type processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat, mas maayo, bawas-bawas si food, ayaw po palabi. Hilig kag bulad, ayaw po palabi, no? Kanya, hilig kag mga proseso ng mga pagkaon, ayaw po palabi. Pwede man mukaon, pero ayaw po palabi, labi na gimbo na to adlaw-adlaw. Kunya, kulang pa dito tagliok-lihok, ay naku po mga katropa, ha? Avoid smoking. Kabalo ba mo ang panigarilyo? Grabe siya, makapagpyungkot, no? Sa agianan, sa atong dugo, especially our arteries and veins. No, daghan ang wanan sayo, Dani, abinilag ang ilahalang mabaga mo'y madawat pag sila manigarilyo. But take note, ha? Ang nicotine nga nasa sigarilyo, grabe siya makapapyungkot. It will narrow and stiffen, no, sa agianan sa ato ang dugo, mga katropa. E di dako kayo siyang impact may tungod sa atong blood circulation. That's why smoking, usa sa pinaka-advice sa atong mga eksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart, mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayod nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag-inom ana, pag-inom ani, or pagkaon ani, pagkaon ana, kundi pinaagi po di ay sa simpleng nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato agayong ikaduha nga kasing-kasing usbon ko, kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga mao gayod kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naarabaday niya yung simpleng nga pamaagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing, malikayan ang pagka-high blood. Naaramanday ni simple kayo paglakaw-lakaw, pagliok-lihok para gayod ma-activate ang ato ang second heart, mahimong nindot gayod ang ato ang blood circulation, mga katropa. Every second ang atong kasing-kasing nagalihok tawo na, no? Adlaw-adlaw, mga katropa. Tungod kay lagi, kini gikinahanglan para ma-sustain ang kinabuhi gayod sa usa ka tawo, mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. Kinahanglan aduna joy paglihok-lihok, mga katropa, ha? So let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart, mga katropa. So a healthy blood, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart. Ang pagkahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo, dili lang naguna din, ha, sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. No, tungod kay lagi, nagtuutang, kung gusto ta mahimong healthy ang atuang blood circulation, Kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon. Pero dili raday ka na igo mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa paglihok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan. This simple information. Gani na ako ipahabol ha. Tungod kay kini, bago na ako rin na-discoveryhan. O grabe po doon impact, especially sa ako ang mismong lawas na observe na ako ni. Okay, lagi usata sa mga katauhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina. And then bugnaw ang palibot. O niya, naglingkod ragyan ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta mga katropa. Usa sa akong nabantayan, very effective kini. Pwede ni mong himuon mga katropa every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung adunan na kay gibati din na sa imong kasing-kasing, na murag bugat man usahay, murag maglisod o ginhawa, or adunan na kay paglipong-lipong, adunay pamuipoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni mga katropa, every night matagabi bago ka matulog, no? Bago ka matulog, unya na, nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na ding-ding, ang imong himuon, maghigda ka mga katropa, ang imong tiil, imuha ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag naka dikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ang imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader. Mo na gitawag nga leg raises, pagsaka sa imuhang mga tiil mga katropa. That is the time nga ma-recover kato gayo mga pooling blood. Abot masabot kato mga nagpundong adugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day. Tungod kay naglingkod or nagtindog rakas tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya mga katropa para kato mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay, mubalik, paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinayin ninyo bira, left and right. Diba kay, unya, pag ugom o hangin sa inyong baba, diba kay after that, lami kay inyong paminaw. Grabe, rog lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Okay, ng parasympathetic nerve, mauni ang nerve sa ato ang nervous system nga mo'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuhang nang i-activate, pinagis pagunit sa imuhang tumuyo sa dunggan. Unya, pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba. Ibali-bali nimo left and right after 2 or 3 minutes, di ba kay bation ka og pamanghuyab na ka og lami na kayo ipiyong. Hela binag-ubanan dayon ha, isa ka ang imong tiil for 5 minutes mga katropa. So wain ninyo no, sa mga nagapaminaw karon, dako kay na og ikatabang tungod kay kanako. Ako adyo na ginahimo halos every night, labi na kung doon na pa'y panahon, nami kayo sa paminaw mga katropa. Dagan salamat no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sa hatagan o pagtagad, kinigayong mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni kuha katul. Katul, no? Katul-katul sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani dok, ginahugasan po na ko ni. Bayabas pabukalan, wala man gihapon nawala. Salamat sa pagtubag. O yan, no? So mga nagkatul-katul din ha, especially from 653. No, lalaki ba ni or babae mga katropa? If we have a skin problem, especially kung nagkatul-katul na dyan siya, no, unya, wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check dyan mo, hilabi nagdugay na ninyo nang dadala. Kaya basig, dili ra na simple taon nga pagkatul, basig, aduna na dyan mo'y gitawag na to skin problem. Mas maayo ipa-check dyan na ninyo, ha? Pero kung simple ra na ang katul, hilabi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, unsa na sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yesto Halta Clinic, kung ato na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan pa man mga sibling, simpleng ang mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No, tungod kay lagi ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then apunta na sayop tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney duna pugay problema. No, so ato ang tabangan ng kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag nato ga diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katropa to flush out the toxins or waste products nga nagbara din sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga diin, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya mo na ginahimo nato sa sulod, no, sa lawas mga katropa, we have horsetail, no, we have spirulina, sanson vitamin C, mo na mga combination on some of those. Lugang pa mga katropa, labi na kini nga flaxseed oil. Mo na ato mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas para dali maayo ang mga panit, kasi labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog, tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. Mauna'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa panyawan, pulo kadahon sa bayabas, pabukalan nimo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag humani mo ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw. Mapod na imong ibanlaw kada humani mo og ligo. Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dadali mawala katong resulta sa pagpangatol, no? And then ubanan dai nato og juicing therapy and nutritional therapy. Straight for 15 days, di ba, kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre, ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ilabi na kung di pa ka makato sa atong Yes to Health Clinic, the best combination para sa mga kabayan natong adin ano ni pagkatol-katol, Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Mo na imuhang inumon, ha, pangitaaran na sa mga butika, panigurado, no, kung di man available, ato na jud ka sa atong Yes to Health Clinic tungod kay available kini ato ang mga produkto mga katropa. Last ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa hospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa, gani pirmi nato na gin-advise sa ato ang mga katropa nga din aduna ginapang maintainer. Ayaw tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagira na para mas mahimong epektibo kini ato ang mga food supplement mga katropa. Santon Plus Gold, why problema bisan pag bag-uban ka na sa inyuhang mga gipag-inom nga mga maintenance, ha? Ayaw tanggala kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato ang mga food supplement, tungod lagi kay effective man jud ni ato ang mga produkto. So, ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance. Pero wa ta nag-recommend ni ana. Wa ta nag-suggest ni ana, ha? Tungod kay ato ang ginatudlo, kung doon na mo yung mga maintenance, ayaw tanggala, dungagira na pag-inom sa ato ang mga produkto, hilabi na ito ang Santon Plus Gold, para gayod mas mahimong powerful mga katropa, ha? So anyway, dagan salamat, no, sa ato aga yung mga texter, dagan salamat sa ato mga viewers and mga listeners mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no, and kita kits ugma, no, sa ato ang mga kabayan din, ha, sa mga taga Davao Oriental, no, diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant si Jenny Duda, makiguban nga na kaninyo. Alang kayo sa ato ang libreng health checkup and consultation, libreng dietary guidance, nutritional therapy and therahertz therapy. Pwede nyo na maabil mga katropa ugma gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch, nga din anal nahimutang sa A Square Building, Barangay Central, ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Abusa kita kits ang mga katropa diha gayod sa mga taga Davao Oriental. Dagan salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May ados tanan. And God bless us all.
1: Secret of sunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adyaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o gapaltitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-direct man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress. Dili makuha na kong unang maglabad kanun na gumitan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. At dunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Permit.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: Fitna Botica. XFM. XFM. XFM. Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course protections against the viruses and diseases. Labi na sa panahon karong katropa nga medyo pabago-bago ang dagang sa panahon and unpredictable. Ug mahinungdan nga dali kitang matapan tungod kay wa niyo gipaligon ang inyong immune system. Nakatropa, always remind yourself, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner, matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao na sobra katukyo. Putlon ko ni anumat kagwalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan.

0: kanin yung tenay. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang din sa Sugbo apan sa naglanglang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. Ona. Itimbalay, itimbaya lang na ito ang itong mga suking tigpaminaw. E nakaroon din na naghinoktok na sa kaya bisa pamanting sweldo, apan nagrigor. Kaya wapan na abda ng sweldo, hurot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulmaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdan. Gikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Nga ito lang itago ang iyahang pagkatao. Bina kong kinat. Lain pagkasuan. Iling usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, mahitungod kini sa iyang pamilya. Hisgutan ang pamilya. Muna ang paminawa. Huwag atong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giuluhan. Ay, naglakaw, lingkod na diha, kaya magsugod na. Nga giuluhan sa binayaan sa palad.
1: Oh, mulayas ko din eh. Biyaan ta mo.
2: Ay, sus, bayani mo eh. Alayas na yun eh. Ay, pagsigit.
3: Mama! Gaya. Pa! Oh. Ay, lagom mo ba sige away? Mautas mga silingan. Uy, adlaw nga, magsige mo kaaway.
1: Ah, wala'y ayaw ang imong amahan, oy!
2: Ay!
1: Wala'y ayaw!
3: Husto lagi mo, ana, ma! Husto na mo, ana!
4: Wait, eko na ng imong pakilak.
3: Sumay akong buhaton. Ano ba balik sa normal ang among pagpuyo? Nga dali na magsige kaaway sila sa mga magpapa.
4: Vic, usarag yun ang akong ikatambag ni mo. Pakisurtehe sila tagsa-tagsa. Istoryahe sila. Pangita lang ang timing. Isulti nila ang imong gibati. Ing na, nga gusto ni mo nga magkauli ang maayo nilang kabubuton. Ayaw ka balaka. Kay tabangan tika og ampo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
3: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.
2: Oh, sa may muntuyo na ko ha. Niliagay may lakton pa ko.
3: Baga, kadiyat na kayo. Gusto ko makisulti ni Magtarong.
2: Sa mga lagi na imong toyo?
3: Oh. Pa, mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama?
2: Oh.
3: Abi ni mo pa? Mag-inay ka na na kong giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mo sa Mama. Nga unta. Kauli ang maayon yung kabubuton.
2: Ay, ambot. Kung mahitabo pa ba ka nabing? Murag, kuli na kayo ng mahitabo. O, gay.
3: Kayon sa pa?
2: Ah, basta. Hala, sige. Lakaw na ko.
3: Baba, pa. Kalisa. Pa, wapata maghuman pa. Wapata maghumag-istorya.
2: Ay, hala. Magistorya ito sa sunod ang law.
3: Oh!

0: Ma, ay nagumusigig away ni Papa.
1: Okay, sami ka na sa imong amahan, ha? Nga nagloib na siya nako. Namabay. O gani, mabdos man ang iyang babay.
0: Unsa? Ma.
1: O glabaw na, na di na ko magdawat ang iyang gibuhat. Dele!
0: Maasa man ka.
1: Mulayas ko.
0: Ma.
1: Gikapoy na ko, Bek. Mubiha ko din eh. Tungod kay gikapoy na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amaan. Mamulayas ko.
0: Ma, ayaw ko pag-ingon o anak. Gaan man yung Junjun.
1: Ikaw na bahala sa imong manghod ah. Basta. Basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhaton ko kini. Nauuna kay ko. Nauuna kayo ko.
0: Ma.

0: Ayun kayo pa, Ate.
1: Nagulang ko sa kibuhat ni Mama.
0: Asaman ko na siya pa doon. Wa ba siya magsulti? Asa siya paingon?
1: Wala gi.
0: Nagkaako sa buri ang imong mama sa pagbiya sa. Bisag dili na lang unta to para nimo. Sa imo na lang untang manghod nga si Ti Anyos pa. Nga nagkinahanglan pa sa iyang pag-iya.
1: Galabad og maayo kung o inyong hitabuha. Galabad og maayo.

0: maglabad lang pirmi nga akong uho. Itong sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-siril kong pangita kung diin na nga akong inahan. Uwa ko gid siya makit-i. Ug hangtod nga, mao kini ang nahita po.
1: Ikaw na'y bahala din eh.
2: Pa!
1: Kinahanglan niya, ubanan ako ang akong napamabdusan.
2: Pa!
1: Ayaw ka malaga. Tungod kay pagpanadanan ako din eh.
2: Pa! Ayaw minitangon niyo biya, ayoy. Unang may biya si mama. Unya karun, ikaw sa bububiya.
1: Bek, paminaw. Dako, naga. Makamaw na kang muatiman sa imong manghod. Mao nga, ikaw na ibahala din eh.
2: Oh.
1: Magkasabot lang ka na ako sa akong sitwasyon. Mike, ha? Magkasabot lang ka.

0: dong.
1: Naina na lang eh.
0: Ayaw ka bala ka dong. Ni ako. Di tayo kapasagdan. Hilom na dong. Hilom na. Naluoy kay ko sa kong banghod.
1: Hasta ko. Naluoy kay ko niya, Vic.
0: Ngayon tayo babalik tas mama.
1: Pero wala tayo balita niya.
0: Ilna.
1: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yun tal, nga mubalik pa ang imong inahan.
0: Apan ka na sa apa. Ka na sa apa, Ilna.
2: Sudaan sa akong birthday, Manoy. Noodles.
0: O, Jinjal.
2: Sa una, doon nalagay pansit. Karon, noodles na lang.
0: Pareharang gapo na sila. Pansit o noodles. Pareharang na dong.
2: Ah, sige na, kaon na. Dungan ta?
0: Oo, dungan ta kaon. Kada sa apa magkumakaning kawasin akong gipasaan ka nun. Kada sa apa man.
1: Muabotra ka ng higayon na, Vic.
0: Ilna. Iniitaw eh. Magdali kong lakaw, pero makasakay na ko ang jeep o magpauli na ko sa amo. Oh. Wala. Katunag lakaw sunahan. Si mama to. Og may kauban siyang laki. Ma! Ma! Ma! Mamay kay... Nakitante ka, ma.
3: Oh, Ve!
0: Ma, maasam day ka puyo.
3: Hindi na kinahanglan kung asa ko puyo, Ve.
0: Ma, balik ta sa ato. Kami nando si Junjun dito. Kami biya sa papa na mo.
3: Nakaiba ako.
0: Ma, balik sa ato.
3: Di na mahimo. Tungon kay madlos ako. Ani akong kapuyo karon. Nag-una-una o bloib ang imong amahan? Pwes, ibaslan ko lang siya.
0: Ma.
1: Magminyo na lang ta.
0: Unsa? Sa akong sitwasyon karon? Makahimo pagkakong minyo?
1: Gusto ko makatabang ni Movig. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
0: Ambot ng Elna. Gilabad og maayo ni akong oh. Labad ka ayo.
1: Vic.
0: Ngano na ingon man ni ang tanan? Ngano man? Ngano man?

dili na lang ko makakaunog tarong. Tungon sa paguna-huna sa among problema. Akong kinabalakain ang akong manghod. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa akong ginikaanan, namabdos si mamaglaing lalaki. Og si Papa nakamabdos po. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron na makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na ko ang akong manghod. Angay ba nga dawato na lang nako ang tanyag ni Elena? Nga magninyo mi? Ayaw doon ay problema na po na. Ayaw! Unsa may angay na akong buhaton. Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisang pirmi kang kapangasaba. Ayaw! Daghang salamat. Og din hinan lang kutob ang ako ang sulat suginanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

0: And that is Freddy Aguilar. Magulang, ayan. Say thought process sa mga inaana, no? Actually, nagpaminaw ko diri okay ng audiobook eh, because I wanna relate to this. Kadili ko gustong mang-bash. Oh,
1: yeah.
0: Mang-bash sa mga mindset sa parents when it comes if nasa ilang mga problema sa ilang pamilya. They choose to live and continue living without their kids. Like, makaingon sad ka ba?

0: edi wow, diba? Bakit? ano ni nanay yung Pasko? Kaya nila lang dyan kumuhunat kay makapangasaba na ba? Inorabadain ko ninyo nga. Inorabadain ko ninyo nga kanang. Sige, ako kasuko. Open na nga itong linya. Pwede na mo manawa. Pasignal na mo kay Andam kumutubag sa inyong tawag ug maminaw sa inyong mga suhestyon. Hello, may hapon.
1: Hi, it is your rain at 10 metang.
0: Ayan. Nanapod di akong caller nga mukalit lag baba og telepono kung gabisi kay siya.
2: Ayan!
1: Ano among good na? Saan to maninga? Mo naman ni atong life life.
0: Grabe naman ang kinabuhi. Busy pa kay ka ay maulaw si BBM ni mo.
1: Maulaw siya.
0: Maulaw.
1: Ako ay busy di po huli ni Bebe.
0: Hulihan na lang ni mo.
1: Ikaw dyan. Ayaw
0: po and... mo na. Ay, tabagin na itong letter sender diya, Mads B. Si Dong Vic.
1: Vic, kanang dang mo po DSWD para ipatawag nila ang imong mga ginikanan para dili maputol ang ilang pagsuporta ninyo. Sa mga nila.
0: Tuod,
1: why
0: tuod.
1: Anak na nagita ginikanan? Ang ginikanan may nangitag mga anak.
0: Ingon pa nila, wala gid na dilay man yung sarkastiko man nga pagkaingon or hypocrite kay no unsa may tawag niyo yun, ani pero never gyud gipangayo sa mga bata nga mogawas aning kalibutan.
1: Atong danan gid na sa mga ginikanan sa pagpantuto o pagpadako sa ilang mga anak o pagpaedukar. So naay gobyerno nga motubag anak sa mga mga minor di edad pa. Labanan gid mo dangop o DSWD para ipatawag na sila.
0: Labanan! Dili na anak na.
1: Dili!
0: Ah, sorry.
1: Ya, siguro sila makomento.
0: Nakoy pangutanan, napakoy dungag.
1: Oh, gitagbangan sa asawa.
0: Ya, katong niingon si Kuan nga makig-ipon daw, magminyo nan daw sila. Murag.
1: Na, masamot ang problema kay dayon pag di pa manganak, kanadya na sa problema.
0: Oh, dungag sa buhion. Ayaw gintawon.
1: Mga kanding na, kay tugway lang.
0: Kasi makaingon mo nga, nagbut-buot mi sa iyong kinabuhi. Pero kung ako po, no, ako nga na po kuy gibuhi, ayaw na lang yung zone, ana.
2: Ayaw!
1: Serious na niya ako, ah, kanang dangap kid of the SWD para ipatawag na sila.
0: Correct.
1: Kay, aron masus mo kay Lo, yung bata ba, niya, ikaw po, nag-eskwela ka ba, Lo, kung nag-eskwela pa ka, may narodi edad ka pa. Ayaw taon, so, dobla yung problema kay, tingalik magsilisan na noon kagawa.
0: Ayaw. Inood. Inood.
1: Eh, maro to ako, Didi, kay napailabay dagang matambag. Ako na bang nauna na akong inini. Ay, dito sa akong best friend na si Mrs. Emily Flores.
0: Ayan, may hapon kay Mrs. M, all the way sa Barili. Thank you, kaay. Okay, sa man.
1: Cousin Sarah Jean Boanio.
0: Okay, alright. Thank you, kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Yan. Bitaw, pwede dyan ka mo dool, bitaw po dool ka ng DSWD na ay. Kaya mahog mamungungi abandon. Sige lang kay mo share ko niya sa akong perspective. Dili advice kay, ay nanang advice kay, maramang gihapon, di man ta pwede makabuto sa iangan yung buhaton. So, isyo lang takuto pa. Open ka po ng linya, ha? Oo, katunay mga idea sa legal nga mga matter. Kamoy kuain, kamoy tubag, be. Oo, kay kinahanglag legal ni nga tubag. Kay, hindi na ni madag kuain, ampu-ampu. Nahang, ay da, madag yapog ampu-ampu, pero kinahanglang ginilihok kog legal. Oo, kay may nga manang Ginoo nga lihok tao, kay tabangan ta ka. Hello, may hapon.
4: May hapon, Chris.
0: May hapon. Unsa may katambag. Ay, ala. Ay, you know.
4: Sorry, Chris.
0: Unsa to? Unsa may katambag ni mo kay Vic?
4: I agree to Miss M, no? Paano? Tawang yun, kanang dangop yun sa sa atres na politika yun. Kung may sila, abandon mo na lang ibuhat.
0: Mm-hmm.
4: O ka, sa, ang ipununtan lang muna hunaon nga, sakso ang gingon ni Ms. M. Nga, ang matag bata, sa marupit na kung klas, sa manasag ng baktin ba?
0: Mm-hmm.
4: Baktin. Yeah. Kung nagbaton ka, kung nagbaton ka bigal, binat na ni mo ang bigal, siyempre, kada panganak sa bigal, doon nagibakin ang tagiya sa bigal, ang katong mm-hmm. legit nga owner sa bigal.
0: Mm-hmm.
4: Ingon anak po na, ang huna-hunawan po doon tas mga ginikanan nga, uy, samaratag nagbaton. Samaratag nagbaton. Kaya wala man mo ingon ang bata, ipanganak ko. Ipanganak ko ninyo. Ang matag bata, blessing na, una, kung giunsa nato na pagtratar ng mga ginikanan, manubag ta sa balaod, according to the Roma 1, Roma 13:1 nga, kanang magpasakop ta sa balaod, doon ay balaod nga manalipod. Ana, kung imunan daw-daugon, pero ang nagtukod na nga balaod, gitugutan na sa Diyos para sa pagpanalipod sa mga batang tinaog-daog, labi na sa mga ginikanan. Manubag mo sa balaod sa yuta o manubag po mo sa balaod sa Diyos. Kaya kung unsay gihigot diri sa yuta, hinigot po dito sa langit. Muna yung muna ko na. Pero sa kuan po, no? Kanang maayo man ang tumong sa imong uyab. Kaya gusto siyang makatabang sa imo. Pero I agree to Ms. M. Nga ayaw na po pangitag problema. Angay kang magminyo kung tamaon na ba kang mubuhi sa mong manghod, kamaon na ba kang mubuhi o kanang pamilya. Sama ni ka nang gusto kang magtukod o balay ba? Hindi ka magpapanday dayon. Imo ng budget to, imo ng computer nga kini para sa mga materialis pila magasto. Usa ka magpatukod o balay. Ingon ana ang mindset sender. Kung di pa ka ready, kung gubot pa imong kuhan karon, kuhan, dangot na lang yun sa balaod, magpatambag ka sa DSWD. Kaya kung dili man sila mo dawat yun sa inyo, ha? Bisan magsustinto na lang sila. O pero mapiso ba yagin sila, ana? Kaya dili man ninyo kagustuhan. So, bisan nung tag nagkabulag sila, so siguro ang pununta nila ang inyong seguridad sa umaabot. Mm-hmm. Kaya nalang guys, salamat kayo.
0: Thank you! Ayan. Tinukod biya na siya. Oo, na yung mga balaod para ana. Salamat ka, ayo, katropa mo!
4: Exciting!
0: Ayan. Hisgutan ang balaod, dyan na siya day. Nadyan mo'y kadangpan na Vic. Na mo'y pwedeng dangpanan. Di sa barangay, una mo duol, paasis mo. Ako na ang isa-isayo niya. Ado na tayo isa ka-caller, Doc JJ. O, wala pa. Atas ang liliyo na nga itong comment section. Paningkamot na lang nga makasurvive sa imong ang imong manghod. Nag-iahay naman o kalipay ang imong ginikanan. Ipahulat lang ang imong uyab ayaw lagminyo. Tinuod ayaw sa giyo. Anas ili nito uwano ni tugtugaok na pod. Amot mo tugtugaok maginatong isang pula. Good afternoon, DJ RC, always listening and watching from Capitol. Hi, DJ RC, shout out me. Ni Gina, Rodel Tata, Ray Kims, Darwin, RG Boy, Uncle Gaga, Ogsi, Wawi Yando, Pinakatisoy, sa FS Boys. Thank you, DJ RC. Mayang hapon na. Shout out me, Ma'am Charlene. Mayang hapon. Andito na naman, nagbalik ka. Shoutouts lalo na sa mga Bulanan. Good afternoon. Ikat kay Gaudensya Labuat. Ang tagal ko nang hindi nakapanood ng programa mo. Pwes, andito naman tayo. Hintay ka. Next time, wala na dyan mo yung makitaan. Ayan. Tignan natin yung ibang linya dito. Wait lang, Ben. Tignan ko muna. Kasi hinahanap-hanap kita. Maningkamot pa ako na hanapin to. Kasi nawalain pa man. Oo, hintayin nyo lang. Ito na.
2: Exciting!
0: Ayun. Listening from Mandawi, you can kay Hygiene, Randy Santisas, Angie Remo, Cookies Garcia, and Florenzo Varona, and aminaw diya, you can sa Capital Side. Alright. Matambag mo, ako ang matambag na po. Ako nalinghot dun din eh. Here's another song. This is a requested song actually, no? Sige, atulan ni Flake, requested song man eh. Requested song, magulang nga. Magulang. Niya ang singer kay Asim. Paminaw na to kay Ihadyo ng Gingon nga mo, yung gusto madungog. Alright, paminaw ang imong requested song.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.

0: mix. Yung paano niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ako inom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kututo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osakari, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo Food Supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 2:29 in the morning. No, it's not morning. It's afternoon, mga katropa. Ang oras, hatid sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu, and here is coming the biggest and the most colorful running event of the year. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance. Amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, which is today. Wednesday, you can visit there. And for online registration, message Windsor on Facebook, or you can drop by sa ilahang website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. And yes, here we are again. Open lang gihapon na itong linya para sa ito ang mga tig-advice din ha. Kugihan mo advice. Kana si Vic din eh. Oh, actually, DJ, nakahuna-huna ko nga mag... Ah, okay. Magmayog tabang sa barangay. Oh, diba? Naminaw daw si Vic karon. Muna i-take nyo ang chance nga makapanawag mo kay on-air man ay naka-live on-air man ay paminaw na itong caller di ay. Banteg di tumano ng mga tambag ha. Oh, kay kung dili mo matambag, ako na po'y matambag. Nadali raman kay ko ka istorya. Ay, natos ang basahon ng comment din nila. Kasi mangluod na ni sila din hiron. Sorry, Jukay. Mangluod mo na, sorry. Ay, na pangluod. Ako naman ang basahon. Natos ang basahon na. DJ, pa-request ko og song time after time. Oo, asa ba ni siya na mina? Wanted kilig pa man ka ni comment. Nga, humana man ang wanted kilig. Oo. Dali na ta sa kuan. Dali na ta sa banda sa kuan, X-rated. Ano siya? Luoy po nila DJ RC, pinabayaan ng parents. May unta tabangan sila sa ilahang mga relatives. Si Elinito Uwano. Hello po, may nga hapon.
6: Ako, so, pag-rita ko, crush din, wala ko kanina.
5: Ay, welcome na taga inato. As ego,
6: great. Ako ka itong kwan, itong ni-tawag na kong nag-sutugak. O, brad, may hapon ni Maria, brad. O, salamat, dinar, brad, sa mga tropa mo. Exciting! Aho!
5: Ay, Ayan, paningkamot na lang dong. Ay, pagsalig sa gobyerno, kawala na'y pundo, nahurot nagkawal. Tama pod na. Pero di pod tama nga ito pasagdan ang gobyerno. Kaya pag-ingon mo ha nga, di na natugok doon ng gobyerno. Kapoy, baya kay tinabaho niya, dagko kay kaltas sa income tax. Pag sure mo di na. Nga kung musugot na mo nga pasagdan ng gobyerno, ako di. Alas, wala mga itay pahuay. Nga kamo mo ingon na mo musugot na mo nga ka ng tigi na lang. Tiliway. Boba mo, sa kadag kong mga taxes ang ang uba no, kaning misconception about taxes ba? O, naay mga garbusa kay mga hambugira. Ako hambugira kung tawagan ni nila. O, kanang muingon nga, ay, mga swerte kaayo nga mga nakadawat o kanang kuan, mga kadawat o kanang ganing mga magbinipisyo sa gobyerno nga bisag wa gabagya dog tax kay sila daw na inegis. Uy, ilo mo, uy! Uy, wala, dilipot pa sa butang nga. Kamu lang ang gabaya dog taxes tungod kay kamu ang naay negosyo. Bisag walay negosyo, gabayad og taxes tawon. Kung saan mata mo? Gusto mo yung kabagong sa mga taxes? Ito ang pag-inana, kay ultimo ka ng shampoo na i-tax. Gikan sa mantika, hangtod sa bisag unsang pamaliton, kana tanan na ay taxes. So, kung wa mo kabaw, anak, kung kabaw na mo. Ang kabaw ko, anak, kanya, agi magkutrabaho kung kanang kuan. Wholesale and retail. So, mindset, ayun tayo mo pag-inano. Ribot pasabot nga kamoy na yung mga negosyo. Ning ubang tao, ubang Pilipino, dininong ka ng inyo rang inol nga ba nga, wa gaambag sa komunidad kayo, wa gabayro. Sure di ha. Kabayad tanan, wala. Bisan pala hubog. Samot ng tig Yossi. Arang kamahal sa taxes anang Yossi. Diha kakuwag dako ang gobyerno. Unang pag-sure mo din ha. Kabala mo sa sistema. Ang gabayad sa taxes sa mga negosyante, gika na sa income ang ginapamalit nato nga kita mga consumer. Muna naanay mga detalye ng mga pagbutang gani sa unsay pricing. O, mga presyo. Nana sa DTI. Uya, gininyo. Oh, ay patakag yung wala ng uban gahatag o kuan. Ultimo ka na ganing mga nada sa kilid sa mga nag-suroy-suroy. Nagapamalit naman gani nag-skincare. Huwag pasabot, nag-apil na nagbayad sa taxes. Lahi lang nga taxes ilang gibayaran. Pero gabayad po na silang taxes. Eta na natong gibuhat din ni Adunay Buhis. Servisyo o produkto. Muna inyong isod sa inyong una-una. Ay ba makita? Ako inon ako amiga. Ako yung inon. Ako yung amiga nga negosyante. Mupo na yung pirmi iingon. Ayahay doon uban, siya doon gabayad. Uy, kita naman tagabayad, day. Tako lang yun, imo ha, kaya naman kay negosyo. Uy, dili man tanang tao makadigosyo, malamang. Pareha sa tadini na yung mga negosyo. Oh, gabayad sa big taxes, naapog ko income taxes, naapog ko yuta ginabayran. Oh, pero wako na guna nang uban, no? So, pag sure, day, ayaw mo pagana, oy. Oh, ang paginhawa. Actually, hapit na guro ni Nay Baya, Dok JJ. Ana si Dok JJ pa ang ginhawa na lang yung paglibre. Oo, pero na ako'y silingan, oy, nga ka ng kuhan dito sa... Ah, di na kumahingon, oy, madunggan is kinapa. Ay, nako. Oh, ana dire si DJ Leonard dire kanini gi-mention man akong idol ko Dok JJ mo nang iingon ako kay idol na to ning duha. Sure jud ko ana siya. Kung dili siya mo sustinto, isumbong ni Sir Greggy magdadaro. Oh! Apitaw. Dool kay Sir Greggy. Oh, ako kay Sir Greggy sa kumudool. Dili ako sustinto. Mga yung advice. Ana. Pitaw, no? Isudaan yung kahimtang po sa tong letter sender. Oo, mao jud gabayad tag tax gukton jud dapat tinuod. Yun know, na aninyo unsa kahago ang inyong pagpaningkamot na ginabayran ta og minimum kay mo ra gi-approve sa gobyerno base sa kaya ra sa atong ekonomiya. Actually no, dili gid diri kita tanan biktima. No, bisan pag negosyante. Oo, mga lumulupyo nga nagtrabaho. Tanan biktima sa unsay kahimtang sa ato ang ekonomiya. Oo, kung nga mo nakasabot diha nga part, taas kay na kung atong sabton. Ay na kay nga naman maglibog pa mo. Niya makipatay pagid mog politiko. Mura giduwa. Hat ninyo eh. Ana siya din ni bitaw DJ no, kung ako ni Vic, ako na lang pwede ba pakasuhan ang ginikanan niya ni Abandon sana? Ato nang Leon B. Oo. Kay dako na gingon na kay dako na manggudaw. Dako na manggudaw si Vic. Pwede na daw mabuhi. Oo, wala pud niya ako kay 22 naman, naman sa legal age makatrabaho na. Sumo pud ilang pasabot nga no, mangko pa bang ka nga pwede naman ka maning mali. Pero lukoy pud si Vic, oy. Bisa pa muingon mo din na nga kaya na niya. Dili, oy. Napabaya sila kuan. Napabaya sila. Siya igsuon ng taon gamay pa. Dili pa pwede. Ato ni pangitaog tubag, be wait lang ha. Nawa na sa dako. Ako ni subayan kay dagan. Paspas kay muhimog balita ako mga katropa sa newsroom matabunan akong live. Magukod kog scroll. Grabe gyud taga. Grabe gyud taga newsroom sa XFM. Oh, matagbo kog subay diri bi asa man tong live. Unya, oh, naka-live po dayta katropa ha, sa mga nagatang po di ay sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, Julio 15, 2026, naka-live takaron. Oo, naka-live stream takaron sa ito ang page sa XFM Cebu 88.3. Kung ganahan mo nga musubay diha, labi na, subay, gid mo, aron makabaw, gid mo sa dagans politika. Ay lang mo ka-stress, kaya maapil mo, sama, parehas mo na ako. Ito sa Leon Tobi. Ah, mo to kong live. O, nara din. Oh, DJ! O, sa ba ni Montemayor Gilbert? Tuyoon dyan ni mo guwampa ang pagka-type. Ano? Kaya di lang kaisa na ko nakita nga guwampa ang imong pagka-type. Guwapa o guwampa? Ano pa kayo guwampa? Shout out ni Judti. Karon sa main guard. Main guard pero gurad ang gibutang. Sa si Daniel Vergara og Ferolino Jarebel og Mario Ricafort sa main guard gurad house, gurad house, guard house niya nga malikmali lang niya pag-type. Sa Kandugay Barili City, Barili City, Barili Cebu. LGO o LGU. Basta kasi nabot ta. Ana ra man ang importante magkaintindihan. Congratulations day kay Bea, uy. Diba si Bea? Ikasal na gid ako man. The woman you are. Ikaw na giday. Napaka naminyo si Bea sa presidente sa pure gold. Wala siya. Ato nang sutaon kong pwede bang kasuhan ang ginikanan nga ni abandon na sa iyang mga anak.

0: ato ng sutaon. Pwede kaayo mong muduo sa public's attorney's office or PAO kung kwalipikado o kaalang sa libre nga legal nga tabang. Pwede mong mudungop sa city welfare or municipal. Tawag niyo itong CSWDO or MSWDO. Kay Aron, mahiskutan mo sa unhustong lakang. Labi kay naya pa'y bata, no? Oo. Paminaw di Avic, Vic, kaisa na dyan ko, ani, mahuman na niyong programa na ko ron, bahala dyan ka ron.
1: Ay,
0: di na dyan ko, di na pa dyan ko ni mga contact sa messenger. Arang kabisi na nako.
1: Ay,
0: magiging katubag sa kung mamagpapa. O nang paminaw, gidaan, ha?
1: Ay,
0: kung sakit yung giingong ganyan DJ na bungot sa ito'y muratag ko ani. I-rewind na lang akong live.
1: Ay,
0: kani mayang pag-abandon na sa, sa mga anak, aduna o saan yung ginatawag nga o sa ka-criminal nga buluhat o kanang ginatawag na tong criminal case. Oo. Pagbiya, pagpasagad, kaning makahatag og kadaot sa inyuhang sa mga bata. Pwede gyud kaayo na sila nga mag-atubang og kaso. Katumbahin sa pagbiya og nanay laing pamilya, dili siya matawag nga adunay krimen. Pero sa hisgutan ng pagbiya sa responsibilidad, Dong Vic, og dili paghatag og sustento, mamahimong dunay legal nga sangputanan. O, take note again, nahinan akong basa. Listen, listen, listen. O, labi po na sa mga naminaw na to diyang adunay mga nailang inana nga sitwasyon, ha? Kung anaa sa inana nga sitwasyon, pwedeng mo duo sa public attorney's office. Pwede po bumudangop sa city o municipal social welfare development office. Aron ma-assess ang inyong sitwasyon. Pwede mo konsulta sa abogado aron masusi ang kaso o kung sa'y pwedeng remedy base sa inyong kahimta. Labi na ka ng... labi na kayo na ay minor di edad, no? Na ay bata. Mamagpapagid ni mo. Kani pong mamagpapa, no? Ako gusto ko magyayos si mamagpapa pero kabawa man ko dito ka doon. Naadyo ko, ako ha... Sorry to say, pero di na ko mag-gets ang thought process sa mga ginikanan nga pag mag-away sila, ang una nilang buhaton, mubiya sa mga anak, uingnon ang mga anak nga, kamunay bahala sa imong mga igsuon ha, kalami ni motok on hantod mag-violet. Sure, oy! Inyo may gigawas-gawas aning kalibutanan niya, muingon ka nga kamiray bahala, wa ka nalipo. Wa mo na nga yab. Ag, ayaw tamo ana, oy. First of all, this is something insensitive. I don't know unsa inyong tanaw ani kung mingon ko pa. Pagid na ngayon na mga bata mo gawas aning kalibutan na sa sugod pa lang. Pagdasok ni anang imuhang unod og bukog. Wag yun niingon ang bata nga himo ami dinhi. Oo, naglangoy-langoy nga malinawon ka ng itluga dito sa sun. Apan tungod sa inyong agib. Ya karo magkasakitay o magkaproblemahay mo, maingon na mo kamunay bahala sa inyong igsoon. Pag-ilaw mo ay! Digi mo makadungog na ko og soft nga tambag ha. Daga na bag maingon nga grabe daw kay kumanga saba. Oo, di naman madam. Basta tiguang na ganing istoryahon, di naman na madag soft. Gahi ay naman na. Gahi nagunod. Ay maginano eh. Sa mga mama ha, kaya gining ginikanan inahan. Nga mubiya sa ilang anak niya, muingon nga, gikapoy na sila mo nang biyaan nila ang mga bata. Pag sure di Adam. Sure lang. Sure lang din siya ha, sure lang din ka di Adam. Niya, pagka na magmahay, kaya mubalik din mga yugpasaylo. I know ha, namantay kanya-kanyang, wala manggukabalo sa inyong choice of life. Pero never abandon your children. Especially kung ang imong ang kapangit lang manggod, giabandon ni mo ang bata niya, napad yung kay gihimong laing bata. Di ba giunsa man pagunahon na? Makasabot raon ta ko nga, di man yung makasabot, pero sige, siguro, naapa ko yung ma-enlighten pa ko kung may yung kagnibiya ka, giban, nilakaw ka, gibiyaan ang bata, tungod na ning kamot ka somewhere Nagpadato ka, naningkamot ka, tapos nibalik ka. Pero kay nibiya ka, nga nagpabuntis pagyut ka, wa na gid na maudam. Dami na jud kay ka, wa ko niyong hiluan, kay bati man ang batasan. Dili na inana, mga bati gid na. Pero bitaw, kung di lang gid makapriso, no? Lami isang patilawon ba? Wa jud mo na maugyut. Nya Dong Vic, kanigin mapiktusan te ka diri Dong Vic. Kanang pangutana ni mo Dong Vic nga kaning imong uyab. Ana imong iyab nga makigipo na nimo. Paguna-una Dong Vic, dungag na po na naglisod na bangkay kag buhi ana imong igsuon. Nagkasiril-siril ka nagpangita kung asa ibuhi ana. Kaya ang maayo ni mong ginikanan to ay naghimo sa laing nilang balay-balay. Ayaw nagyud og sud sa ana. Paningkamot nga makalingkawas mo sa kalisod kung asa mo karon sa imong manghod. Buhata itong mga gitambag, dool og legal, dool og gobyerno, aron maalalayan ka sa tama nga proseso. Kung magminyo kang Elena, ipon mo, magunahuna kang paningkamot na po't ipakaon ni Elena, mamabdo si Elena, kaya di mo mag-adto sa center, mapangayog pill. Oo, apilon ako na. Niya, mamabdo na si Elena. Kanina bang bata sa mga walay anak ha? Ayaw mong tingog. Arap ay maingon nga, ay, kuan, okay raman na, kay para siya, ano, uy, dahi, dili, lalay magbuig bata, dahi. Oo, ay, gimong ganog sayon ra na, dili. Ha, mo na, pili agin ang desisyon ni mo, Vic. Pili gitaon sayon, magpahimugso og anak, og bata. Hindi ginakutob sa pag-utong. Hangtod na muda ko, imo ng responsibilidad. Mahimo pa kang posibleng maparehas imong ginikanan. Nga kung magpaitay puhon, mabiyaan ang bata. Kani, ang punto na ko din he, ang kinabuhi, unpredictable. Very, very uncertain. Dili ka pwede mo ingon nga, sertihon lang kita, ana-ana. Adunay saktong panahon. Kinahalaan damon imong kaugling. Kailisong dyan kaya ito bangon ng kinabuhi. I speak for myself, for my own experience. Oo, wala ko nag... Ako sa doon, hagi sa kong pait. Uy, buyag. Muna-muna sa taon na akong kinamang. Actually, wala naging kamang, ligid, tuyok, ana. May wakwi, kuwan, wakwi dugo nga mulupad. Mawin na siya. 250 na sa kabunta. Kabuntago na po. Sige naman kung higbunta ganyo eh. O, kahaponan ka, tropa. Wala ko igong oras sa programang X-Rated. Din nilang kutub nga itong programa. Umapuhon, adlang Webes. Ah, itali, arap sa panahon. Ay, Pernes, Sabado, Domingo naman sa Doc JJ. Hangaka, oy! Murag, wait lang. Wait lang, July. Pas-pas na kay ka. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C, nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sancton Plus Coffee Mix.
2: Sirisita, basay. Mag-eating na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Sancton Plus Coffee Mix.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kapila di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, pag-inom ni Manny sa Sancton Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
2: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So kinipalit gani mo.
2: Gipalit na
3: ko. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box nga Sancton Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Sancton Plus o Sancton Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mang ko.
1: Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sis the Pain.
5: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
1: Sancton Plus Coffee Mix.
2: Sali.
3: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
2: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ka ay. Ako kinumi nga won yung kumain ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
3: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
2: Ay, normal kayo, every morning yun.
3: Sa una, ito pa ka nainom sa Sancton Plus Coffee Mix?
2: Wala magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
3: Sita kong tabang sa Sancton Plus Coffee
2: Mix? Okay kayo.
3: Imong bana, kumusta pag inom sa
2: Sancton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag inom aning Sancton Coffee Mix, sinindot ka.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pangluod. Pananglinday kung imo ko nga balibaran, ilukong ko na lang unya ang tanan. Kapit pagkapait sa kong kahimtang, ibuhay lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay, sa kihalan kong gugmang imong isalikway. Ang ko ikaw inday suway lipon-lipon, ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligong pagtukod, ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod.
1: Oh no!
0: Buha, maluoy ka.

shakiton. Nai ko ikaw inday happy happy uron. Paduul ako kanuna si mungduhan. Ikaw ako dayong paray paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paan busa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa.

0: nay ko ikaw inday happy happy huron magpaduol ako kanunay si imong dughan kunya ikaw ako dayon paray paraygan ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta
1: oh, no.
0: Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta
1: oh,
0: ang
1: gugma
0: mo kung mahimo

0: A porta pra poder embangar com a tropa. Alô, alô, especial na ponta. Kumusta po yung nakamangaunas na ng atong pagpasalamat o pagyokbo sa atong labaw makagagahong gilugwayan na pagkitag laeng kabuhi nga kahaponon o kung diin ani ana usab kita magigugoy-hugoy nining kalibutan sa mga kag. Siyempre, niya na po ng iyong obos ngay gala apuhan, batabatas kahanginan at your service, Lolo Jose! Wow. May palakatin.
1: Hello, hello!

Mga programa mga katropa, gato kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health ang Santon Herbal Oil. Nindot kayo ning hapla sa mga dunay panuhot, mga sakit-sakit sa ilahang mga gisakitan, mga kaugatan, mga away na mo ng igot-igot. Kadara sa kuan gawas na susunod mo ng igot-igot. Igot-igot. Sa pagkali ng ubat. Tiot-tiot. Humot pagyaw kayo mga katurpa. Ha? Mura ka o kanang nag-perfumes. Kanang Santon Plus Herbal Oil. Siyempre, gaman na sa Yates to Health. Mapalit na sa mga butika. Mapalit sa onlines. Diri, murag na pa'y nabilin diri. Na, pwede pa mo makasuroy din na pita kay napay dire. Basta kay ang kanang ubang mga produkto, wala pa dire anam sama sa mga katumakusog yung kura kayo. Mga Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Mumanin sila ang mga partaging kusoga, abog-abog naman gini. Wapay na abot, aning it's stuck. Dito pag yun mo makapalit anak sa parmasya, pwede po sa onlines. Muna nga, hangtod karon. Hanggang ngayon. Pabot-abot pag ito sa it's stuck aning mga katropa. Kaya kung kanos amo abot, adisert mo ta mag-anunsyo kung pwede na mong muarangkada. Pero mintras wapa, magpaabot sa ta kay hanggang ngayon, wapa gihapon.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Hala, paghintay! Maghintay ka man diyan. Wala gyoy programa kung maghintay diyan ko, no? Kay maghintay mo ko no siya, o, maghintay. Samtang maghintay ka pag Premium D3 Coffee Mix. Okay, karon man, nindot mo karon ay merienda ro mga panahon na. Birahan mo na, parisan mo na, og Premium D3 Coffee Mix. Nangapi ka na, naka-vitamin D3 pa ka. Asa pa man ka? Diri na sa gama sa Yates to Health Incorporated. Mapalit sa mga butik-tik. Yeah. Pwede po sa onlineness. Ang atong numerong gigamit mga katropa 0981-152-5275 para sa mga gustong ipanimbaya diha kay ni Aramantas Radio ron. Wala na po tayo libe sa pens ni Jose. Okay, kuan man, tralay naman po. Impeachment pa na, impeachment trial. Agwanta kita ka hantor na kanos ang mahuman ng impeachment. Mentras na impeachment, walay libis si Jose. Sige lang. Kira mo nang walay libis, ganahan naman lang punta. Okay, kining uban lang, gawa naman. Kung ano man po na, nahan na po ni Jose. Mapainaw nga. Senyor, Senyor Santel mo. Katong mga nangatulog diha, ala, pagtulog-tulog lang mo ha, kaya rin di mo makatrabaho diha. Kaya mo man ay kasagara, magtulog-tulogan para di masugoan. Nana, sa una. Unyara ba, o pukaw ni mo pinakalit, kayo daman nun. Pukaw ni mo kayo na, hoy, balit dito, balit. Gidama pag ditindog tuon. Gibit-bit pang unlad o gang habon. Unya paingon dito sa kuan. Paingon dito sa banyo. Kay gidaman ba day? Suntil mong karaan ba na? Dapat ba'y daman-daman diya sa inyo haron? Nakoy kuan sa una kaning ako agi tong manoy gidaman. Nandumduman gina ko to gamay-gamay pa man kuan to. Pero gabi no to dili to kuan. Dili to adlaw. Kanang mga bagong gabi ba tungod sa kakapoy. Nakahigda ka kong manoy. Gipabalhin kayo dito sa higdaan na na. Uy, bulhin dito sa higdaan na. Bulhin. Bit-bita niya ang kanang unlan. Ihahanggi, murag ka ng bag-bag, bitaw ka ng buyot. Kanabang bayong. Gisipitan niya sa kilit. Lakaw na yun siya, niya nagpiyong. Unya katupong akong isa kamaguwang, gilabay ang unlan. Kaya aron makamata. Kay mao man kuno nay sumpa na kay kung asa-asa na og dili gito siya sumpaon kuno. Mo abot to nito ka bisan asa to sa mo adto nga. Matingan lang to siya nga asa-asa na man ko ini nabangga man ko. Pero ako apo ko na kuan wa ko kasisting nga gidaman ko. Kanainong mga danggo-danggo. O kanang mga hamis, mga nindot, mga gulapa. Pastelan aranggong ka kuan kayo. Maka kuan po ta ginagmay ba? Mo pahinomdom sa ta mga katropa gikan sa Pikas Lawak. Okay, aduna tay mga importanteng pahinomdom. Diara mo kay dire ra ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabuntran Davao di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kerting lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na pag-kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na doon ko sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una, dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tartik, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zathon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Zathon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Zathon Plus Herbal Soap.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gaming hud akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hydratable lang. Peledere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Lago San Sor.
6: Peledad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Stock ba ako mga kape? Mogi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: Exciting!
2: That's why you go back. Naun sa naman niya, bago pagay tagikan dito, pampadong naman po tayo niya. Sa magkahay programa niya sa ilaw na masiguro yung nagtanil. Good PM, lo! Musta? Oy, mama! Sain-sain, mayong hapon niya, mama. Kumusta naman ang akong ugangan nun nga bailerina sa una? Okay pa ba diha ang mga katikaran, mama? Hinaot nga okay rin hapon. Nakapahigayon kita og lebes mga katropa kay nag-recess manday ko no ang kwan, impeachment rally. Unang nakalugar tag lebes. Nanadres Maring Anel mayong hapon parikoy. Og sa tanang mga og sa tanan mong mga fans. Bitaw no. Si Vincent Sharp, good afternoon Lolo Jose. Good afternoon po diha. Si Richard Gomes, mayang hapon no si shout out ko dress highway 23 gas station lo, salamat na ano. God bless. Kumusta man ang mga taga Highway 23? Dong Richard Dong, wagit kahibaw ang imong kaubanan sa Dennis Lister Dong. Wapong ko nag-follow up nga nung wanitambong sa Garwis yun. Si Day Doris! Uy, nahuman naman ang Garwis yun, Day Doris. Ay, nag-attendan chick pambanggapon is Day Doris. Listening while making report here at MDC, shout out sa tanang avid listeners. Pagka kuyog, ikain niyo sa Day Doritz. Kumusta man imong linya niya, Day Doritz? Natay, mauyab niya, Day. Tagay, tag mauyab niya, Day. May nalang atong hungit-hungitan o binignin. Si Mala, naka-cheer dance ng Lendis Mala. Mala Gloria, taga Bayugan Skete. Okay ralo, wala ko ka-apel sa Garwis yun. Saya nga, wala ka-apel na yung mama niya. Sige lang, bahala ko ka-apel. Kaya sa sunod po, maka-apel lang magkana. Maghimo na lang kadaan o kanang Pilipiniana nga sako sa landay. Pareha sa gisuot ni Amleo atong Garwis yun. Pilipiniana nga sako nga landay sulanag kupras. Katong mga nag-comment ya. Si sani sakyo sa nabaw ko. Pag-aasam na yung lisod mga kayo. Na si Mala o na nagkawawa na po si Mala. Na po rin sa laing pahina. Mag-attendance ko no siya. Sa human ang karusun, mag-attendance lang gapo. Ikaw man lahat. Nagpailarag ka man lang. Sige rin kabisi ato ni Kwan, ni Ven. Katong sa Kwan. Sa... Tingnan ani katong sa kwan bata o sa tonga barangay Verdo. Same Indonesia. PM Lose, hello. Dugdaghan din yung account din si Mala. Din sa Picas, lahat yung account mo yung gagamit. Basta-basta rin akong Mala ba? Magbuot ka. Excuse me. Wala ko nagbuot. Anong magbuot matanga? Imuha biyan ng kalipay nga nakay ko nakay uyab-uyab dito sa Berdo. Si kasi pangalan to si Ven. Hi Ven. Wala rin na yun si Mala og hi Ven. Unya dere sa numero mo kuan mag hi Ven hi Ven. Nakaroon mo ingon nga magbuot ka. Barabag nagbuot ko nga wak man Nag-ingaw mo dahil ko nga. Ikaw mo lang ayaw pag unok pula baga.
0: Ayaw!
2: Bahala ka dahil malaw. Malag mag-date-date mo dito sa Berdoa, Kuy El.
0: Ayaw!
2: Present ko nun sa... Present?
0: Ayaw!
2: Nga daw mag-present-present pa makamala nga. Huma namang garwis yun.
0: Ayaw!
2: Wala na ba ikaw, Andrea, ting dance?
0: Ayaw!
2: Wala na ako. Ako nag-gisog ba tong libro nga ako? Last record, gisog ba na ako? Kaya nalagot ko. Nalagot ko. Ako ba itong gisog ba na? Mudilaan mo na. Comment ko. Mo comment ko. Bahala ba mo comment ka na? Nanatay ko mo na. Natay bisita. Okay sa kanin. Hello! Hello.
0: Ayaw.
2: Sana.
3: Hello anak ko.
2: Oy, Maniray.
3: Hello.
2: Oh, hello. Di ko nimo madungog.
0: Ayaw.
2: Oh, di ko nimo madungog kay dire ka ni tawag. Oh. Di ko nimo madungog, Maninay. Muna akong ingon sa unang. Kung diri ka mo nawag sa 0981, di ko nimo madunggan.
3: Hello?
2: Oh, hello, ganin. Ako, nakadungog ko nimo. Ikaw mo, hindi. Oh, wala siguro ni radio ni. Narabay nagabas. Nagabas ka niya, Maninay?
0: Ayoy!
2: Oh, wala, di tayo magkasinabot ani kay wala magka. Oh, ako na lang ning paungon. Oh, kay di mata maka dungog ni kuan. Di man siya kadungog sa kuha. Oh, mo na gi kuan niya. Oh, dit kay dito tanan ni speakers ang tawagan
0: nan.
2: Oh, nga dire magin siya mo tawag. Ayaw tawag dire sa kuan maninay kung wala kay monitor. Oh, okay lang ka mo tawag dire kung naa kay monitor ar madunggan ko nimo. Oh, pero og wa kay monitor nga mo tawag ka dire sa kaning gigamit nako, di man ni tawagan nan dire para text kan ra man. Text kan nan ra man. Oh, mo nang di kita magdungog. Oh, pero og da kay monitor basig madunggan ra. Balik ta taon-taon ba ka tropa human sa mga importanteng things.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM. Exciting!
1: Is that it's right? Oh, yeah. Balik-lik! Oh, yeah. Nga itong pagbalik-lik mga katropa. Atun kini sa kape nga makapananag sa mangit-ngit na itong mga pamanit. Kay nindot pag-apong karong emerienda. O parisi sa Santon Gold Coffee Mix. Adunay glutathione o collagen. Puerteng nindot ang mga katropa. Siyempre, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, All Generica, Pharmacy Nationwide. Dari, wala pa. May lag o moaboto. Sa parmasya na lang sa agad mo, mga katropa. Pwede po sa onlyness. Hello, mayong hapon. Oh, no, sa naman na present naman po ni. Dingnan og kanang nahuman na garwet. Request kong song Total Eclipse of Heart. Murag na play na ni Mala. Total Eclipse of the Heart. Turn around Mayong adlaw lose shout out sa tanan taga Sitio Kantagan labi na sa Flores family. Salamat sa pagbasa lo amping mga tanan. Love all love. Di ay. Hapon na ko dili ko kalibes. Okay, naguba ba yung imong cellphone? Natagak ba yung sa saminto, maninay? Pagpalit nagbago, maninay, kay basing nadaog na po ka sa tigmo na. Diba, Leo? Diba, Leo? Abdik raman niya si maninay mo tigmo. Makadaog niya yung tigmo po hon. Makapalit niya yung bago na po nga cellphone. Diba, Leo? Si Amleo rin makakuha na lang. Sana absent ko na siya doa kaadlaw kay kabalo na ka basta. Ay na ta. Istoryahe imong ante. Katong imong ante nga kuan. Medyo og burahoon gamay. May mo kan man to naminaw naman to. Ato tong palagot-lagoton kay burahoon man to. Ay nako mga langit. Diba? Kung itong imong ante? May na lang. May na lang, maglagot na po ito. Dindot man kayo og maglagot. Okay, kung man dahil na. Kay, ang silingan na ni. Muna gingon nga, best time of our lives.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Dress by baddest cares.
4: Oh, yeah.
3: Uy, kumusta ba na itong mga driver?
4: Ayaw!
3: Anada silang mga salakyan karon nagpahiti. Pero lahi ang gitanaw. Nagtanaw kay dunay gipahiti nga pagbati.
4: Ayaw!
3: Matod pa ni Leo, ingaw silang lang Leo kay di na daw siya sa imuhan Leo.
4: Ayaw!
3: Gabuwag na dahil mo Leo. Matang nagbuwag na gayon sila gini-ay-di-ay.
4: Ayaw!
3: Mo-request ko na siya o paminsan-minsan. Nawa na yung paminsan-minsan ron. Nawa na ta dito sa mga kwan. Ano na tandre sa kwan? Mga tog-tog na mga di basta-basta.
4: Ayaw!
3: Katong mga paminsan-minsan, gani ha pa to pag-tong-tong sa Alakstrix. Karo, wala naman may tong-tong-tong doon. Bitay-bitay naman eh. Wala naman eh katong-tong.
4: Ayaw!
3: Ay, salamat pa rin. Nga nindot ang imuhang ipatog-tog na sound. Makapa-inlove pa muna.
4: Ayaw!
3: Tingnan na kong kumare. Banag-inlove. Inlove na po niya kong kumare. Ay. Na-appear na ba niya siya sa kuwan? Din's Lister?
4: Ayaw!
3: Pero wala yung katambong niya. Sa mga tunggarwes yun.
1: Ayaw!
3: Maring Anil!
4: Ayaw!
3: Pangutan na imuhang kauban si Dodong Richard. Nabiyato siya ay kuha.
4: Ayaw!
3: Si Maring Anil ba? Blind din si Maring Anil ba? Nga apel na rin sa kuha. Amo na, huwag may tamon-tambong.
4: Ayaw!
3: Si Kuampot, Maring Anil, ngamot, asa nakaanil sila.
1: Ayaw!
3: Nagbiyaan na ko nilang maayo anil.
4: Ayaw!
3: Sa kahay kuha na ni, mga busy nila sa kabuhi. Mayong hapon! Karoon pag ako nakalod. Bahala kag karoon pa kaya kalod. Ang importante niya.
4: Ayaw!
3: Nga magkuan sa kuan imong kuan.
4: Ayaw!
3: Lo, kanang bodos na lang lo. Okay, para mo. Anda, bodos. Imong kagaran. Wala na dress sa mga linyada ni Jose ng mga bodos-bodos.
4: Ayaw!
3: Tuaram na dito sa kwan. Katong bailihan sa una. Balik ta mga katropa human sa mga pahinom-dom. It's standby.

0: ang Halo. Halo Special.
1: X FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utala ko ba?
3: Uy, unsa man ang imong pangutan na?
2: Unsay! Spanish!
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running!
3: Kaysa yun, Rana?
2: Si Kadabe!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Aga, Purok Bunana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Magkadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, pation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Makisig.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Woo! Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Exciting!
2: We're sad to circuit the outs and sad asik bataka deo se kay kansawang kare ko. Nadai nagkabuwag dai kuno di siya kuno ning biya dai kuno ang isa pod bengon nga kuan sa to gengon sa isa sa to di na kon dia ato ang isa pod mayon ako moy ning biya niya ayaw! Pampakugon ko na inyo ang mga agtang diya sa mga damgo lang. Masakpan ko ng duha sa mga damgo.
3: Ayaw!
2: Pampakugon ko ng mga agtang ane. Diba kayo mabisga na gano'n? Awiran ako ng mga tingkoy-tingkoy. Nga akong ibugsok o sugat.
3: Oh, no.
2: May lag di mabuhay.
3: Ayaw!
2: Ayoy! Nahala, katong mga naapa sa trabaho niya. O, papa, si Bat na mo.
3: Ayoy!
2: Si Bat na mo, ano mo sa ngilang-ilangan? Nanghin pa.
3: Ayoy!
2: Muro mong yapon, di mong yapon mo itong tan.
3: Ayoy!
2: Di ba, Mare? Asa naman niya akong mga kumare, nangawag tingnan.
3: Ayoy!
2: Paabot na lang niya akong mga kwan. Uy, wala ganyan naka-lusot si Amor karon. Busy na po to sa Amor ba? Basta busy kay kuan mo karon. Hapit naman ang kuan. Araw ng magyangkang.
3: Ayaw!
2: Hoy, kumusta man ang mga taga-Bayogan skete? Hoy, si Mala, wanawa na.
3: Ayaw!
2: Kuman nakadungog sa total eclipse of the heart. Turn around every separate second ting ting ting. Oy! Nawa na, nagkita na yan, sunata naman ang timailhan.
3: Ayaw!
2: Nga nahog na po ng tabel sa itong pagugoy-hog ay kalibutan sa mga kag.
3: Ayaw!
2: Salamat kayo ninyo, tanan mga katropa. Ugma na po sa sunod ngayon gayon, o walay tralay, makalibis na.
3: Ayaw!
2: Karong nai tralay sa impeachment. Walay libis.
3: Ayaw!
2: Sige na lang, kinatimukang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropa. Pang Harvey Ramon.
3: Ayaw!
2: Alam sa nagkayosan Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Muingon. Ayaw pa daog sa dautan. Tag ang dautan, pinaagi sa maayon. It's bye-bye na.

0: FM. XFM. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM, Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko. So, karga na may ina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
8: Mga katrupa, exciting!
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala dam ha, nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week bilisod o tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: ça, XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: XFM.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Uy. Wake up!
2: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
2: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka, bro. Atong wapak ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Pero ha, nadawat na nako, bro.

0: XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may ako sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Ay, Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katupa, exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam yun ni ini kay naakinig glutathione o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: Camino ka sa XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM!

0: looking up.
1: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung may nunggog to ba? Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
3: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po da kong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Hoy par, rebagot. Pakurati na guli mong kagalingon nga. Di ka guwapo?
2: XFM. XFM.

0: Sapa dito kwarto?
1: Kani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, dagputol, ay gabi yung galing matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin, lami, natulog, nakai ko, sa akong ihi, okira kayo. Gano, wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka rin, akong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Aktibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagahan akong gitomar, pero wala man siya epekto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu o sa Kasels Clerka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sislipin.
5: Sislipin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipin. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukat tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni Babe

0: Gino Carr sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: Weh, sauna. Sa wala pa ko kapamina og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na kapaminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire.
1: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inayinagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
17: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo sulay na mo aning Santong Gold.

0: Exa FM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya ngano, anxiety?

0: pergi kan makan Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, akura.
2: Exciting! Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Girman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pagkaayo mo sa kina tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si May usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: sur XFM.
1: Oy pare, naunsagon ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masugko pa yung kagmumaliban. Exciting?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibago edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Sama po kami din sa atin mong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
4: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
5: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta ka isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
4: Grabe.
5: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
4: So, mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanina po tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
5: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yeah. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong condition talaga na hindi balance. doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, mm-hmm, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitan may problema sa tulog. Naku. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Mm-hmm. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Mm-hmm. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
4: Oh.
5: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
4: Gabi. Mm-hmm.
5: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
4: Nako.
5: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
4: Hirap yun.
5: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
4: Ayan.
5: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
4: Mm-hmm.
5: Kasi kaya pag gabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something.
4: Mm-hmm.
5: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
4: Mm-hmm.
5: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
4: Mm-hmm.
5: Wag po kayong mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
4: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, pa rin, gising pa rin yung diwa.
5: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
4: Nako, ayan.
5: Lalo na po matutulog.
4: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas.
5: Mm-hmm.
4: So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
5: Oh.
4: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, dok, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, dok, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, dok.
5: Mm.
4: Eh, yan. Yan talaga.
5: Kailan kaya yun?
4: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
5: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm,
4: mm-hmm,
5: na naapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes,
4: mm-hmm,
5: na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol,
4: mm-hmm,
5: kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin,
4: yes,
5: na pamamaraan. So may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency.
4: Mm-hmm.
5: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, na papakinggan mo siya to relax your brain.
4: Mm-hmm.
5: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine.
4: Mm-hmm.
5: Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo, kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga ano, pinaka-the-best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone,
4: mm-hmm,
5: that can affect also yung ating pagtulog. So ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat,
4: mm-hmm,
5: the product, like yung mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
4: Pumpkin seeds.
5: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
4: Mm-hmm.
5: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3, kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin, dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil, at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
4: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, ano? At pag mataas kasi yung serotonin, dok, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, dok, na dapat balance, ano?
5: Uh-huh.
4: Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
5: Oo.
4: No? Kasi
5: yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
4: Mm-hmm.
5: And yung isa naman, serotonin, is hormone of light.
4: Light.
5: Mm-hmm. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
4: Nako.
5: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
4: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga ano dyan, mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
2: parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Oh. Kaya nga, diba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Oh. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
4: Yes. Oh.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
4: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
2: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
4: Laking problema. Kasi hindi yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
4: Tsaka sa mood. So.
2: Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
4: Ayun.
2: Sa isa't isa.
4: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yan ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh.
4: Oo.
2: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
4: Oo, meron nga nakita niya
2: yan. Diba? Eh, anuhin na natin, i-maximize na natin.
4: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami po akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang itulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
7: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna. Isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, eh. Mm-hmm. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun, sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm, kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan, ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
4: Mm-hmm.
2: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin, nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
4: Mm-hmm.
2: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
4: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
2: Uh-huh.
4: Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
4: Tama po.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
4: Mm-hmm.
2: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
4: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
4: Mm-hmm.
2: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
4: Mm-hmm.
2: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
4: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design, ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
2: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
4: Mm-hmm. So yes, sa mga kababayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
4: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
4: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Domingo hangtod Huwebes sa susamang oras alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabion. Madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo. Once again, ako po ang inyohang lingkod. Oh. Mga ingunan ng mga style Cinderella, ah. Salamat kayo Lord kay wala nagi gamay na lang yun ang nabiling nga tunok sa ko ang tilaok ang mga tunok nga alambre ano man ni uy no dili di ilalim bibi ka nang mag unsa kitawag gani ana ka nang magproblema ang imong throat labi na gana ang imong tingog yun ang imong puhunan sa imong pagpanarbaho dili gid siya lalim no grabe gid kayo mga struggle sa life pero wala nang masasakit pa sa iniwan kanya okay. Ngayon anak nga mga hisgutanan, oh, bahalag na magka-sore throat, basta kay di lang kabiyaan. Charos. Bitaw, oy. Ato ang official hotline number, inyo kumakauban once again sa programang Putahe sa Gabi sa 0945-443-5869. Inyuhang mga importante nga mga mensahe, ato ka na siyang ipabuhagay sa kahanginan. Og syempre unya taw-taw at tanginin niyo po ang ato ang putahe confession. Usa ka bibi na sab nato ang naghatag sa iyahang permission, iyahang kinabuhi nga iyahang ipabuhagay pod sa kahanginan. Para sa mga bibi nato nga naay mga problema din haa unya gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha, ha? Tanito, care off Cinderella, putahe sa gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled eggs. Pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo! O, basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash, good na siya. Pure, good na siya. Dili na siya load. Pure cash, good na siya. Imuha lang buhatan niya taod-taod pag once i-flash na po sa tuang bibidyaw ang ato ang mga eggs, crumbled egg. O, dili sa ato ang official Facebook page. Isimuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng... Oh, Tagalog na po. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron, oh, you deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Nauli anak ko. Yeah. So, ayo sa BB Jow, ayo sa siguro ipagawa. Ayo sa i-reveal, o niya na lang na, no? Yan na. Sige, atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatid ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santan Plus Herbal Soap. Pampawala o sabkini siya sa mga baho-baho sa ilok or mga baho sa imuhang kalawasan. What if... Manapunta ni mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman eh. Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragid kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ah! Ay, akong TL. O, ibalik ninyo ang inyuhang kagahapon, katong kamungduhang nga, sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyuhang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kayo. Kamuna yung mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi una, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages nga live karon ng inyong makita ang kaanyag sa inyong Dusty Princess. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Di sa Hong Kong, mi, may gabi din ha, mi. Asa ha? Pariplaya, sagod ko, ani. Labi? Alam, mong hatag ko sa Gcash ako. Mayo ni. Pwede rapod.
Wait lang ha.

Daghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako gusto. Pwede ba yung gunaanat na lang, no? Pata na mag-Gcash, mag-pa-cash in. Pag-cash out pa, oroy ko. Ayan na. Kung ano, diretsyo na. Cash na. Pero bitobi, oh, live ito sa ito mga official Facebook pages. Pwede ragun mo nga mag-react di ha. Junlin Ron! Thank you! Diliki ko magpalabi o shagit-shagit ha. Kaya buzing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuan no paabot lang gid gamay kay oh na sending na Richard Fuentes maingabi din ha maingabi madam thank you ang kanang usually pag tawag kag madam daghang kay kagwarta ana ba pero wala man uy no sige sige buhaton mo lang gitay mga ingon ana ng mga cash may gabi po sa kong manghod. Ginagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi. Uy, si Kuya Lem man siguro ni. May gabi, Kuya Lem. Mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta. Wala daw biya ay. Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaniyo eh. Thank you! Brugodot, may gabi. Si Lim Jones, Agkopra, Yanglo. Uy, may gabi, Kuya Lem. May gabi daw sa tanan, salamat kay sa mga naminaw pud karon sa to ang programa no. Although ang ato ang panahon kay medyo umuulan, no? Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw pud ba ya? Pero kani mo ingon ani nga panahon, di man gid ka dapat mag-guilty ba labi nagnaakay ka nang kakao. Kauba? Naakay ka nang kakampi? Naakay ka holding hands? Naakay kasama? Na kay katropa. Pero kung wala kay ka, ayun na. Huwag mo lang, pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imuhabi. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lamigid kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga ting tugnaw. Tugnaw ka ayun na ma-remember na lang ni mo ang mga kagahapong nagdaan. Lamigay na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na kana siya biha sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica nationwide. Pwede usab ni mo na siya nga ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon, Bukidnon. Sa Radyo Ratika makita karon nakita na jud tika. Thank you. Unya daw bi kay nakita na bang kunimo nagwahay mahay na lugar ka. May gabi i Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kisa man tayo uyab ni Jason, ay pagakus po din tawon na, oy. No, kay gipanugno na intawon si Jason, kaluway po na among Jason, oy. Request ako ng kanta nga, bisan pa, og may lain. Na naman, gito yung lain. Wala lang gito yung mahimo, mas, wala lang yung mga term, mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani, no? Ah, sige. Dobi, tanawon daw na to, bi, it's aha. Gani. Money. Bisan pa.

0: Ikaw lang. Martir ka, ayo, oy. Ikaw lang gihapon, nangigugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Oy, dapat ingon na, Ana Albert. Ingon na lang na si ano, oy. Ayan na mo pag ingon na lang ang mga kanagong sa tawag, Ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon, maski na siya'y mahal nga uban. Dabi, sige, dabi.
1: Wala po tay tingganay.
0: Aha, oh, wala po mo'y tingganay. Sindi sa si Tomo ko an bi Gcash bi kay. Pero sa ko bi, ikaw lang sa akong hangyoon anin bi sa mayong kabubuton. Ako anirog ko ng kulangan, masig na ako yung mga extra extra di bibijaw. Dobi, ah, Dobi. Sige daw. Tanawan sabi, 500 daw tong iya ha. Masig na ako diha mga tinaguan paliog ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw ha. Marjoin Lubas Galanta bitaw oy, bitaw oy. O basing nagmahay na ka nga imo akong nakita ha. I hope nga wala ka nagmahay nga imuhang nasilip ang akong kaniyag. Char lang. Oy, bitaw ha sa mga mag-asawa karon murag kamo ra mangi nalipay aning panahon na oy. Lain ka ayo mo kami. Kami sa tinu ha? Huwang?
2: Na-open ako no.
0: Na-open na? Na-ul. Aha, ito na naman ito diha. Ito na naman, oh. Pero bitaw, sige na aning klaseng panahon, bika na kung ting-tugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, mangin kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko na nga bari o bintana tungod sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay aning panahon. Huh? Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay tingtog na pero wala na ikusog inyo mga tuhod. What will we do? Kalain. Oh, unsa buhaton bi kapag ka tingtog na nyo wala ikusog ang tuhod? Ay nako simple lang gid kain na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Oh, wala pa. Sa mga wala pa nakaila o nakabaloon sa ka-epektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer, tanawa ninyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Muro magdag-klase si ma'am. Naa siyang maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mangod niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer and she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balumuan na? Ang mga kababaihan manggod, kapag ka ma-stress ka, affected po dang imuhang gitawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, masking pikapila pa na nimo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag mo inom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, oh, duha or tulo ka adlaw grabe gyud ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud. Kusog sa pakiglabing-labing, wala nay panahon tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer available na po. Even diri sa tuang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
5: Istorya eh! Laini Pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas. Oh.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: may bisita ako ngayong gabi. Akong i-reveal ha. Ready na ba, baby Joe? Dang, dang, dang. Double B. Double B. Double B. Double B. Nangita mo, guwapo. Double B.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. Magabi, magabi, magabi. Sa talang ka mga soaking big pa na.
0: Ay, malipayan man kay among Double B.
1: Of course. Basta makatungtong tag mga... kuan mga 40 taon, kinala na kita mag-choose na malipayon.
0: Ay, kurik, bahalak mabili ng pitaka. Ay, nako, Double B. Sige lang, laban lang. Anak, yun na, basta mag-edad ganit. Ingon sila, kanan daw mga limtanon, mawala na siya ang mga signs nga guwapo o guwapa.
1: Oh, ano ba? So, okay na tong malimtan to siya.
0: Sa akong giingon?
1: Okay na tong malimtan to siya kay sign man sa guwapo, guwapa.
0: Oo. Oh, kasi, nalang ko giingon din. Nalimot mong ko eh.
1: Diha ng laay, ani.
0: Oy, bitaw, oy, welcome sa toang programa. Gihapon ang toang putahe sa gabi.
1: Yes.
0: Karong gabi una, nakahabol gidang ako ang sparring
1: yes,
0: partner.
1: Yes, sorry kayo, mga suki ha, mga kuhan na to sa putahe sa gabi. Sorry kayo kay medyo late gid kita.
0: Oh, what happened though? Bobby, anong late man?
1: Pauli na ko din ni no sa may paingon ako din, gikan pa yung tag-Valencia, baby.
0: Mm.
1: So, ulan-ulan magid no na patay nagian dito nga kuan disgrasya pero wala na ko gihunungan kay danglog pas kay danglog gyud. No, so anyway nakahabol gyud ta no bala nag bahala nag late na sorry kayo mga guys.
0: Laban guys.
1: Laban.
0: Ay nako bi. Okay, nana magin sa double para po sa to ang putahing eggs crumbled egg.
1: Yes.
0: Yuhu!
1: Pag-anan na ninyo kay sa sunod bulan, sa sunod simana, buda ko na po ni siya.
0: Yes!
1: Bila kanina.
0: Aha. Sa karon daw, Bobby, we have 155 pesos.
1: Yes, 155 pesos.
0: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station. Naku daw, Bobby, base na kay mga maayong balita nga gihatod, gikan sa El Ilion, pasok!
1: Okay, maayong gabi, no? So, maayong balita, give alang kaninyo sa tanan nga mga suki na itong mga driver, mga pa-POV, o mga pa-private driver. No, napatay discount gihapon sa tuang mga nag-unang palaliton sa gasolina o diesel. Sa mga single motor gihapon no, nagyapon daw, palayon nga po itong discount. Pero nag-enda ka itong 5 pesos ang itong discount, mga suki, at 14. Pero sa mga POB, napagyapon kita ay 3 pesos kada litro na discount.
0: Yon.
1: Ayaw kalimot! Gamitan ninyo ang inyong mga Shell Asia app para maka-earn mo points kung magtubil mo dito sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Dahil nagkita kong partner, boy. Every day is learning process.
1: Maunang gingon nga, learning is not kuan ka nang...
0: It doesn't end there.
1: Yeah.
0: No, it's a continuous process.
1: Yep. Tinood na. Correct.
0: Charos. Big thing. Okay, tanawan niyo sa inyo ang mga screen karong gabi una sa Facebook Live na nang ato ang putahing eggs, crumbled eggs. 155 pesos worth of GCash. Cash, gito siya. GCash.
1: GCash?
0: Mapapa sa inyo po ang ato ang premyo kapag kamoy makatag na kung unsa ang naa sa ato ang... Naasa ito ang...
1: Thank you, Puno.
0: Thank you. Naragid, makita gid ninyo. Para po sa mga naminaw, pagkaroon, ay, bibidya, paliw ko sa text line, di ay, sorry, oh. Para po sa mga naminaw, karon sa radyo, ang ato ang letters, the number of letters that we have on the screen, 34 letters.
1: Tubag ka na, kay... Kung dili pa ni matubag, ugma, ato ni dugangan, bibi.
0: Pilaman.
1: Dugangan na ito ni, sirado na ito ni 200! Tay lang yo, da 200 na.
0: Pero grabe itong aha man ka nakapaldo ron.
1: Ha? Paldo?
0: May nakapaldo ka ron ba?
1: Paldo 15 maron paldo.
0: Oy, 200 na ni ugma, di na natagnaan ron kay para ugma na lang daw.
1: Oh sige, 200 na karon.
0: Oy, 200. Oy, 200 pesos na.
1: 200 pesos na karon, guys.
0: Ala grabe na gid kay grabe na gid kaayo ni
1: oh. Sige, kana tug pabor. Hatod kana to sa El Ilion Shell Mobility Station.
0: Yan. Nakadungog mo ha, 200 pesos na po ang ato ang jackpot price for tonight. para po sa inyong pagtagna sa tuang putahing egg scrambled egg. Tanawa lang gid ninyo ang naa sa screen karong gabi una. O paki-scrambled ko bibi Joke, wasig mapagod.
1: Birahi.
0: Birahi.
1: Birahi.
0: Ituyok pa ito, ikaw pa i-scrambled.
1: Be, ako'y tag-ana ni Be.
0: Ay, saba diha. Ayos ang saba diha. Itkon pa bi kayo, dungagi pa ni Sog mantika kay para makuan.
1: Okay, ma-scrambled.
0: Ma-scrambled gyud.
1: Tanga na to, o panakot.
0: Oh, unsa nga mga panakot ang ibutang ani
1: double. Sibuyas, kamatis, o kuan.
0: O pagmahal niya.
1: Kana gyud, lami na.
0: Grabe
1: na
0: gyud ni oy.
1: Pero, lahi man bibi, bisan pag magluto ka, bisagway panakot, basta may pagmahal.
0: Oho.
1: Lami, ginasya.
0: Ito ang Sir BB question day for tonight, biha. Masa kayo ito siya, BB Jo. Ibalik lang ito ang Sir BB question. May gabi kang Marjan, luwas, galanta, ana siya nga gwapa, mandi ay kaayo. O, sas.
1: Uy, uy, uy, uy, sana, oh.
0: Uy, sana, oh.
1: Uy, tinood, uy. Sus, bisang pagka mo'y mag-atubang dere.
0: Dark.
1: Palihi ko ninyo dere, palihi ko.
0: BB Jo, palihi ko sa text line, please. Atong silipon gawd kadali ato ang mga textures kay muraga ubay-ubay na gid ni no nga wala na gid na ko na sila napansin ga ganina atong tanaon bi lobby kay muraga
1: kakul ba baday ani ato ang kuano Sir BB question
0: aha naman to wala gid na ko makita.
1: What if atong ibalik?
0: What if double B kung moingon siya nga magbalik mo? Wala ko gi-mention nga pangalan.
1: Moingon na gid bitaw.
0: Ha?
1: Moingon na.
0: Indot na. Ingon din siya di. Ay, kana sa siya nag-ingon.
1: Sorry.
0: Chismis lagi. Chismis lagi
1: na. Sorry.
0: Kalas alang.
1: Ay! Ang Marites, hello sa mga 10 million viewers.
0: Hello sa inyong tenant. Hello, Cindy, request kong music na hugno, na bunog, na hunlak. Kay nice kay paminaon, tugno, magod kayang panahon.
1: Wow. Kagin sa mga, kagin sa mga.
0: Si Texter 020. Oh, honestly speaking though, babi, ganahan po ko anang akanta. O ka nang nahugno, nahunlak, nabunog.

0: Nino Dumalvi, huwag yan ka, suskino.
1: Masig-masig mo itong ulan ba, no?
0: Gani niya, kusog-kusog raba ang, sorry po, sorry po. Kasailuan niya.
1: Sorry. Okay.
0: Pero i-score na ito, add to.
1: 101.7.
0: Alay, gibutan ni Bibidaw sa baba.
1: Naman.
0: Ay, sabi? Kaya wag yung Bibidaw eh.
1: Ano dyan?
0: Nani, naman di sa live ato ang lyrics di ay double beam.
1: Ah, nasa live
0: dyan? Nasa live. Ibutang ni Bibi Jow.
1: Oh, kapamutal ba?
0: Kasi pa yun, sige, sunod. Balag masubraan na ni. Ako niya na lang siguro, Bibi Jow, mag part 2 mi unya.
1: Sige,
0: love part 2 mi unya sa ko.
1: Patangin ninyo ang part 2.
0: Agil mo ganun pa nga suko kay mga hatag raba mig kwarta. Gipaningot ko.
1: Kasi gipaningot diha.
0: Gipaningot na siyag mamina. Sorry guys. Sige, unya na lang taod-taod ha. Okay, sa ako din siyang i-play kadali ha. Ikaw na ibahala ni Bibi Jow. So pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession kauban po si Double B.
1: Yes!
0: O syempre, unya taod-taod, oh, ang ato ang second round. second round na to sa to ang videoki contest. Basig na namoy mga request din haaon niya. Ato na siyang i-grant. Bahalag, og muro nakatulon pa kung karoon og ka ng lambre. Kaya po man gamay. Sige. Basta unya taon-taon ay mo pang hawa ha. Kasi magbalik po sa to ang programa. Atong i-welcome mga to ang live putahe confession. Hatod ka na to. Sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Gising.
1: Laging bitin.
2: Ibalik ang bangsi.
1: Ibalik ang alab
2: ng pagmamahalan.
1: Turbo.
0: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan.
2: Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Juna. Usaka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ako inom ng Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha kasimana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na kuto sakit akong kutukuto.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay naadid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga, Masin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang live putahe confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kabalaka, mga problema nga wadituwa. There's the Lord. Na ako'y kauban kaya pong karong gabi una, ako ang sparring partner, Double B. Yeah. Oh, diligin siya. Double B.
1: Ganahan na po ang gwapo ninyong kwenri. Mawad yung nahalin eh.
0: Oh?
1: Mawad yung nahalin eh. Ay, maayo mag-gidi ay. Maayo.
0: Oo, oo. Marag ikaw ramang yung Double B ang manahalin.
1: Kira mo na eh. Mawad mo po tagbulawan. Pag magkadugay, magkataas ang value.
0: Ay, kuri.
1: Sorry.
0: Uy, tinuod yun na siya, Double B. Sorry. May rapod yung mong giingon. Kaya at least, dili po may mga balaka nga, wapami na nga halin. Pero B, ang ato ang... Dito, mabalaka, uy. Ang ato programa karong gabi una, gipaluyuhan po sa ato mga produkto sa Yes to Health. And of course, Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po buntis or need ni mo nga magpa-prenatal check-up, bisita po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaamahimutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and kilid po sa kaninga Arby's Bake Shop or Atbang sa Terminal Pakanayan. Hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station kapag ka po gasolina ng isgutan. Yes. Di kalidad pang international ang brand. Ayaw gid isalig imuhang sakinan og motor sa mga putso-putso ng gasolina kay basig madaot noon na ang samot. Dapat good dito ka sa sigurado nga ampingan ng makina sa imuhang sakyanan or motor. Pagpagasolina po, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh! Ay nako, ang atong istorya karong gabi una, Double B. Muraga, mangawa na po ni siya naka-move on.
1: Nga no naman, sad.
0: Basta kay, nayuban man good na in denial nga naka-move on na. Nayuban nga, totally naka-move on na. O di naging sila nagahisgot sa ilahang mga past. Pero, may mga tinaguan. May mga ganyang bagay eh. No?
1: Totally naka-move on na.
0: Naka-move on na siya.
1: Pero?
0: In fact, nana siya in a relationship na po siya. However, after few years, na-found out ni girl, nanay something na ginatago sa iyahang kalawasan.
1: Okay.
0: Na nag-remember me this way.
1: Ay ka.
0: Sige. Sa akong ako sa ning cellphone.
1: At ninyo mga katropa.
0: Ako ning kuanon, ako ning abrihon ta ning kuan, abrihon ta ni. Anara na mo na gid ni. O mo lagi di ni.
1: Mo na gid
0: ni. Ay hatang padayon sa unahan ato usang ipa ato sang ipasulod, ato usang i-welcome ang ato ang programang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Magandang gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Arlene. First time na ako, Cinderella, nga nakauyab gid ko. And first time na ako na feel nga grabe ko ka-secured. Kini akong uyab, Cinderella, daghang ka siyag friends na girls. Pero never gid ko naka-feel nga nagselos ko. Slight Cinderella, oo. Nagka-feel na ako usahay nga muraga panibugho ko. Pero gina-make sure sa ko ang boyfriend na wala. Wala siya'y lain. Na ako lang ang pinaka-espesyal sa iyang kinabuhi. Pero Cinderella, sa pagdugay sa panahon, niyaagi na ang pipila katuig, kami lang gihapon.

0: Basta uwi sa tinuod lang no sa kadaghan-daghan mo friends bitaw din ha ano ka nang gakuyog-guyog sa imo. Wala jud ko di ko gaselos han.
1: Mas may na ganahan ko anahan kay kanang di po ko ganahan anang pati barkada na ko silosan di ko ganahan ana.
0: Ala so, gyud han.
1: Ay palayunan na siya.
0: Salamat kay han. Okay. Ha.
1: Unay ganahan ako nga babae nga kanang kanang di magpatakag silos-silos ba nga wala si sakto
2: sana all
0: bitawhan oy kanang nalipay gud bitaw ko sa tinuod lang nga sa unang panahon kanang tigsana all ra ko sa uban pero first time sa kong kinabuhi bitawhan nga nakauyab na gid ko and swerte kaayo ko kay buutan kaayo ka og kanang wala gid kay lain di pareha nang uban dinha nga kanang mabusahan gud ako han sa kanang mga Facebook nga cheater cheater
1: muna nga ayo kaayo pa Facebook kay daghan diha mga negative nga mga kuan mo makuha diha.
0: Kinaon po ko mag Facebook han kay pamaligya ra ba kong turbo. Oh! Wala nga pero, Facebook ko kay gapost-post ba ako no niya. Katong taga San Fernando nag-order siya og tulo ka box nga Turbo Man enhancer kay gibutang niya sa iyahang kaning naa daw siya yung lodging house dito abang gibutang niya dito apay tulo ka adlaw han hurot na mo tong simaw na sikog online han. Ikaw pod han pag online pod.
1: Sige pero kanang di ay kay pansinan ang mga negative da pero kanang kay nakaginan siya magkanang turbo. Oh. Ako tabangan pati kag baligyaan ng turbo kay kabalo
0: ako na lang ay han. Ako na lang ang turbo. Ang imuha di kanang ato ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah,
0: oh. Ano imong ibaligya kay para han. Ako I'm thinking of our future. Gusto gid nakuhan nga sure naman jud ko sa imuha. Gusto jud ko nga sa imuha ra jud ko makasalhan.
1: Ay kabalaka na kay ako naka kabalo ka naka turbo na naka bipower pa.
0: Oh, like basta mga taga wow. NE Leon Shell Mobility Station lagi.
1: Sabi power na, ha?
0: Nahiragin ko.
1: Ikabala ka na.
0: Pero bitawhan ha. Ako, dako dyo kayo pagsalig sa imuhan. Ayaw lang ginagubahan ha.
1: Ay, sus. Ay, kabala ka, no? Hindi man taparihan ng ubang lalaki din ha. Nga, kuan? Naghagnaong?
0: Bagay. Basahan, ako, wala na ko'y lang hangyoon sa ginuuhan ha. Pinagid kayo sa imuhan. Kay, kanalagi, pila na ko katuig nga wala id ko naka-feel nga
1: salamat han.
0: Salamat po han.
3: Thank you.
0: Pero han,
1: feel mo na sako.
0: Han kining gaka-curious lang ko han ba nga nay. Say kanay mong bracelet han ba? Labi-labi pud na.
1: Ay, okay ra ni kay kada kuan naman ako ni mahal nga adlaw ra man ako ni tangtangon.
0: Bagay. Sige han, wala problema han.
1: O dili ni pwede nako ibulag ni kay kuan man ni. Di ko maglisod ko kay mura ni naghatag sa kog kanang kuan ba nga matubang kog tao bu, kung wala ni kulang dili kompleto akong pagkatao kung wala ni
0: mo ba mo to Cinderella nga simple ra gid kay nga bracelet color black dili gid nimo siya muna hunaan Cinderella nga usa di ay siya ka sekreto nga USB. Napansin ako na Cinderella for the very long time nga, yan ginasuot. Matingala ko Cinderella kay pag magligo siya, kasagaran ibilin ramanggin na sa kwarto, or ibilin ramanggin na somewhere else. Pero siya Cinderella pag maligo, ihagid ng bitbiton. Naitabo na siya tong time nga, dito siya natulog sa amuang balay. Unang nag-wonder gid ko Cinderella kung unsa gyud ang naasay ang bracelet, nga daw masuko po siya nga basoon. Masuko siya nga akong gunitan. Masuko siya nga akong hiramon. Namurag na ay something anang iyahang bracelet. Han, uy. Saman ihubo agod ni Han. Ako ikatlan anang iyong bracelet good Han.
1: Ayaw lagi nagtagtanga kay kanang naanad na ko nga kanang naani permis ako ako ning nasuot permis.
0: Usa mo koy naani mo bracelet. Bracelet mo na. Pwede naman ito napaliton sa mga kuan good sa mga changi good. Nanong di man gid matanggal-tanggal.
1: Han. Dili na pwede. Basta gani akong butang. Dili ni mo ni pwede nga ikaw magkuan-kuan ani. Ako aning butang so ako magbuot ani tanggalon ako dili hantud kanus ani nako pwede tanggalon.
0: Ah. Apin ako

0: naman ako halog ka ng kung unsay imo ako. Kung unsay ako, imo.
1: Yes, imo magini. Imo magini, pero...
0: Pero ano naman ka magpahiram, anak, be?
1: Ako mag-uot yung kanos anak ko rin tanggalon.
0: Ang ako alang manhan...
1: Han, dili man ni pang dili ni pang babae, pang lalaki ni han.
0: I know, oh, I know, ito, right?
1: Ito.
0: Basig na ni mga kwan-kwan niya, ha? Sinanay mga nag kwan-kwan niya.
1: Wala. Sa man ni, bracelet rin ni good.
0: Kanang mga nag...
1: Pero nai, kwan na ni, nani. Nani ka lang.
0: Dabi-dabi akong birahon, bi. Pahirma daw kung kuno ani, bi. Birahon na ako. Ayaw lagi. Ayaw ko pugi. Samo kay ka.
1: Maputol ni, maputol.
0: Ang biragol.
1: Tanawa lagi.
0: USB?
1: Ingong bitaw kong maputol. Tanawa, naputol. Kita.
0: Han, tempasagod. For 7 years nga nagkuyog to han, USB ang imong bracelet?
1: Ooh. Oh, USB.
0: What's in this?
1: Basta, USB na kay basig magkakita ko, magkato ko dito sa kong kumpare, kung pads dito magkakita ko kanang nag-download sa mga bag-o salida dito mga ayok ko.
0: Pads jaw. Lugar, oh, si Pats Jow, tig-download ang mga inga-anak ng salida.
1: Salida dito, dagam si salida dito.
0: Ha?
1: Salida dito, Pats Jow.
0: Sus.
1: Salida. Salida dito, mga yoko. So, han? Muna nga USB na. Muna nga, dili na ko na basta-basta hubuong kay. Mawala na siya, mahal na ba na?
0: Han, barato naman ko ng USB, tag 300 pesos, tag 400 pesos.
1: Pero wala
0: kayo. Nga nung kani?
1: Wala kayo makita ng USB dito sa market nga, ingon-ani.
0: Kuhaon ko ng laptop eh. Ako ni ipasalida.
1: Uy, usawa mo ni muna. Ha? Usawa mo ni muna. Ambi na.
0: Kung tinuod na lang ko ni mo, imo kong pasagdaan sa akong buhaton. Eh, gamay ra kay ni. Ako yung silipon kung unsa suda ni. Han!
1: Han, dili mo din. Han!
0: Unsa'y naaani, Han? Ano? Uy.
1: Han! Usawa mo na, Han. Ayaw, ikwan na ba? Ayaw, ikwan ba? Mabayrusan ay mong laptop, Han.
0: Ano mga nagtupis na mandirihan?
1: Wala ko, ingon na yung mabayrusan.
0: Adun na yung mga sekretong folder. Ako kining abrihan.
1: Ayaw, naghilabte. Ayaw dyan naghilabte yun. Ayaw kinig i-click kay...
0: Unsa? Unsa kini? Unsa kini ako mga nakita din hiya? Anong... Kinsa ning babae han?
1: Dito na ako noy.
0: Kinsa ni han?
1: Amo na ang igagaw dito sa layong kuana, layo ni namo na nga parente niya, gipangita na ko magun ni. Kay dugay na ning gipangita sa mga ginikanan, mo na nga gidaldala na ko ning USB para makita na ko siya, ma-recognize ako nga siya diay ni.
0: Dili ko satisfied sa imong tubaghan for some reason.
1: Mo lagi na, mo bitaw na gipangita na mo ni, gipangita na mo ni siya dugay na. Mo na nga naandiri sa akong USB kay.
0: Ano naghawak mo din hinga picture?
1: Na, wala din na delete na.
0: Iyo kay gagaw.
1: Wala na, igagaw na na oy.
0: Unsa ni yung picture? Happy month, sorry. Kinsa mong ganda ay nisiyahan? Kinsa nisiyahan?
1: Han, nang wadyo ko'y labot, anahan.
0: Kasi mo kay labot? Naakal sa picture?
1: Wala dyo ko'y labot, anahan.
0: Narawa na gurit mo ang cake.
1: Abot, kinsa wabas na kay. Diligin na ako, anak. Diligin na ako. Siguro na ako na.
0: Unsa ni?
1: Yung partner. Igaagaw na gina ko na.
0: Kaning imong t-shirt nga gisuot ka ron han. Hinatag niya. Hinatag niya na lang. Oh, nanay picture. Oh. Nga imong giabrihan ang t-shirt nga gikan sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Oh, nakaguplas. Nakaguplas?
0: Nakaguplas.
1: Wala. Gip na niya han. Gip na niya.
0: Gip? Han, unsa ginang imong connection aning babay han? Unsa'y pangalan niya han?
1: Wala. Anon?
0: Anon? Pwede din ang ingon na.
1: Ano na, anon?
0: Kaning imuhang iPhone 16? Siyang nagatag.
1: Dili, unpaid. Unpaid ni Han.
0: Han. ayaw pangingunaan ni Pe. Kinsa mga ganing babayhaan na ni Han? Oo, unsa ni? Han! Hindi ko gan... Ako na i-move ka dali. Han, napaising si... engagement ring? Han, kinsa mga gidni... Kinsa mga gidni mo yan na ni Han? Puno sa pagmaya. Nganong nagsakit mo niya kong dugo?
1: Han, ayaw na nag-uting kayo, Hati. Dugo yung akin ang panahon. Pero, wala na, Han. Wala na na.
0: Han, ang sing-sing nga. Akong nakita din niya sa inyuhang litrato. Ay mo pang ginasuot ka ron.
1: Wala na.
0: So, wala na. Kayo mong ihubabag ulang.
1: Wala na.
0: Mauni ang Facebook di ay. Akong silipon. Iya pang i-screenshot ang Facebook pangalan.
1: Labtunon mo ko kay Kagod.
0: Usa ni labtunon. Natural Han, ako ang imong uyab karon. Natural nga mo tan-aw ko. Natural nga na ako ipakialam sa imong kinabuhi.
1: Ikaw na lang karon, wala na mga silabot sa una pa.
0: Pero Han, USB. Imong ginasuot for how many years sa imong kamot? Usa tungod nga tuon mo suka tanga?
1: Wala na man tuon ang USB. Ako, kana na lang kuan, kana naman lang pagsuot na kuan na kay ganahan na kung masuot-suot na, pero karang sulo na ng USB. Wala na ko'y labot na yun din.
0: Pero Han, 7 years na ang nilabay. Wala pag ika nakahuna-huna. Nga ka ng USB nag-contain sa mga pictures ninyong duha.
1: Wala na ako nag-imay ng USB. At si sulo na importante, makasuot ko anang kuhan. Anang bracelet. Mura na kuhan.
0: So, mani ang Facebook pangalan?
1: Imbis kayo nalipay ko ni mo. Nga di ka magsilos-silos. Huwag
0: ko magselos. Imo kong gitaghanog na saan nga magselos ko.
1: Wala na lagi na siya.
0: Saan yung pangalan? Rosita? Rosita? Kinsa ni si Rosita? Mao ba ni? Ang pangalan sa babae nga naadli sa mga litrato nga imong gipangtaguan sa imong USB, ha?
1: Wala na lagi na siya. Dugay na kinasihan. Dugay na na.
0: Tanaw ko niyang
1: nalimot lang yung kong delete. Ano, i-delete kong mangyadotan na. Naunahan lang yung kong imo. Imo mong gibiragod.
0: Nganong ang iyahang profile? Nganong ang iyahang cover photo? Picture niyong do? Kamulo ko baka akong cake, ha? Ha? Unsa pa sabot, ani? Han, kinsa hanggang siya sa imong ginabuhi? Na. Kinsa na siya ba?
1: Mahurot, ha?
0: Huwag ko'y labot, I can afford.
1: Mahurot na. Ayaw pa.
0: I can buy those glasses and the whole grocery store.
1: Sa bukuhan.
0: I can afford. I can buy you and your friends.
1: Oh my God.
0: Han, kanang tinuodhan ba bitaw? Kaniya ko han kinasingkasing na gid ni ba. Usulti idaw ko nako sa tinuod bi. Kinsa man gid ni siya han? Kinsa ni si Rosita? Di ba han?
1: Ayaw na.
0: Nag-promise ka sa kuahan nga.
1: Ayaw na siya kuha na. Ayaw na siya uting kaya kay wala dugay na nalipahulay ang tao.
0: Siya dugay na nalipahulay.
1: Dugay na nalipahulay. Ayaw na siya uting kaya.
0: Pasabot ni mo, patay na ni.
1: Wala, dugay na siya nipahulay sa kong kasing-kasing. Ayaw na siya. Ikaw na ang naakaroon.
0: Pero, Han, ako na ang naakaroon sulod sa imong dughan, pero ang sulod sa imuhang kamot, sa imuhang USB siya.
1: At least, kamutra, sa dughan ikaw.
0: Ikaw ang usapan naman gani. Han, nagkuyog mo itong niaging adlaw? Nao! Kasi pasabot, ani? Ingong ka? Ingong ka parts sa imong nakaraan.
1: Han, dili. Dugay na siya lagi.
0: Mag-ako na higahan.
1: Dugay na lagi na. Siya, dugay na na. Dugay na. Ayaw na nag-uting kaya.
0: Di na ako maghirag. Mauli na lang sa akong balay. Pangitaon ako kung lula.

0: pagsali. Moto Cinderella. Sa akong kalagot, sa akong uyab, nga grabe ka wakakon. Niuli ko balay. Akong gipangitang ako ang apuhan. Wala na ko kasabot sa akong gibati, Cinderella. Sa kadugay sa panahon nga gusto na akong mabalaan kung unsa ang naa sa bracelet. Karon pa ko kabalo, Cinderella nga. Mga picture sa iyahang kaning uyab. Pero Cinderella, nakita na ako sa Facebook. Bago lang siya nag-status nga nagkapis sila together. Moto Cinderella nga, sa wala na akong kaantos. Niduol ko sa ko ang lola. Mga panumpa. Nya kay wala mo lang akong lola. Akong lolo na lang ang akong gipangita. Hindi pwede. Hindi pwede nang ingunaan. Dapat.
1: Onsa lang ka.
0: Ay! No, may gabi, no.
1: May gabi, eh, apo.
0: Ay, sana all. Ah, halay si Lola Lu.
1: Ay, nangumpra dito sa palingke. Kay Ranat ay suranon.
0: Abi ka talented si Double Viva.
1: O siya ba na nga gahilak man ka, ha?
0: No. Si Lola sa lubi.
2: Ay, apo! Ay, ako din niya po. At siya na ang siya na magkapo, ha? Ano, naghilak na ba siya ka?
0: Kanang la. Nung saan naman tayo na si Lola, eh. Napagaw naman na. Painuman na ninyong Sandon Gold Coffee Mix B. Napagaw naman na.
1: Kaling panuhot, apo.
0: Ah, may talo, eh. Lo, di ba kunin mo kasaban kung kanang na ako'y isulti sa imuha, lo ba? No, actually, doon na ako'y ihangyo, pero bago ang tanan, nidalaan ti ka o Sandon Gold Coffee Mix, lo.
1: Ay, salamat, apo. Salamat. Eh, makatuman na po kung aning produkto sa Yes to Health.
0: Salamat kay Luha nga. Imong na-appreciate ang akong idala. Sa mukha po ni si Junlin Ranz. Thank you!
1: Kung siya man ang apo, ano, sulti lang.
0: Kuan, kaning... Kabalo man ka mamarang, lo ba? Mamarang?
1: Mamarang? Ay, apo, dilita magsilbihan na apo.
0: Kanang, lo ba?
1: Ano, kung siya man, ano, kung siya may nakaon mo si mong... Uto, kung siya may nasulot si mong utok, apo, nga, magpabarang. Kung siya may nahitabo, di ay...
0: Kuan, mangudlo ka ning.
1: Nihilak na manginoon ka di.
0: Oh, wala naglo ng smile ra ko. Kuan do ka nang... Kanang... My precious.
1: Ngano man sa... Ngano man na apo?
0: Lo ka nang... Gibinuhangan mo sa akong kuya.
1: Unsa?
0: Nangita siya og nilain. Ako na mahalo nga sa kanaghan-daghan. Sa pipinakatuwi, ginisalig ko sa iya, halo. Kaya na ikong ibinuhang nga, ano?
1: Mau ba? Taka, sama ng uyab ni mo.
0: Taga-LL yun, Luan!
1: Oh my... Taga-LL yun?
0: Taga-LL yun. Wow. Shell Mobility Station.
1: Oh, sa may nahitabo di ay. Nganong di nag... Nganong nakaingo man ka nga gibinuangan ka, ha?
0: Loang yahang bracelet, manggudlo. Ang yahang ex ang sulod. Lo, dili ko kadawat.
1: Ano dili magkakadawat sa yahang bracelet? O sama dahil na yung bracelet di ay. O sana bracelet taman?
0: Alangan do lain, kung kaayon luno nga ka nang... Kanang dili ako ang sulod sa iyahang USB.
1: Sana all.
0: Luba, ginalo, bayaran di ka o kuan lo, 3,000. 3,000 lang lo. 3,000 lang. Bayaran di ka 3,000 lo.
1: Ay.
0: Magpabarang lang ko lo. Ginalo.
1: Gusto naman ko, mag-retire, anaday.
0: Ginalo, karoon lang, one time lang. 5,000 lo.
1: Oh, unsa to, taga-LL yun.
0: Ha. 5,000 lo. Sige na lo.
1: 5,000?
0: No, dili lang yung kukadawat lo, mga diri. Ako lo, niingon siya sa kuwa nga. Ako daw kuno ang sud sa iyang lughan, pero lo, di ko kadawat kapati sa iyang USB, diri ako ang sulod. Ang gusto na ako lo, ako lang.
1: Ay, nakuha po. Taga ay, oh. Huna, asa na pag ayaw imong gustong mahitabo.
0: Dili lo.
1: O, sama imong gusto, himuon na tong baki. Dili. Himuon na tong bakbak.
0: Kuan lo, pwede ibid. Or kanang kuan na lang lo, kanang halo. Di ba kanang... O sige, tama ka na, bibidyaw ka nang nagod sa balay nga butiki nga dako kayo.
1: Tuko.
0: Tuko. Lo, tuko na lang lo. Kaya akong niya pagkuman lo dito ibutang sa balay. At least ka na lumabantayan na ako. Kabalo ko wala siya ilain lo.
1: Ayun na, magsige na lang sa inyo. Tuko. Tuko.
0: At least lo, kana lang. At least sa balay lang siya magsaba-saba. At least from there, di na siya kasuot ang USB nga bracelet. Lo, gina. 10,000 lo.
1: Naku.
0: 10,000 lo.
1: Dele, mag-selbe ni Apo.
0: Ano sa mga mga kinahanglan ni Mulo para imo, lo, ako imong Apo.
1: Dele mo talab ang kaning barang ani Apo.
0: May maayo day ani lo.
1: Nakabitawir ni.
0: Lahipan. Tahan ko man eh.
1: Di mo talab.
0: No. Dili ko kadawan. Dili ko kadawan. Si!
1: Apo. Masigay na lang na siya. Papadayo na ng pangitag lain dito. Kanang mas gwapo.
0: Dili ko kadawat lagi lo. Sa pito ka tuig. Siya napay, lang.
1: Napay daghang taga il-il yun. Di na apo.
0: Ambot lang ani lo.
1: Napay lang supervisor diha nga wa pa nahalin han todro.
0: Wow. Kani kay gibaligya na gid online.
1: Sige.
0: Lo. Kani ako alo seryoso na gid kaay ni lo. Sige lo, ako muna una sa makadagan ha. Diara sa kakadali lo kay mo balik ko na ko kuya blue diara ka lo.
1: Ano naman sa Han?
0: Mag-istorya tahan. Han, ako lolo, di mo sagot ka ba?
1: Ay kabala ka, Han. Dili lagi ta kailisan, Han. Lukay na may naghulag, ana.
0: Pero, Han, I need a deep explanation. Gusto ko makabaluhan nga nung sa US. Dili ko kadawat, halos din ako maingon ang akong gusto iingon sa imo, Han. Kini ko kadawat.
1: Oh, tama na, Han. Tama na.
0: Kulang pa ba ang tulo ka turbo nga akong ginahanag sa imo, matag si Mana, Han.
1: Tama na, Han. Looks bad, nagkikahanob. Haplasisa na nga mga kami. Haplasisa na, Han. Haplasisa.
0: Akong likod, Han, B.
1: Haplasisa. Santon Herbal.
0: Haplasisa niya akong likod, Santon Herbal. Oy, kabalo ka, Han.
1: Ayaw na pagsigi hilak-hilak diha.
0: Masakitan ko, maguna-huna.
1: Bracelet ra na, Han. Bracelet ra na.
0: Ay, maski nga may ngabutang na siya, Han. Pero dako na siyang balyo na ako.
1: Dili ikaw ang makatag-balyo. Dapat ako. Pero wala na yung balyo sa ko, ha?
0: Go-overthink ko, Han.
1: Ayaw pa ko-overthink.
0: Dapat ka mga lalaki, manggod, kung ginapahalagahan mo ninyong mga kababaihan. Dapat masking simple ang butang, masking inyuhang mga ilong. Dapat kami lang ang sulod. Kamay lang yun kayo na among ginahangyo yung USB pag ginahanagang kayo mga picture na po may mga kuan.
1: Masagpog mo. Kamu masulod.
0: Kami lang dapat, Han. Sa buntag, sa udto, sa hapon, sa tungang gabi, sa snacks, dapat kami lang.
1: Ikaw, manggit. Ikaw, ikaw ang nasulod.
0: Nga daw, bikaroon ngayon. Sa umani nga nag-overthink tamang kupag bonggang-bongga.
1: Ayun lang, dili na mag-overthink. Kinaaraman ko dire. Naaraman ko abay ni mo.
0: Lagi. Nakakas akong kiliran, pero lahi mo ang ginaula-ula. Liman ka, magligo ka sa CR niya. Kanay mong USB mo, gawin.
1: tanaw ko.
0: Alangan, bigay, curious mong pong gumabot, day ka.
1: Sa sunod, lagay di mang hilabot o dilay mong butang.
0: Sige, kasukok ganda yung lugar ni mo. Ha? Kasukok ganda yung lugar ka. Oh, wala lang ba ko yung karapatan? 7 years and 7 months and 7 hours and 7 minutes together?
1: Yes.
0: Sabi ka, mangita na lang siguro kung lahat, pero hindi ko kakaya. I cannot!
1: I cannot also.
0: Ikaw rang gipitik aning dugan na kung tanga! Kasi yun sa anak ko pag hunahun na, ikaw rang yun na, hindi ko kakaya.
1: Salamat, Han.
0: Pero Han, you cheated on me!
1: Ayaw na paghunahuna ng mga cheating-cheating. Ayaw na paghunahuna ng mga cheating-cheating. Wala na na, oh. Wala na, oh. Picture na, oh. Picture na.
0: Kahit na. Dapat, Han, ako pa din. Ako lang talaga, ha?
1: Ikaw na lang talaga. Kasi sinira mo na. Sinira mo na.
0: Ay, naku, ani. Ito ang kalakiha, ani, oh. Nabuang naman ni Double B, oh.
1: Mauna ang mga resulta sa mga naka-Vision X.
0: Makita, ganang kamatuuran. Double B, kayo, di naman gini pwede ng ato pa ni advertisement. So, naling ida yun. Oh, mo niyang problema niya karon B, ha? Oh, luoy kayang yung problema in town kay ang kaning babae karon si, ha? Sige, ata. Sorry, good. Sorry, good. Saligay loyal. Oy na! Sige na. Palakpakan.
1: Palakpakan.
0: Mga higilagid ka ay. But anyway, sige. Wala namang ginamon na yun imuhang drama, no? Kay, saan lang, gawas mo ng mga lulu o lula ni Double B. Nahiragad ka ayo. Pero Bito B, unya tao doon at tagaan o pagtagaan ng imuhang problema, Arlene. Kay Kabalo ko nga nag-overthink, nagid ka din ha. But meanwhile, ani

0: Baliktado, volví.
1: Yes.
0: Ah, oh. Ah, oh. Wala na, nakuan na gid siya, bibidaw.
1: Muhi na gid siya.
0: Muhi na gid siya. But anyway, balikan na ito ang istorya karong gabiuna sa Putahe Confession. Hatod ka na ito sa Santon Plus Herboso. Kapag kabul may mga kagigigil sa kalawasan or mga baho-baho sa kalawasan ng inyong problema, ayaw kalimot, doon na kita'y solusyon ang atong yes. Santon Plus Herboso. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Makatanggal ni siya sa tanang mga baho-baho.
0: Yes! So, Double B, atong balikan dahil sa dayon-dayon gigang mga Double B. Ay, ano naman eh? Bugno di sa imong area of responsibility?
1: Medyo okay lang. Medyo kalmado ang panahon.
0: Sa akin ay mainit ang aking ulo. Huwag na, oh. Nanluluod ako sa kaniya.
1: Nanluluod ka na.
0: Pero Bitabi, ang istorya ni Arlene, kanong gabi una kung asa iyahang nasakpan ang iyahang uyab nga in denial kaayo, kung asa nasakpan niya nga adunay bracelet na naglalaman ng USB na mayroong mga pictures together.
1: Yes. Wawa naman ang bibina.
0: Kawawa talaga, Double B, kaya ang lalaki denial kaayo.
1: Siyempre.
0: Bakit may mga...
1: Namagoy mo to ang mga lalaki.
0: O saman.
1: Except sa ako.
0: Ah, sige.
1: Masakpan na. Ay, joke ang kun.
0: Ay, joke ang kun.
1: Ay, joke ang kun.
0: Nga na po rin mo ang moto, bibidyaw. Bisag nasakpan na, ayaw gid ang kun.
1: Wala na joke ko'y labota na, bibidyaw.
0: Hindi mo nga ingon na anak, bitong nga mga tao ba nga, maskin pagharap-harapan ng ipakita na mga ebidensya sa imuha, hinahawakan mo na ang ebidensya, wala pa rin sinasabi.
1: Yes.

0: nga maugmasakpan ay jug angkon.
1: Ay angkon. Oh. Oh, maskin pagka nang naana, oh, maskin pag naa na gid dinhaan, nagipakita na gid sa imo, ayaw jug angkon.
0: Ayaw jug angkon.
1: Pero B, dili gina siya maayo double B. Nga naman, unang-una mag-create gid ka og trust issue sa imong partner. May it be, unsa ba, may it be tinuod ba or dili pag sa ngalan nga gina-deny gid nimo ang kamatuoran, naa na gid na siya trust issues. Ikaduha, gubo nimo ang iyang confidence. Kay kami mga babae manggo double B, once nga ma-feel man gud namo nga gapamakak na mo nga naanay ka nang mga ginataguan sa amoa, unang-una nga maguba isang amo ang amo ang kaugalingon kay mag-question na mi ana nganong nganong nabuhat man imo na sa kuha, napa ba'y mali, napa ba'y kulang sa ako ba?
0: Yes.
1: Maana good
0: kwan ba kana bang murag makawala confidence sa ka babae, no,
1: tinuod
0: mawala yang kumpiyansa siyang kaugalingon kay dili pa baday ko enough. Same thing gyapon na bibi sa usa ka lalaki nga ang iyang partner nangita gyapon og lain. So ana gyapon ang may tabo, no, dili lang man kay usa lang ka partido ang luoy ani, so luoy ang both sides kung por halimbawa naka partner ka lalaki unya nagbinuang imong uyab nga babae. So sin mao gyapon ang imong gabation,
1: no,
0: same ra gyapon, no,
1: luoy kaayo.
0: So, kanang mga ingunan na, ayaw na ninyo dugay-dugaya kay the more you nagunit, ana, charo, the more you nagunit. Ha? So, sakit-sakit na rin na sa inyong ginawa?
1: Yeah. Mayo kay mo mag-drama kaayo.
0: Nabalik ra to.
1: Wala eh. Nawala gid siya. Di man ta maka-focus sa gunahuna para itambag oy o nalingaw man noon kayo ko ninyo, nagsige na lang kong katawa dere. Ako ra isa sa kwarto pandamay.
0: Manghinaot ko nga natagaan na mo to og kanang matagal katarungan.
1: Oh, Cinderella, pag-drama pa more. Hello, good evening po. Help po ako. Mag-report po ako ng scam. Ginagamit niya po ang photos na mo to scam people. I sent message in Messenger. Bibidyaw pa liyong ko check sa Messenger. Na daw nagpatabang sa tuwa na scam daw siya. Ako po, baby, na-scam po ko last month.
0: Ngayon man.
1: Ngayon, binabayaran. Credit card na ako.
0: Tapos?
1: Nananawag sa ko, pretending to be an agent from that bank. So ako po, kanang kumpiyansa rapod ka, ayaw ko, okay rapod kay ko, kaya naman siya tanang details na ko. So, gihatag na ko ang ihanggi pa ngayon, pero wala na ko naghatag sa ko ang card details. Kaya naa naman siya, niya ang ako, inangayar siya sa ko ang pin, kaya na siya ngayon yung i-redeem ako ang mga points. Only to find out, 3,200.
0: Kuha.
1: Ang nakuha.
0: Sus. Manawa na gini na mao.
1: Sakit kaya akong dughan at the double pin.
0: Habla pa yung iloiban.
1: Ay, kurik. Pero bitaw, Arlene, sa imuhang problema karon. Ay, ngunan anak mong double B, it's still considered as micro-cheating. Kaya, ang tinuod, 7 years naman jud ka mo sa imuhang uyab. Kung ngunan anak, tinuod-anay nga, naka-move on na gindi ay, nga nung ginasuot pa mangit ang bracelet that contains that USB that has the pictures. The pictures of you together. It's dakong sagpa na siya sa imuang relasyon ni, eh. Diba? Ikaw the double B, dobi-dobi. Kung halimbawa na naakay uyab, tas nabalaan ni mo nga kanang bracelet nga yung gisuot nga kuan, nga gold, kay hinatag din na sa iyahang ex.
0: Pero, ano yung magandis siya, oh?
1: Gilugaran na gito.
0: Gilugaran. Siya. 7 years na mo na walay isyo. Kung ikaw na nang naitabo, 7 years mo nga walay isyo, bot pasabot na. Kana lang na diha lang mo nagka-isyo tungkol kinasaponin mo nga ang bracelet niya tungkol sa USB.
1: Kahit na
0: Pero
1: 7 years na yung ginasuot ng USB.
0: 7 years na.
1: So, susunod sa 7 years, samtang nagkuyog mo niya, na may mga intimate times, tapos gusuot gapon ka sa USB, it's just like, when I'm with him, I'm thinking of you. Diba?
0: Sa bagay. Pero, kanilang akong masaltisin
1: na. Hindi, kamo mga lalaki ba? Lahiragin mo. Mukhaan gin mo. Ha?
0: Pero, explain na po ba yung mga lalaki?
1: Sige na.
0: Kami mga lalaki, Tagay po din ninyo ang kanang benefit of the doubt.
1: Mm.
0: Banga. Siyempre, naasiguro po kanipod si singalan ato niya.
1: Si Arlene.
0: Dili, katong lalaki.
1: Si Han.
0: Si Han. Pero siguro po si Han, napod siguro si Erason, nga nung ginasuot-suot pa niya, pero...
1: Maski na lagi double bed.
0: Ang importante magabinano nga kanang... Kanabang matagaan po ni mo siya ba o kanang kuan ba? Kanabang clearance gamay ba?
1: Mm.
0: Na kanang makahunaw na po siya bang abitaw, no? Ayaw sa po tuka diretso ang kuan, no? Kanang sitwasyon kay nga, no? Di po takabalo sa iyang side. Nga nung ginapugong-pugunga po niya. Basig napasipan yung lunon nga utang ato.
1: Ah, pero...
0: Pero, kanalang, sample na siya. Pero kung nakita ninyo...
1: Grabe na po ng mga utang. Nabutan na sa mga utang, taguan nga po ng mga pictures.
0: Istoryahin niya na. Kanang ako, ipaglaban niya ako, akong pagkalalaki din rin napita, para nawayan ko ng isipi. Pero istoryahin niyo. Istoryahin ninyo ang inyong problema.
1: Rason gilmuhan.
0: Labi na lang, picture naman lang na.
1: Kahit na.
0: Pero kung kaya niya nga... Kung kaya na ni Han karon Arlene, nga tanggalon niya na yung bracelet nga, wala na yun. Sunugo ninyo ng USB para wala na yun kayo balikan.
1: Kahit na ba talaga ba?
0: Pero, unsa man to, tinutog, kwan? Katong,
1: barang?
0: Bago lang sila nakita nga nag-uban.
1: Ano? Ay, nagkapit together sila? Nagkapit together sila sa yung ex. So, wala na.
0: Alam na, Dex.
1: Bibi Jow, amo ang final song for tonight. Instead of mag-extra me sa kanta, mag-bijoke me ni Double B. Nara ako ning tanggalan na lang ning kaya among unya ang extra detsyo na lang diri ako na lang i-remove. Okay, nara nga mo ang extra ni Double B. Amo itong kabalo ba siya? Kabalo ba kayo ni Double B? If I ever fall in love again. Charos. Ay, akong i-play ha.
0: Kita ba ko ba?
1: Kita kaya, gitali ha. Eh, wala. Di naman kaya punta mablockan eh. Ito na lang i-play. Sige. Silipin natin konti. Dobby. Umiikot ang mundo. Di na puto yung mukhang kan bibidyo. Kaya na kayo mga paingon na sa ilaw.
0: Di naman ako.
1: Kabalo ka na eh. Uso ni ba?
0: I do your everything that I've been looking for.
1: Yon, oh. Sabi natin, oh, para maganda ang... Wala mong guti siya yung echo ba? Wala.
0: Wala echo?
1: Wala echo.
0: Give me echo.
1: Wala ang echo eh.
0: Wala echo.
1: Ay, mga katropa, palakpak ko na ba dyan?
0: You, I do your everything that I've been looking for.
1: Hee-hee!
0: Alam mo niya. It's in your eyes.

0: Okay.
1: Moray, ayun na yung mag-request na gisabo kay sukulan gyud mo na mo.
0: Daman mo na, matulog mo.
1: Pagkatarong nga tulog, ano yung mabulbi kay.
0: Nag-sign up, ano yung XFM o alas 11, ano yung may tulog, ano yun. Matulog lang yun yung
1: mag... Gingnan ta mo, basta magkuyog yung may duha, huwag tulugay.
0: At sa oras yung balot, alas...
1: Wala na.
0: Alas 3.
1: Ay nako, double B, gusto mo na itong patasun pagamay, pero mao nagid ni ang...
0: Final
1: moments for the meantime. Magbalik mi ugma, don't you worry, guys. Okay, sa karon, kinahanglan na namo matulog, double B, kinahanglan na mo og kusog, kusog, kusog. Para ugma, magkuyog-kuyog na punta. Double B, para sa mong final words for tonight.
0: Yeah, salamat kay sa inyong pag-uban ka na mo, no? Sulod sa duha ka oras ba? Duha ka oras, no?
1: Duha, aha.
0: Salamat kay sa inyong pag-uban ka na mo. Kaming inyohang istasyonan sa 101.7 o sa tanan ng mga naka-hook up. Labi na kaning programa ni Bibi Cindy nga Putahi sa Gabi.
1: Aha.
0: Salamat kayo, Bisaya sa Mindanao, sa tanan ng mga suki nato dinha. At ang imi ugma, kung makabalik ugma.
1: Aha.
0: Pero nagyapon inyohang naginusarang Disney Princess.
1: Oh, yes.
0: Sakala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM. Kini si Double B mo ingon. Pag-amping-amping mong tanan, labi na karon kay ulan-ulan.
1: Labi na kawa ka amping eh.
0: Okay, kung tama mo, ito'y tama mo.
1: Charot. Sangala na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. Inubanan ni Double B. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
2: Yeah!
1: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par! Ali bagun par? Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
6: Exciting!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, Madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
3: Mga katupa, exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy. Kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: Selson Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: XRD Network.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, time sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kayo trabaho pagkaugma.
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang atin pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
6: Tama.
7: Na hindi yung iba, humahaba ng buhay, kaso, bedridden.
6: Ang dami iniinda ng sakit.
7: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
6: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto po makahelobilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong po mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
5: The Secret of Health.
6: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, no? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, no, sa inyo pong cholesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
7: Oo, sa pangalan pa lang medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng nagli-link sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso, or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw eh malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ayan. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
6: Nako. Ang alam ng karamihan, Doc, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
7: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, mm-hmm. dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
6: Yes.
7: O, may extract siya ng ampalaya na ito ay may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
6: Mm-hmm.
7: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for mm-hmm. insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, mm-hmm. doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron mm-hmm. tayo doon na garlic.
6: Mm-hmm.
7: Meron tayo yung ampalaya. Yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism.
6: Mm-hmm.
7: Kaya karamihan ng mga nagtitake niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, mm-hmm. napapansin nila nag-i-improve yung condition.
6: Gumagaan.
7: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
6: Mm-hmm. Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Mm-hmm. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po agad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba, mga kaibigan. No?
7: Oh, yung paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim.
6: Mm-hmm.
7: Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome.
6: Mm-hmm.
7: Yung ganun.
6: Okay, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. At isa pa dyan, Doc, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santon Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santon Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa atin pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
7: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack.
6: Mm-hmm.
7: Ang punod-dulo kasi ng mga atake sa puso. Hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin barado. Ano nagpapabara doon? Nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar.
6: Mm-hmm.
7: Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner.
6: Yes,
7: may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba.
6: Mm-hmm.
7: eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
6: Hindi pa rin pumapayat.
7: So, yun ay metabolic disorder talaga. Mm-hmm. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapaano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling. Eh, try niyo i-consider yung ating mga produkto. Ano? Kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
6: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan po natin, ha? Mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santone Plus Gold. At lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mm-hmm, mga kaibigan. Pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is na napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan,
7: oh,
6: maganda, araw-araw, Dok, nakakainom sila nito.
7: Oo, oh, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats?
6: Mm-hmm.
7: Fats din.
6: Fats din.
7: Mm-hmm. Yun yung ano eh. Kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo, fats, hindi pa pwedeng umiwas kasi taba.
6: Mm-hmm.
7: Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
6: Yun
7: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun?
6: Mm-hmm.
7: Yung ating premium D3 loaded with healthy fats,
6: mm-hmm,
7: na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profiles, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas.
6: Mm-hmm.
7: Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
6: Mm-hmm. So, yan. So, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan.
7: Oo.
6: Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
7: Ay, lumang ano na yun. Lumang, ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all.
6: Mm-hmm.
7: The question is, what kind of fats?
6: Oo.
7: Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun.
6: Mm-hmm.
7: O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
6: Nako.
7: Pero tumataba pa rin sila.
6: Mm.
7: Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
6: Mm-hmm.
7: Kasi katawan natin, eh, may balancing effort yan. Eh. Kaya diba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat.
6: Mm-hmm.
7: May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
6: Mm-hmm.
7: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
6: Ayun. Okay, yan. Papasarap ang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, eh, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Plus Gold.
9: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doc, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
7: the shorter the lifeline.
6: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamaliit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
7: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-aacid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman kaya naman tayo nagda-diet kasi 'di ba obese, yung iba naman diyan tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant kasi meron siyang other ano sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs.
6: Mm-hmm.
7: Yan. So ito napaka-inam. Kaya nga dun sa ating formula, eh talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, mm-hmm. yung vitamin D3.
6: Mm-hmm.
7: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
6: Mm-hmm. Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano.
7: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
6: Mm-hmm.
7: Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
6: Paghugis pakwan, Doc.
7: Oo. Hugis pa, mas mali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun.
6: Kidding aside.
7: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
6: Yes.
7: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
6: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po ba bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
7: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo.
6: Mm-hmm.
7: Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh.
6: Mm-hmm.
7: Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, mm-hmm. pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
6: Mm-hmm. So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan.
7: Mm-hmm.
6: Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
7: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
6: Mm-hmm.
7: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
6: Yung
7: mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower.
6: Mm-hmm.
7: Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
6: Mm-hmm. May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlaon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
7: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Mm-hmm. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux.
6: Mm-hmm.
7: Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
6: natin.
7: Parting
6: dibdib.
7: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
6: Nako.
7: Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin.
6: Mm.
7: So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Mm-hmm. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Mm-hmm. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. Oh. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan ang sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo.
6: Mm-hmm.
7: Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Mm-hmm. Number one yan na magti-trigger.
6: Kaya na rin sa mga acidic coffee.
7: Oo.
6: Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihila bagad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
7: So, mas mag-vitamin C.
6: Yan.
7: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Soundtone Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papa-check up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dali nyo sa doktor for check-up.
6: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating pong mga avid listeners?
7: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
6: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto nyo mapanatili yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinig tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM.
1: XFM.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par! Ano na good, par? Pakurati na ko na yung silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: paminawan.
1: Natukoy ko ang pasalamat sa Santong Sas Golden. Tumanggod, sir. Binulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santong Sas Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal na sa bakong menstruation.
2: Malunggay leaves na dakong tabang aron mo atay og kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus.
5: Pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Bad na gusto.

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5.07 na! Sa naman eh, ha? Muraga... Ang atong panahon, mga katropa, muraga nindot rong panahon, karong adlawa. Okay, good morning sa tanan na nagpaminaw na nining mga oras, ha? Medyo nalit, tagpipila ka minuto gamay, mga katropa. 7 tong muraga ni Adto Mantas Laing Paraiso Hinoo. Okay mga katropa, kininga oras sa tud ganato sa Santon Plus Gold o Santon na Coffee Mix. Ang atong mga produkto mga katropa, mapalit sa tanang mga butika nga duol sa atong matag lugar. Amulay pahibaludaan nga diri sa atong istasyon sa pagkakaroon. Aduna pa tay nasinatian nga pagkakulang na sa mga produkto gikan sa Y2H. So among advice mga katropa, diretso lang usa kamo sa ato mga parmasya. Kay mo rigid amo mapasalig nga sa parmasya mga katropa na dito ang atong daghan nga mga produkto. Mga katropa, adlaw karon nga Huwebes, petsa 16 ning bulan sa Hulyo, ay kasamtang ang tuig 2026. Kumusta? Kumusta ang inyohang mga gibati diha? Doon na ba'y mga nalipay? Doon na ba'y naguol? O doon na ba'y nabughaan karong nga kadlawon? Kaganihang kadlawon. Okay, di naman ron kadlawon kay buntag sa iyo naman. Okay mga katropa, sa ato mga tricycle driver, sa tanan nga mga empleyado. Hala, kumusta man mo diha? Okay, aron na kita makapaugnat sa tong kusog mga katropa. Dari una ta sa atong mag-exercise tayo tuwing umaga. Kay aron nga kanang muugnat ang inyohang kusog. Kay para maka-exercise pud mo diha panagsa.

0: Mara sa mga katropa, ha? Ang imong braso, ha, isuntok-suntok diha sa hangin. Ayaw sa imuhang bana po isuntok kay pastilan in town as ng luya.
1: Ayaw!
0: Ang gingon sa kanta, mga katropa, ang braso mo'y isuntok-suntok sa hangin. Ayaw isuntok diha sa imuhang kauban. Okay, maayong buntag kang Win Love Gagas. Ah, parang bago sa aking panang, pananaw ngayon. Ah. Ah, good morning, watching from Hingoog City. Oh, ang layo. Ah. Gimingaw na ko diha mag-agi sa Hingoog ba? Katropang Win Love, ah, kanang muuli ko o Malaybalay City, Bukidnon. Diha gyud ko gaagi sa Butuan, Hingoog, Claveria, Villanueva, Manolo. So ana gyud na akong agianan. Munang makamingaw isab nang lugar ba. Okay mga katropa, atong oras alas 5:13 na. Ini nga oras mga katropa, hatod ka nato sa kape nga premium D3. Nana ko'y kape diri mga katropa, no, kaning premium D3. Lami ini siya ba? Oh. Moni ang kape nga kanunay na akong ginainom. Premium D3, Santon Gold Coffee Mix. Anang kape nga glutathione with collagen. Kang Wilma Joaquin, mayong buntag, okay ang panahon, katropang Ray, murag nagluyaman. Wala. Gi, kuan ni, gi pamaulan.
1: Ayaw!

Good morning, Sir Ray Alinton. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day, Bayugan City. Sa tanan ng mga taga Bayugan, once again, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga nagapaminaw sa 95.7 XFM Bayugan City. Og sa tanan. Sa tanan nga anaa sa ato ang live program. Maayong buntag kaninyo. Didin Pataho. Good morning, Sir Ray Alinton. Og sa tanan nga mga taga Sitio Cantagan, labi na kang Bubot Edith Flores nga kaning naminaw sa imong programang Sandir ako magbulsa ay katropang Didin ha, ka Sandir. Exciting Pilipinas ako karon Lunes to Biyernes. Salamat kayo, pero sa kanunay klaro gid kaini sila kaning mga Pataho, Malala, Joaquin, o gid ni sila yung mga kanunay natong number one fans, mga katropa. Inig naanatas mga programa diri sa XFM. kanigyan sila mo ay perminti present ba? Munang pag-abot sa December, mga katropa, adigyan po ni sila maulahi o na mga palingaw ang atuang istasyon. Okay, diri ko natas laing kuan be, pampaugnat mga katropa. Kay aron nga mga exercise po ning mga ugat sa ato ang mga katropa nga nagakuan karon, nagapaminaw ha. Okay, para nga di gyud makuan ba, di ma say tawag ana, dili manggahi na ilahang mga kaugatan. Wala, sige.

0: Oras alas 5:21 na. Okay, mo to'y kanta ni Yuyoy Bilyami, mga katropa, nga nagpabilin gihapong kanang paboritos kadaghanan. Bisag makaingon ta, mga katropa, nga ang kanta muragway hinungdan. Pero kabalo ba ka nga kanang kantaha, mga katropa, makahatag nagkaayuhan sa atong kalawasan? Ayoy! Nakahatag na uga pampaugnat sa atong mga kaugatan. Muna nga, antahin na lang yun diha, katropa nga Jelina Pataho. Mayong buntag usab nimo diha. Oh, naminaw daw si Carmen Pataho. Halas mga Pataho family, ah. Mayong buntag ninyo dihang tanan. Medyo ni hayag na gyud ang ato ang palibot, mga katropa. Nakita na gyud intaw nako diri ang kaanyag sa Mount Magdiwata. Okay, kini mo gud ato ang istasyon. makita nato diri ang kaanyag sa Mount Magdiwata, mga katropa. Nga diin na naghatag sa abundang katubigan diri sa lungsod sa San Francisco. Apan matingata, mga katropa, nganong pag-abot diri sa mong istasyon, pag-abot sa alas 8 ngadto sa alas 3 sa hapon, awa naman may tubig diri. Ay! Waman untana, nagkulang ang ato ang kabukiran sa Mount Magdiwata. Pero ambot nga no, ang ato ang water district. Ganunay man na nagkulang. Ayoy! Murabitaw ang inyohang relasyon nga naan na sa 50-50 tungod kay daghan nagkulang. Ayoy! Kang rigor na rokla. Good morning, katropang Ray. Mga pisa tag Santon Coffee Mix. Ako adiri, katropang rigor. Kuani, Santon Gold Coffee Mix ka with glutathione ang collagen, mga katropa. Wow! Okay, atong oras, alas 5:24 na. Sa tanan nga bag upang nagmata, labi na sa mga empleyado, mga driver, sa tanan nga mga nanikaisikay na diha sa ilahang matag panimalay. Sa tanan nga mga ana-ana sa kusina o ana-ana karon sa ilahang mga garden. Hala, mayong buntag ninyo diha, mga katropa. Panghinaot na ko nga, uy, tuod ha, importante nga panawagan, mga katropa. No, ang atoang probinsya karon adunay gihambin nga mga balatian. Kanunay maning na ay balatian gyud ang atong probinsya, mga katawhan sa probinsya. Pero dunay importanteng kuan karon, labi na kini magunting ulan, mga katropa. Amo ni siya tingdagsa sa mga lamok. Kay ang ilahang baning. Ang ilahang ang mga katubigan, no? Ganahan kay sila diha mangitlong. Muna nga ang ato ang City Health Office sa Dakbayan sa Bayugan, nanawagan kini karon sa pagtinabangay sa pagpuksa niining mga butang nga makahatag kanat sa lamok o kahigayunan nga makapanaghan sila o makapangitlog, mga katropa. Busa kung doon ay mga ingon-ani sa inyong mga panimalay, mga katropa. Doon ay mga lata, mga kaldero, mga paso. Jay, bisaya sa paso. Kanang atamnanan o bulak ba? Kana, mga katropa, mga lata, mga plastic nga doon ay napundo nga tubig. O labi na kanang mga ligid, mga katropa. No? Kasayod man ta nga ang lamok, mga katropa, usa ka na nga nila lang nga binuhat sa kaitasan. Pero maulagi na siya, part sa ecosystem daw, pero makahatag mampod o kamatayon o dili nato na sila puksaon, mga katropa. Muna nga importante usab nga ato ng puksaon mga katropa. Kay daghan nagkinabuhi nga nakalas tungod sa sakit nga dengue ug malaria. Muna kamudiha pataho, narugla, wakin, pilo, insa pa mga listeners nato diri nga nagapaminaw karon. No, dili lang ato ang City Health Office ang nagahangyo, nagapanawagan mga katropa. Kundili lakip ang ato ang PHO, Provincial Health Office. No, Arsenia Tutong, boom dia sir. Unsa may meaning ani? Lami gid kayo ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa eh. Wow! Mogin ni nakapaborito sa ako ba? Unsa may pasabot aning boom dia sir? Cornelio Palabrica. Ating unsa ka ni Konsehal Art Ryan Palabrica. Good morning katropang Sir Ray. Kagyagikan kang Cornelio Palabrica. Be, tarong na to. Tanaw na to. Tarong kay basig lahi atong nabasa. O, lagi, sakto lagi. Palabrica. Tinaw sa niya atong mata. Ay, inom ba yata o Vision X Plus. Ang produkto nga makahatag o patinaw sa atong mga mata, mga katropa. Okay, atong oras, alas 5.28 na. Mga katropa, mo break o natas makadiyot. Sa atong pagbalik, unya puhon. Doon ay mga kakwandiri. Mga informasyon na nakuha na itong gikan sa atong silingang probinsya. No, ato na usap kining ipaabot diha kaninyo mga katropa. Aron usap kamo. Ma-inform sa mga nagapanghitabo sa ato ang palibot. Labi na diri sa ato sa Islas Mindanao. Okay mga katropa, mubreak una ko ay sa mughawa. Pabilin lang kay mubalik ra kuhuman lamang nining pipila kapahinomdom. Diha lang ka katropang Berna Pataho ha. Ayaw sa agyog hawa. Taga-kwanday ni siya, taga-habunga, Agusan del Norte. Okay, mo break ko na, tas makaliyot mga katropa. Human lamang nining pipila kapahinom do, mubalik kita.
1: Exciting Filipinas!
2: X-X-F-M
3: X-F-M.

0: sa Athon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapuntranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, dagputol. May video nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreating lami ang natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gitang multi-car. Sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Tibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Zathon Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Ako si Ricky.
2: And I'm proud, sis the pain user.
1: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
3: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Exciting Pilipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5.40 na sa sayong kabuntagon. Hello once again mga katropa, mayong buntag sa atong mga suking atig paminaw. Okay, atong oras mga katropa, hatod ka na to sa atong produkto gikan sa Premium D3 Herbal Capsule o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Okay, diri una kita sa ato ang informasyon mga katropa. Sa mga balita, gikan sa ato ang silingang probinsya. Diin na ato ang siren mga katropa kung unsay mga nagapanghitabo dito sa ilahang dapit mga katropa. Kay kini nga mga informasyon mga katropa, maghahatag usab ni kanato og kanang tawag ani kanang informasyon, at least ma-aware kita unsay nagapanghitabo dito sa ilahang dapit. Kaning diri sa Balay-Balay City, Bukidnon, kadakpan sa drug bypass operation sa Valencia City, gikan kang Michael Ricabo. Ito ni siren mga katropa, unsay niya tibuok, kinatibuk ang informasyon ini.
2: XFM Report.
3: Nadakpan sa mga operatiba ang target sa drug bypass operation sa Maipur 4, Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation, nakumpiska ang upat kapakiti sa gitohang Cebu, 500 pesos nga bypass money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiska ang illegal nga droga, gibanabarang mutimbang sa 9.6 gramos o ganun na standard drug price nga 61,880 kapisos. Ang dinakpan anana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report.
1: Muna siya mga katropa, no? Kana bang ang atong otoridad, maski kita there is media mga katropa, kanunay magyunta nagapahinomdom nga kung mahimo lagi, undango na kining pagka-involved sa illegal nga droga. Pero tungod kay naa mang gihapon, muna nga sa atong mga binuhatan, doon na gyud consequences mga katropa, no? Nga dili gyud ka makaingon nga wala kay sala. Okay, imuha man ang binuhatan, ha? Gibadlong naman ka pero wala ka na minaw. Una mga katropa, mupuyo gyud ka og silda. Diri sa Davao Occidental, nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalamidad gikabalaka nga magpagrabi sa sitwasyon.
2: XFM Report.
4: Pinsya sa Davao Occidental, sa dunay pinakataas nga kaso sa malnutrisyon sa tibuok Davao Region base sa migula nga 2025 nutrition situation data sa National Nutrition Council 11. Sumala ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo, ang Davao Occidental maoy dunay pinakataas nga kaso sa stunting, wasting, underweight ug overweight and obese cases. Sa stunting aduna kini 12.9% prevalence ug gidaghanong 3,228 cases. Pilipinas, samtang sa underweight aduna kini 6.5% o anaa sa 1,621, samtang sa wasting usab 3.09% ang prevalence ni ini o anaa sa 775 cases, ug ang overweight ug obese nga dunay 2.7% o anaa sa 677 actual cases. Kadaghanan matud pa sa natalang kaso nahimutang sa mga lugar nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas sama sa Jose Abad Santos ug Sarangani, Davao Occidental. Bisa ni ini, giklaro ni Teo nga adunay gamayng development sa nutritional status sa naisgutang mga lugar kung itandi sa tuig 2024. Apan gikabalaka nga subling musaka ang mga kaso tungod sa mga nasinating kalamidad sa probinsya sama sa linog, pagbaha ug landslides ning tuiga kung asa daghan ang gipang evacuate. Subay sa pagsilibrar sa bulan sa Hulyo ingon nga Nutrition Month, gilauman sa NNC 11 nga padayong magtinabangay ang mga hintungdang ahensya ug mga local government units nga mahatag ang tukmang nutritional support ngadto sa mga kabataan ilabi na ni adtong anaa sa evacuation sites.
0: Ang fear natin ngayon is that given the yung mga onslaught of calamities na nakikita natin ngayon, baka yung ating na-gain na achievement baka mag-slide down uli. So displacement po ng families also add up doon sa factors wherein nagkukulang yung kinakain ng ating mga pamilya. Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganitong types of calamities, lalong mag-suffer yung kanilang kondisyon. And this now contributes to malnutrition.
4: Ang tingog ni NNC 11 Nutrition Officer 3, Alona Teo. Mga katropa, aron kinunikitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: So muna siya mga katropa, isad yun diha sa kasagaran nga hinungdan mga katropa, kining kakulang o dili balansis pagkaon mga katropa. Muna nga importante yun, mabitaw na diri sa ito kanang insuwa ba ni karon? Karon nga simana, nag-program diri sa ito, no, tungkol nining malnutrition, kisi sa ito ang nasod. No, dili man kita ang number one sa malnutrition nga nasod sa tibuok kontinente, apan usa kita sa dunay mga kaso ni ini mga katropa. Tungod kay naa magyuntaan ng mga problema, kinibitang kakulang o dili balansi sa pagkaon, kabaldas, panginabuhi o kakabos nga makapalisod sa pagpalit sa masustansyang pagkaon. No, ilabi na sa sigiga masakit, sama sa diarrhea o infeksyon nga makapakunhod sa pagsuyop sa sustansya mga katropa. Kay kana siya, importante gyud na nga sustansya sa atong lawas. Muna ingon ana usab ka importante ang atong Xanthone Vitamin C mga katropa. Kay kana makapahatag og pa-boost no sa atong immune system. So mao na siya mga katropa nga kanang importante gyud ang balanse nga pag-atiman sa pagkaon. No, bisan pa man og magkinaunsa nga ato ang kahimtang mga katropa. Doon na may mga gulay-gulay, prutas nga pwede natong mapupo diha sa mga kaumahan. Muna nga bisan pag naakita sa kakabus nga kahimtang mga katropa. Diskarte rin na nato nga importante yun ang ato mga kabataan. No, dili kay puro karne lang, dili kay puro hotdog lang. No, pakanag yun yung tao na silag mga gulay kaya aron usab nga makakuhan usab, makakuha og sustansya gikan sa gulay og prutas mga katropa. Okay, kana mangod ang pagsuyop nga pagkaon sa bata, sayop nga pagkaon sa bata sama sa sayo o dili husto nga complementary feeding. No, mao na siya importante. Mao mong gunay gipahingusgan karon sa ato ang Department of Health mga katropa nga hatagan gyud nato og balancing pag-atiman labi na sa pagkaon o nya isa na diha no ang kinibitawng kakulang sa limpyo nga tubig sa mayong sanitasyon. nga mahimong hinungdan sa balik-balik nga sakit. So importante kanang tubig gyud nato mga katropa, ato gyud pud nang i-check mga katropa kung kiniba nga tubig dindot ba, makahatag ba ni og healthy sa atong kalawasan. Kay ang uban na basi nga magpataka ra pug inom mo na nga naa gyud mga sakit nga di gyud malikayan gikan sa tubig. Diri ko nota kang kuan kang Bong Algabre. 5 million nga kalsada sa Barangay Salvacion Panabo ni turnover na. Oy, maayo ni nga proyekto.
2: XFM report.
5: Formal nang turnover sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang nahuman nga upgrading of local access road sa urban barangay Salvacion nga may kantidad sa 5 million ka pesos atol sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon ni adto ga Hulyo 15 tuig 2026 girepresentahan ni Executive Secretary Juan Rilampagos, si City Mayor Jose A. Rilampagos sa maong kalihukan, kauban ang mga opisyal og kawani sa City Engineering Office. Sumala sa City Engineering Office ang proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot sa siyudad aron mapalambo ang kahimtang sa mga lokal nga dalan, mapadali ang transportasyon ug mapaligon ang koneksyon sa mga komunidad. Gilauman nga ang bag-ong kalsada makahatag og mas luwas, masayon ug mas paspas nga pagbiyahe alang sa mga residente ug mogamit usab sa pagpalambo sa panginabuhian ug ekonomikanhong kalihukan sa Barangay Salvacion Panabo City, Davao del Norte. Katropa, paligunan atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Mauna siya mga katrupa ha. Kana sa mga proyekto gikan sa ito ang government. 5 million, pila rapod ka na kakilometro, no? Pastilan. Okay, CSWDO, gipakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency. Ato ning Siron B, kang Annalyn Burha. Kaya, unsa ni concern ni sa mga kabataan karon?
2: XFM Report.
6: Gipalig-on sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Davao City ang ilang kampanya batok juvenile delinquency pinagi sa dugang family development sessions, parenting education o community-based interventions. Mato ni Acting Division Chief Fulgencia Autida sa Child and Youth Welfare Division, ilang gipakusgan ang pag-abot sa mga eskwelahan, child development centers o mga sectoral organizations aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa kabatan-unang nilambigit sa krimen. Giingon sab ni nga mas maayo ang sayong pag-edukar o pagtabang sa pamilya aron malikayan nga masingit sa ilegal nga mga kalihukan ang mga kabataan-unan. Dugang pa, padayon nga gipadagan sa CSWDO ang Bahay Pag-asa for Boys diin yatagan og edukasyon, psychological intervention ug livelihood preparation ang mga children in conflict with the law o children at risk aron maandam sila sa ilang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, aron healthy magsa Thon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
2: XFM Report.
1: Una siya katropa, importante yun na, no? Alang sa atong mga kabataan karong panahon na kay murag ang atong mga kabataan na wa na yun. Munig iingon nga sa kabili ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero unsao naman eh. Makaingon ta nga duna pa bagyo'y pag-asa ang atong bayan mga katropa, gumikan ining nga nagapanghitabo karon sa ato ang mga kabataan. Noon di man tanan gyud nalambigit sa mga binuang, pero nasayod ta mga katropa nga kung sa ako lang bana-bana murag anaa sa 70% sa mga kabatan-unan karon ang wala na sa insaktong pamatasan. No, lisod na kaayong pugsaon. Salamat na lang ta kay duna gihapoy mga intervention ang ato ang social welfare mga katropa. No, so sa mga ginikanan palihog yon, nagyud sa inyo ang responsibilidad sa pag-atiman sa mga kabataan. Kamu ang gisaligan sa kahitasan. Kamu ang dunay katungod sa pag-atiman. Pagmatuto sa mga kabataan. Munang as a parent, do your part mga katropa. Kamu ra manggihapon ang maulawan ug ang inyohang mga kabataan na sa gabal problemas katilingban. No, mga katropa, wa na ko igong oras nga mapadayon pa laktod sa unahan. Kami na lang magpasalamat kaninyo sa kanunay ninyong pagpakinguman, pagsuporta sa tanang mga programa nga kanunay nato diring gipasundayag diha sa inyohang mga radyo. Okay, sa kinatibukang puwersa nining XFM San Francisco. Kami magpasalamat diha kaninyo og sa kanunay magaingon kaninyo God bless og amping kanatong tanan mga katropa. Exciting Pilipinas.
7: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
8: Ay, madi, nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
9: Mga katrupa, exciting.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yung. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:10.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur, good morning. Magatrupa ang dadosab nga Huwebes sa Pizza 16 ni atong bulan sa Hulyo 2026. Magatrupa, once again, welcome sa atong tulumanon. Ako si Katrupang Ri Celeste Surabascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatrupa, kini atong tulumanon hatod gris, maayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usani ini mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa na pamatud-an na kini sa kaepektibo. Ngadtos panglawas nga nagaputiktar batok sa mga balatian mga katrupa. Nagahatag sa kahimsog. Of course naman, sa atong mga kaigsuunan usab nga dugnanay mga balatian o kinagahatag o kaayuhan mga katrupa. Maunang Santon Plus Gold Herbal Capsule kung ikaw nag-antos na sa balatian. Pangitaag ni mga katrupa na sa mga butika nga dool sa inyong mga dapit. Of course, sa mga National Pharmacy, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. Usab mga katrupa, atong tulaman noon hatod gris, maayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation mga katrupa, nag-abag sa atong mga kagisunan ng inahanglan o pinansyal, nga walay hassle, ubos ang interest mga katrupa. Kung utang imong gipangita, mas maayo atong bisitaon ang opisina sa Agusan Lending Corporation. Sa San Francisco, na himutang sila mga katrupa, naa mismo atbang sa San Francisco Gymnasium. Makita ang ilang pangalan sa buhatan, Agusan Lending Corporation. Usab din sa may Bayugan City mga katrupa, bisita ay ilang buhatan. Anausab sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, doon na kita ay 12 minutos nang nagalabay sa lasais mga katrupa. Diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa mga balitang lokal, DepEd Bayugan City gikundina ang bullying o online harassment sa mga tinunan.
2: Headlines. Headlines.
0: College Behind Bars program sa Bayugan City Jail sugda na karong Agosto.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagkaon og masustansyang gulay gihingusgan kini sa usa ka magtutudlo.
2: Headlines. Headlines.
0: Bag-ong classroom sa Lupi Cortez Integrated School formal nang gitunol sa LGU La Paz.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa bigas bahin mga katrupa, politika o ilegal nga pagmina, gingong posibleng motibo sa ambos kang Mayor Martisano sa Barubo.
2: Headlines! Headlines!
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, pagkuyanap sa ilegal nga druga o kawat, nagunang problema sa Taglatawan.
2: Headlines! Headlines!
0: Bilisaga Mining Corporation mitunol kini og halos sa 2 milyones nga mga proyekto sa Bunawan og Rosario.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong balita mga katrupa, dugang bahin sa atong mga balita, Bayugan City PNP nagpahigayon og symposium og school visitation sa duha ka tunghaan.
2: Headlines. Headlines.
0: Diri kita sa mga balita sa regional. Dito gabahin sa Surigao del Sur, mga katrupa suspitsado sa druga na dagpan kini sa bypass operation dito sa lungsod sa Tagbina.
2: Headlines. Headlines.
0: HBI nga namaligya og 367,000 kandidat sa Cebu. og naghupot og armas mga katrupa na dakpan ni Tusbutuan.
2: Headline.
0: Kaso batok kang kanhing Vice Mayor Sibido og pito ka kapitan sa Bakwag gibasura kini sa Ombudsman.
2: Headline.
0: Dugang bahin sa balitang regional LGBT member giingong gikulata kini sa iyang live-in partner. Ang suspek posibleng magatubang og kasong physical injury.
2: Headline.
0: Samtang grade 7 student sa Valencia City, mga katrupang gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima na ngayo kinigtabang.
2: Headline.
0: Total casualty sa linog og baha sa Jos, Davao Occidental. Mga katrupa, misaka na kini sa 29.
2: Headline.
0: Hustisya singgit sa mga media practitioners sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, 12 minutos na nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Bullseye! Mga katropa, adlaw ng Webes sa Pizza 16, kitas bulan mga katropa sa Hulyo 2026. Siyempre mga katropa, makiguban na kami diha kaninyo mga tigpaminaw, alas 7 ta paingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Ang inyong mga alagad sa kahanginan, katropang John C. Librias.
1: Siyempre katropang Limuel Ukay.
0: Alaw ba ni ninyo mga katropa, aron pag uban-uban o paghisgot na sab sa laing mga hisgutanan?
2: Bullseye!
0: E labi na mga katropa, ang kini mga hisgutanan na mao ang mga panghitabo sa atuang palibot. Mga hisgutanang tinuuray, mga katropa, o mga hisgutanang nagpamatuod, na nagkagrabi na jud ang mga daotan, ang naghimo mga katropa, nagapanghitabo din his yuta. Mura nga dalaygon kayo mga katropa, tingpaminaw, kantong mga nagmaayo ang naghimo og maayo. Pero dili maayo, dili dalaygon, kantong mga naghimo usab og mga daotan mga katropa. Dini kataktas kabuntagon, siyempre dili na to kalimtan. Ang naglalang sa langit og sa mga yuta, ato ang provider sa tanan nga atong gikinahanglan, gikan financial, gikan sa ato ang pagprotektar sa atong panglawas, gikan sa balatian og mga daotang tawo nga nagplanos pagkutlo sa atong hinulaman na hinulaman nga kinabuhi. Mao na nga dalaygon kayo ang Ginoo, mga katrupa niining taknas kabuntagon. Siyempre po, mga katrupa, ato po gi-welcome ang mga nagkadaiya nga mga katauhan na naka-tune in karon nga mga orasa mga katropa, labi na sa ito ang mga frequency ang naglanta usab sa itong live program. Agato ang frequency mga katropa ang 95.7 XFM Bayugan City, o siyempre po mga katropa ang naglanta po mga tigpaminaw sa 90 XFM 91.3 San Francisco. Mone ato ang isa sa mga tagaan atong pagtagad mga katropa, ha? Welcome mo. O niya siyempre paki-comment na lang po, ha, mga katropa. Paki-comment, paki-share kay ato ang tagaan o pagtagad ang inyo mga mensahe dinhi sa ato ang pag-uban-uban na katropang lima. Anya mga katropa, mga tigpaminaw, siyempre di po mabuhi ang mga nagkadaiyag mga programa.

0: paluyoh. Sa atong nga mga programa nga nahimo kita nakalahutay mga katrupa, pinaagi ni ining mao mga produkto ha. Mauna nga salamat kita ni ining mao mga produkto ha. Kaya kung wala ni mga produkto ha mga katrupa, naligid mi ninyo madungog ni katrupang Limwell diri asa.
1: Correct yun.
0: Kaya siyempre, gumikan na ni produkto ha katrupa. Nagkita-kita ta rin, nagkaubanuhan to, nagkauban kita hinoon.
2: Yung madungog ni katropang Limwell diri asa ka katropa.
0: Okay, syempre. So, kanto po mga nag-celebrar sa adlaw na tawahan, pwede po mo makakomment din eh. Sa ito ang pag-uban-uban, kaya tagaan po na itong pagtagad, babasa ang inyong ha, mga mensahe. O niya, syempre, ay matugtugan po mo birthday song. Ano rin yun na mga katropa mong ma-share dihan ninyo. Wa man taigong sa lapi nga mahatag diha kaninyo panahon sa inyong paglantaw, sa inyong paglantaw's live, sa inyong pagpaminaw. Mua na lang niining pinagi na lamang pag shoutout sa inyong mga lugar, apelido, mga katrupa. At least nga happy punta madungog nga ma-announce ng inyong mga apelido. Muna nga gusto ko, gusto na mo mga katrupa mag-comment gani mo. Mga tigpaminaw, kinahanglan gyud mga katrupa, no? Kinahanglan gyud mga katrupa nga naagi inyong pangalan o niya inyong hang address kung asa mo nagpuyo, ha? Ingana lang mga katrupa. Okay. Para makuha na to.
1: Napon sila mga opinion, katrupang John J. Opinion, mga suggestion, mga advice. Diba, gahapon ay mga advices nga ni paabot.
0: Nga na ba? So, kooperan lang po mo mga katrupa kaya tagaan ta na o pagtagad, no? Anya mga katrupa, duha ka mga topiko ato ang tagaan o pagtagad katrupang Limwell. Kay kanto bagong kagahapong adlaw, pastilan kaluoy in town sa Osaka, habal-habal na nag-viral ni karon katrupang Limwell.
1: Habal-habal?
0: Oo, ang ato ang habal-habal diri. Kaya namang naipako. Pero habal-habal po'y tawag ani dito a Cebu. Single motor ba? Nga naman sa hero.
1: Kay muhabal man o pa sa hero.
0: Unya, kuan. Kanang giilogan ni siya butor katropa sa iya harapong pasahero.
1: Adi ay.
0: Unya, ayo-ayo yun in town, kini siya o hangtod in town siya natipi. Natipi siya. Nadido. Tumuni tagaan na itong pagtagad baga katropa. Kay delikado yun. Labi na ning mamamasahirog magagabi niya single motor, kadlaon. Na naamoy mga pasahiro nga di ninyo kabisado.
1: Correct.
0: Kanadi ay nga tao, kriminal. No? Mamamatay yung tao. So maunin nahihita mo in town atong biktima in town nga na ay anak ko, na ay gibuhi.
1: Pamilyado.
0: Kuan sa single father siya. Okay. Na may single mama, na po single father. Ano ba?
1: Mura pong silimuin na ito.
0: Okay, ano yun? Mas sila na. Pero wa man ka naman sa hero.
1: Correct.
0: Wa man ka naman. Mura ito'y kalainan.
1: Correct,
0: okay, kalainan. Wa man ka naman sa hero siya. Kinama sa hero, manggon. Loo'y kayo yun. Mura itong taga-apagtagal. Unya, siyempre, kabalo ba mo mga katrupa nga unom ka mga witness sa impeachment, mga katrupa, batok kang sarag. Uy, nangatras. Ano kahan eh? Sa baka sa ibang paminaw katropang Limwell, nangatras kay base o nervyoson.
1: Base?
0: Sa mga cross-examine sa defense team.
1: Possibly.
0: Kaya nangatras man. Nangatras, nag-withdraw. Pastilan, niya di ba na pwedeng ang kanang word nga withdraw, mupasok. Naman ay withdraw nga mupasok. Withdraw gani, muatras. Ananas siya. So mauna mga katropa mo niya itong taga-agpagtagad po dahil kaduhang topiko na ito kaya nangatras. Nangatras niya si Matibag. Daghang di pa sumangil kaya isabi ang tani siya. Na mag-witness dito. Para mahibawaan yun ni Hank Bright. Kay mayroon man ni mga investigar. Karoon, kaya-investigaran na po nila mga katropa itong SEA Games nga nahitabo itong 2019 nga pwede bungga ha. Kaya matod pa doon ay ano ba ang anomalya?
1: Kuno.
0: Ang kuno. Ano'y anomalya kuno? Ang, kasi ito, 10 billion nga wala malikwidit?
1: Ba?
0: 10 billion. Wala daw kuno malikwidit. Ang butanan niya. Tumaw na yung mga katropa, na isa sa mga tagaan na to, o sintro na to, nga taga-agpagtagad.

0: din sa itong pag-uban-uban. Okay, standby mga katrupa kay pasudlon sa itong commercial. Sa itong pagbalik, siyempre, pag-shoutout tapon sa inyong mga pangalan, siyempre, inyo ng banata na daan karon mintas commercial pa, banat na mong message.
1: Correct.
0: Kay para tagaan na itong pagtagad, mabasa inyong mga mensahe. Sige mga katrupa, standby lamang. Balik ta human sa ito ang pahinomdom.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold!
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni Sir Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kung Sai, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Pili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Stand on Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sabi ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan sa 2 plus coffee.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sabi ginabati
4: na? Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, oh, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Ipalit na
5: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang ipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
3: Nangapin ka gitambalan pa ka. Oh, Santo Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Good morning.
0: Balik ta magkakatrupas ato ang pag-uban-uban doon na tayo 29 minutos ang nakalabay. Oh, dali aras sa oras oh, lalibang ka. 30 minutos na mga katrupa nakalabay sa La City. Siyempre kining bahina. At dyan ato magkakatrupa sa Santon Coffee Mix. Kaya kinig panahon na ito karon. Mga katropa, bisang pag init ang ato ang gawas gabahin, pati inita katropa, oh. Nagawas naman good si Namurag, nakagawas na ang bagyo, di ba?
2: Correct.
0: Oh, so, tanawa ito na sinati karon init mga katropa, kaya mauman ni atong timailhan, basta mo gawas na ang bagyo, init na katropang limwil ang ato ang palibot. So, panglaban na mo diha. No, mo ibulad diha ng humay, ha, ibulad na. Okay, ugag yun ni Tibuk Adlaw karon kaya pati yung giniinita katropa, okay, La City pagod. Pero ang ato ang iyang ato ang adlaw gawas naglagiting nas kainit to. Okay. Ang maong produkto baga katrupa ga Santod Coffee Mix mao kini makapa. Painit sa ato mga kuto-kuto kung do na tay mga bugnaw ang ato ang tiyan. Sakit at yung tinagsuol, labi na rin sa pagpangasaba sa mga estudyante kayo pa ng mata. Oo. Tamang yung mga inahan ron nga nagyaw-yaw na kay mga estudyante tulog pa. O niya, papakaliguon, pakaridihog balon. Wagi hapon, di sigigyaw-yaw, nasudlan naghangin ang tiyan. Mauna nga, gikinahanglan katrupang limwel. Ang Santon Coffee Mix, aron niya maulian ang kuto-kuto. Mora ni siya. Santon Coffee Mix, mga katropa, available ni. Dato gabaga parmasya sa ato ang butika, ha? Baga katropa, muna nga to suwayin ninyo ni. Kaya isa ni nga mga produkto na mo nga proven and tested na kayo, mga katropa. Okay? Bullseye! Dinhi sa ta katropa ng limwil pag shout out. Pag bisis na mugbanat mga katrupa kay mo nang i-shout out yan ang inyuhang mga bisis din. Unahan ang imuha da katrupa ng limwil kay kabaloko na anay nagkisi-kisi diha nga gusto nang papashout out.
2: Diri sa atong karaan na page katrupa Junji. Bisag karaan eh pero damag hapon mutultol, no? Na diri si Gina Santos Nagunuan.
0: Oy, Gina good. Santos Nagunuan, good morning.
2: Good morning daw sa imuha katropang Junji. Naka-share na pud siya.
0: Oy.
2: Si Gloria Malala Apelo.
0: Oh, Gloria Malala Apelo, ha, good morning.
2: Gikan ni Repita sa may Bayugan City.
0: Okay, ha, katropang Malala Apelo sa may Bayugan City, good morning.
2: Si Larry Tikson Mangadlaw.
0: Mangadlaw, oy, nagbagot-bot rabanig kay taas kayo.
2: Pero nagtambag siya gahapon nga. Para daw na kontrahon sa itong silingan. Ito daw palitag sugbaunon.
0: Grabe, no?
2: Nya, ingon pa niya, may buntag katropang Junji o katropang Limwil, pakigtandim pa more.
0: Uy.
2: Kumusta ang 30 million plus BBM supporter? Wala mo, sana yun, wala ko mubutar.
0: Uy.
2: Or wala mo mubutar sa akong gipabutaran. Kitsa di kay iyang gisuportahan sa una, di si BBM.
0: Oy, pastilan.
2: Sara o Marcos mo na iyang gipanugdong o pagkigtandim pa more.
0: Pagkigtandim pa more. Mao. O lagi kay, kaya binin mo sa tinuod lang yun.
2: Kagubot mo kutaron?
0: Kung gisunod lang taniya po ang iyang amahan, niligid po madala ang iyang amahan sa dahig. Og siya po, dili po ni maingani karong panahon na katropang Limwel.
2: O lagi?
0: Mamagin ay tinuod yun gay. Ang amahan baya, daan na baya yun nag-ingon nga siya yun dapat untana ang mudagan pagka-presidente. Imo gito'y gustos ang amahan. Yung saon man lagi kay masipat man isupak kana masinupakon man nagipon. Mao ni nagresulta karon. E kung siya na presidente di man ni maingani. Ikin ni maingani ang dagan. Mapadayon tong mga advokasya nga maayo sa iyang amahan. Mao na siya. Sakto ni mo hanggi ingon po do katrupang
2: Larry.
0: Larry.
2: Parente ni nekwa.
0: Ikin di gyud ni maingana ang dagan kung naminaw lang siya. Bawa din ang giingon yun sa napulo kasogo no, nga tahura yun ang imong amahan o ginahan aron mo taas ang imong kinabuhi.
2: Correct.
0: Okay, kung iyan lang yung gipaminaw, Why, still
2: why samo?
0: Wag yun untay nahitabo karon nga i-impeach siya. Wag yun untay nahitabo nga iyang amahan tuas dahig. Kung naminaw lang untay na siya, kasi siya magimudaog untay yun. Siya magimudaog pagka-presidente ito katropa kung wa na mo, kung naminaw lang yun siya. Para wa magin siya naminaw mga katropa mo na nga, yahag yun ng antusan.
2: Antos yun samo sa ginawa.
0: O, anag yun, o. Oh.
2: Apil yung mga supporter, antos
0: mao, po. O, maog yun, o. Oh. Magka-highblood na raba.
2: Si shoutout na po na ito ang Pataho family.
0: Pataho family, ha? Mayong morning.
2: Nagpahipi raman na sa ladiha. Okay, mura po na katropan dyan siya.
0: Mga ba? Sige, tabo kayo po ang bayugan kayo. Dili ko sa main page na ito. Okay, mayong morning. Wala sa marabag naghang ni.

0: sa mga katropa kay naghang ang kuan, naghang ang main page na mo. Siguro ko muna ginot siguro. Okay, kang mayong morning, kang Lina si Pataho. Ha, good morning dihan ninyo.
1: Good morning!
0: Anya, kang Annalyn Cagas. Good morning, Sir John G. Great lang ko sa tanang naminaw, labi na sa akong family or sa akong pamilya, diha sa may Lakaridad. Aska Vidal Cagas sa family, watching from Saudi. Ah, salamat kayo, ha. Madam Annalyn nga Cagas. Good morning dihan nimo, madam.
1: Good morning.
0: Murag alas tres kadlawon siguro sa ilaha karon, mata pa sila no, alas tres kadlawon no.
2: Ana iya.
0: Nagyunig bilar ning ato mga OFW.
3: Bullseye.
0: Onya kang De Los Reyes Lee. Good morning, Sir Lim, Sir John G. Watching from Purok sa isa Kapihan, Santa Irini, Prosperidad. Oy! Naaday-day Kapihan, day day katropa. Kana siguro ng Kapihan niya ka may mga pit, mga lumalabay. No, na may Kapihan ba diha dapita?
4: Daghan, nagluaray na diha.
0: Daghan. Oh, ubay-ubay ni diha ang mga Kapihan, mga katropa. Pwede mo diha mo ngapi o ganag yung tanaw ninyo labi nagkadlaw na mo makaagi. Yan sa man ang kape diha na apoy mga pasuman diha na may mga biko anak niyo diha nga gi kuan pod da katropang ya De Los Reyes le. Kay mag-uban mo na.
4: Mao
0: kape. Itlog, bingka kan may nga ba nga at least na ay makaon sa mga driver ba?
4: Mga biyahedor.
0: Mga biyahedor. Oh, naman na siya, part man na siya. Salamat kayo ha katropang De Los Reyes Lee.
4: Lahos na rito sa may Panaytay, di ba?
0: Oo.
4: Oh. Diha sa may crossing Panaytay, Usminia. Daghan po yung namaligya diha, kape, mga bingka.
0: Na, diha. Gikan rin sa Tairin eh. Mutabok lang sila mga isa ka barangay. Paabot ito subidahon sa Sianib.
4: Usminia ba nasakop? Usminia nasakop na?
0: Usminia na na. Usminia na na.
4: O, lagi.
0: Kay crossing boundary, Panaytay may gitawagan na. Boundary man na sa barangay Panaytay o Usminia. Pero sakop lagi apos Bayugan. Bayugan City. So, kung mapingis sila pag-abot ni Santa Irene, kinahotag bingka, di mabalaga kay mudagan lang upila ka kilometro. Pag-abot diha sa ibabaw mga katropa crossing Panaytay na napawila aing bingka diha. Ano ra? Di mabalaka. Di mabalaka niya itong mga biyahidor katropang Limuel. Okay kang puting manok ha, white chicken. Good morning diha na may dadapitas may barangay Alegria.
1: Good morning.
0: O kang tatay talisik diha sa may barangay Alegria. Good morning.
1: Good morning.
0: Junia. Kanya Gilina Pataho. Good morning, Sir Lim o Sir John. Shout out kang Shelo Flores o kang Edith Idte Edith lagi ni Edith o Carmen Pataho. Samtang Galabah Minaw Bullseye para hayahay ang buhay. Madam Gelina Pataho, basta lapitan ng imuhang lugar para ma-shout out nato ning lugar. Para dili pud magmahay nga at least babasig na apoy nakapaminaw ba. Oo, di ma-shout out pud nato ning inyuhang dapit diha. Kung asa man dapitan eh. Di mo hadya katropas may bayugan na kwa na.
4: Si Madam Wilma Joaquin ramay nagpahipi na rin.
0: Oy, Madam Wilma Joaquin ha. Good morning diha ninyo ha. Anya. Kuan pod. Kinibang matod pa ni Juan Tixon nga mutaas permi akong dugo kay bisag asa nga iya isasyunan ang isyo maura permi sayo sa mga kurakot ng mga opisyal. Selan. Maugin tinood yun ni Larry Tixon, mga dlaw. Baka high blood yun katropang Larry.
1: Bullseye!
0: O niya ang resulta yun sa mga basta kurakot. Huwag yung lain, huwag yung mabalik-balik. So yung ano yun, mahitabuan eh, katropang Larry. Okay. So, baga katropa, humana ha. Wanay magpahabol diha. Huwag namang galing magpahabol para ato na po ng tagaag pagtagad sunod ha. Sige baga katropa, standby lang gihapon mo. Ay, sa atong pagbalik, mga katropa, magasugod na ta katropang Limbel sa ato agahisgutanan. Standby lang mo, mga katropa, ha? Balik lamang kita human sa ato ang pahinomdom.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Marky, kada ko ba dito? Gamay lang gali kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Tika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week bilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox mana?
4: Unsa mana?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, himot ko inom.
5: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
5: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Baliktas sa ato ang pag-uban-uban mga katropa. Doon na tayo 47 minutos. 48 minutos na dahil mga katropa ang nakalabay sa La City. Ang kining bahina mga katropa hatod ka na to. Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Duha man eh. Na ay Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Na po ay Premium D3 Soft Gel Capsule. Okay. Balik ta mga katropa sa ito ang pag-uban-uban. Bullseye! Bullseye! Mayong morning kang Wilma Joaquin ha. Mayong buntag sa inyong duha mga katropa. God bless all. Salamat kayo katropang Wilma Joaquin. Didhita katropang Limel sa ito ang hisgutanan. Mga katropa. Ay, dililalim niya nahitabo sa usag driver baga katropas usag motor kay nakuhaan pagyudnig video kay halos mangod ang nahitabo karon mga katropa kini bitong lugar katropa nga naagi mga CCTV. Dako kayo katupang Limwell og Tabang in town sa mga imbestigasyon sa itong mga otoridad. Bisan tuod pa man mga katupang ang CCTV, dili makatabang physically, pero nakatabang siya pinaagis pagkuha sa record sa naghimo o skrimen. Doon ay usang ka makasusubo mga katupang mga paghitabo. Nga ang mga kaubanga ang mga kaubanan ingon man ang pamilya mga katropa sa Move It Rider nga nailhan nga si Roberto Fabio human kini in town gi dunggab gi kawatan pagyud og motor katropang Limwell aron ingnon asa nagpakaron ingnon nga pasahero asa ni nahitabo mga katropa. Dito ni Ismay Kaluokan City. Na ako makita ninyo mga katropa mauni ang hitabo. Sa background mga katropas biktima katropang Limwell. Usa ni ka lalaki nga naay gibuhi niya nga anak. Mga katropa kini siya sa iyang background ani. Kana naka brown og kini bang kato naka pink mga katropa mautoy driver. Ani itang iyaan ng motor. Kining brown, naka-brown o jacket ba na katropang Limwell or t-shirt? Murag t-shirt, jacket, no? Kining naka-brown o jacket nga naka-shirt o ito mga katropa, mauni ang suspect. Mga katropa. Pag naog ani, kaya nagkisakay siya, pag naog mga katropa sa maong pasahero, ni kuha kini mga katropa kung imong lantaw ni kuha kini sa yahang dalang
1: kutsilyo.
0: Kutsilyo. Unya siyempre, way malay ang driver nga maulit yung himuon kinagtuo lagi og kwarta mo ay gikuha kay gikuot. Ang kutsilyo na di ay mga katropa mo ay gikuot sa suspect. Unya way duha-duha ng miluba largo katropa ang Limwell sa makadaghang higayon gyud in town. Ngadtos biktima. Bullseye! Bullseye! Kini palang daan katropang Limwell masabtan na nato nga medyo nibalik gyud. Nibalik gyud mga katropa ang mga panghitabo sa kaniadto sa dili pa ang kanhing pangulo mo'y nahimong presidente. Kay hinumdom ka kaniadto sa dili o sa wala pa siya nahimong presidente nga wa may kalainan gihapon aning kaning kasamtangan karon nga nilingkod o gantong gipulihan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Maugyod gihapon ni mga panghitabo, mga katropa, luba, kawaton ang motor, hold up, rape, Ah, mga bisag unsa na lang mga katrupang mga panghitabo. Why kalainan karon pong kasamtangan nato nga sitwasyon sa ato ang nasun sa Pilipinas mga katrupa.
1: Yeah, kumusta man ang kuan katrupang Jojo? Ang biktima
0: karon,
1: matay.
0: Ang biktima diha mga katrupa na hitabo, ang biktima katrupang Limwell nadala pa kini sa ospital o kini siya. Pero gumikan sa daghang samad nga iyang naangkon, wag yun siya kagwanta. Kay medyo taas-taas ang gigamit na ining kutsilyo sa maong suspect mga katrupa. Baga tigpaminaw. Gani, kung inyong lantaon mga katrupa ang maong pagpangdunggab, ngantos biktima na sapon pa kini sa CCTV, kini mauna ni inyong nakita mga katrupa, kay nasapon man kini sa CCTV. Niya gumikan lagi kay daghan og samad ang kanabang unsa ni ang biktima, mao gyud ning wa gyud makaagwanta siya katrupang Limwell sa iyahang samad og resulta gyud in town sa iyahang kanabang kamatayon. Ang suspek usab ni ini kung imo nakita katrupang Limwell ang maong hitabo, iya paunta ng biyaan ng motor. Kaya tanaw niya mura mag nabulabog na siya kay daghan na may nakabantay. Ng mga daghan na may nakabantay ng mga tao anang panahon ang nahitabo. So iya ang tagibiyaan ang motor. Pero una-una niya mas musamot o iyang biyaan, mas musamot siya nga maapsan sa mga tao. Pero wag yun mga katrupa, naabtan yun siya sa mga tao. Baga tigpaminaw nga mi-responde og mitabang in taon sa biktima. Dito na. Ang maong suspect, mga katrupa, nailas pangalan nga si Jeffrey Manlapas Katakutan. Mauni apelido, iya middle name anini, Manlapas. Daghan na ba'y Manlapas po dito? Pero mga buutan man ito ang mga Manlapas din he, sa Agusan Laso.
2: Bullseye!
0: Mauni iyahang pangalan sa suspect, Jeffrey Manlapas Katakutan. Unang nadakpan ang suspect dihang gigukod sa mga concerned citizen hangtod na corner kini o giayo-ayo ginig kulata mga katrupa. Katrupang Limwell.
1: Mao?
0: Perting bunoga. Ang maong suspect. Ma-playman ni nato mga katrupa. Makita ninyo ni. Ang suspect gani. Mao'y gitudlo nga miluba o miilog sa motor. Mga katrupa, ngantos biktima nga si Norberti Fabio mga kaigsunan abaga soke na to gawagatig paminaw. Mauni ang suspect mga katrupa, kung inyo makita giplas na to sa tuang nga Facebook, mauni ang suspect mga katrupa, muragyo gug imong tanaon ang suspect katrupa adik-adik yun
1: bugoy
0: yun siya kitanaon imo naong palangdaan mga katrupa ang kalo ramooy. Di na to mailhan nga suspect ka. Kanabang ang kalo ray mahimong mingon ta mga katrupa nga di na to maalaan. Pero kung dagway ang atulan taon, dagway palang daan mga katrupa, suspect na. Mauni, kung inyo makita, mauni ang suspect, mauni ang iyang hulagway, mga katrupa, sa diha nga wa pa ni siya madakpi, wa pa ni makurner sa mga residente, nga nigukod ngadto kaniya hangtod kini siya na corner kay na corner magud ni. Katrupa, so ibutang natog ang nagukod ni inis na askin si katao. So mapugos gyud og na corner siya. Dakpan gyud siya og 15 ka buok. Kintay butang tog 15 ka buok. Mao ni baga katrupa. Onya tan-awa ninyo ni kay giayo-ayo gyud ni mga katrupa og kulata hinuon. Katrupang Limwell, wala na makwais kamera. Wala na makwais CCTV kung giunsa ni siya pagkulata. Kay mga residente na may nagkulata ni ini, kato mga nagresponde ni Tabang. Nigukod sa iya ha. Kay pagsinggit sa biktima, kay nakasinggit na mangod ang biktima katrupa, katabang mo. Gikuan ko ha akong motor niya, giluba ko. Nakasinggit pa ni.
1: Swerte kay na yun ng mata.
0: Oo, di. Napagimata kay siyudad baya katrupa. kining sa siyudad manggod. Ako naka-observe man ko mga katropa kay nakaanha man po ko anang Manila. Hindi ko taga diha pero nakaanha lang ko. Anang mga alas dos, mga katropa alas tres sa kadlaon, grabe pang tao gyud ana.
1: Mao.
0: Katropang Limel oh. Dili na pareha sa probinsya nga alas siti dinhi sa otsoa na anak kas kwarto. Tiko-ko na ka. Kay makalaagra ang mga tao diri kay nanay mga event.
1: Mao.
0: Wala nay mga disco, nay mga dagko nga, nay mga kapistahan sa dagko nga sa lungsod. Pero sa siyudad katropag Limwil, lahi dito. Kay kanang mga orasa alas dos, alas tres, maunay ting matas mga tao dito. Unya buntag ang ting tulog, baliktad. Oh, dito. Grabing tao giyot. Mauna nga nigihimo niya ni Kadlaon, si siyempre grabe pang mga tao katropang Limwil. Ang na maong sitwasyon sa dihang gigukod kini siya mga katropa. So, mauna yung mga kaigsuunan nga, makaingon ta ba? Nga, noon sa naman yung atuag panahon karon nga muramag, yano naman lang kaayo kwaon ang kinabuhi sa tao katropang Limwil? Muramag ka na abang mga tao ba? Murabi tao ang nanarbaho, murag naas mga slaughter site bitaw? Okay. Yano ramag yung kayo niya? Tipion ang tao. Napay picture ani yan katong nga gikulata gyud ni siya yan nga nagkuan iyang naon.
1: Wa kanay sila personal nga vehicle katropan John Jay.
0: Murag wala ni katropa. Murag wala nin. Mao na ni siya katropang Limwil. Kung makita ninyo kay nasakpan naman ni mga tao pero grabe tato. Kining nagkugos og bata mao ni biktima.
1: Uyan
0: no. Oh, kanang nagkugos og bata.
1: Nag-wheelchair.
0: Naa ni siya ikuan katropa pero bulag daw kuno ni inahan. O niya kay tungod sa iyang pagka-responsable, munang ang bata nas iya. Kaya dikit man sa iya ang bata niya. Pormo lagi ni iyang panginabuhi, kining pagpamasahero.
1: Mao.
0: Ang problema lang, nakatunong siya mga katrupang drug addict nga suspect, nga daan po na ining ex-combic mga katrupang Limwil sa tuig 2023. Oo. Mao na ini. Mao na karon ni Kuan, nahigam siguro ni. So ni balik sa iyang trabaho. Onya pagbalik, mao ni nakabiktima na gyud mga katrupa in town. So mao na nga makaingon ta ba?
2: Bullseye.
0: Nga pastilan, naunsa naman in town ning ato nga panahon. Sa ibang paminaw katrupang Limwil kung normal lang siya og pangisip mahimo ka niya ni bisan pag ibutan natog ex-combic na ni siya. Sa ibang paminaw
1: normal bang gihapon na isang panghuna-huna pero ang iyang target siyang huna-huna mao yun ang paghimog dautan
0: mao lagi pero sugo na pod lagi bisyo
1: posible.
0: Oo, okay kana bang kasagaran sama gud ni ini makahimog kag sama ni ini ni mga katropa nga trabaho murag yun na siya dili gyud mahitabo nga wala ka mo gamit kay pag once man gud mo gamit ka malisuan imong pangutok ug mao nang naunsay mabutang sa imong utok imo ginang himuon.
1: Mao.
0: Kay kondisyon naman imong lawas.
1: Pero basic iyang target na ikatropang Junji nga iyag yung kuhaon ng motor kay para iyang ibaligya
0: o makakwarta. Ibaligya o, mamang yun eh. Mamang yun eh. Basta mangawat gani kag motor, ana, naagibog, dihagid ang paingunan ani, kanang imog yun ang ibaligya.
1: So, doon ay posibilidad nga ang halin, iyang gamiton
0: o, ana, para gamiton sa iyang bisyo baka. O, unsa baka na,
1: eh, di mga katropa. Di makumuto nga para na sa pagkaon sa pamilya, kay bugoy-bugoy man eh.
0: Kaya wag naong. Ang imog lang taon ang naong mga katropa, plus tato pag yun niya nga grabe yun. Na may mga tatuan po pero mga buutan man po. Dili man mga sama ni ining barumbado yung kayo.
1: Pero kasagaran mga kuan yun, bugi-bugi yung naitap.
0: Oo, na yun na oh. Ako katropang Limwil, magiging ko mahiliga na. Kaya akong ginoon na itong pakudaan, magpatato pa kong samot, nagyudinoon kahugaw. Tawag yun kumaanad, anak. Na ako yung mga barkadang mga tattoo artist, na ako yung mga brad, na ako yung mga classmate nga mga tattoo artist gyud kabalo gyud kayo mo tattoo na ni San Panso Ilado kay na nga tattoo ako ng barkada pero wa gyud ko mahilig wa gyud ko mahilig gyud nga magpatato og mga sama ni anak nga labi na dis mga liog pamutang ng mga pastilan wa gyud sa kung unahon na anak ha nagi mga tao nga ing anak mga katropa.